0: إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا.
1: Band FM.

tu ma layo to mo wa laaro toni ojuma re ni o yo ma do ni ko ni kan lagbara deda ile ise MTN Nigeria woni akiyin ka kiyo Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA.

0: atẹnilọ atẹnimbọ ko si isoro ko si ja loju popo ko si daamu loju popo ko si idiwo loju popo gerigeni onikaloku nlo ebe tin kan be wa loju na ma lo se Lagos Ibadan lati ku Lekwa ati lati wo ipinle Eko wa ni pe eje adire wa ku ko to gbo mo bere si ni gba awon ipin yen laaro toni lori eto bona osere lawon baba wa momo wa ti won ri awon nkan ti oju ti wa oto awon gba be koja won ri nkan kan to le sokunfa sugare bakeroko bile ba tun moju bayi lo tabo ti e ti bere si ni dale abi rin ajo bi ti won gba o ja gerege won fe ro wa pe ah Mr. Pilot o e pe ki awon eyan o gba bi tori pe rin ajo bi ti mo gba laaro yi o ya kankan bo e wa ndale e nbo pada leko e wa ngbo wa fe re fe kini yen fe wa abi e ku o leko eyin rin ajo yen lo en lo osun en lo ondo en lo ekiti en lo kwara en lo oyo abi en lo bikan nipinle ogun e wa ngbo wa e wa ri awon nkan kan lona pe e je so lowo ara iko bi mu wa yo boya won na fe wa so na bi o e je ki won mo pe nkan bye bye bembe e tete yen ba wa soro lori 0818150920 amo bere kon be to lagbara ti mo fe bere laaro yi ibere yi si re mo si ma gbe wa pada sori eto ki se loni lagboro lo yin si gbe wa pada sori eto e gbo se gbogbo eya ara oko ni soro iyen dojo mi ojo re se gbogbo eya ara oko ni soro pe ah ara ni ohun o kini n se ohun o sake se wa pasa
1: hello da ka re ko ti mo
0: bo ni ajo yo ga
1: gbogbo ata mẹta mo lo epo ni aji epo duro du lati koji gbogbo na eto wa oke aji ki wa oke ogoloso majidun asọna express wa ti ita owolo ajegunle gbogbo ẹ lo serin lati koji ti o ti jato rara
0: to tumọ si pe ọna kodu da gan
1: ọna kodu da ma ito fi wa oke ketu na si wa oke lati koji
0: Olomo se. Ke to lo se ngbo mi sa.
1: Mo gbo yin.
0: Se lo oto ni gbogbo eya roko ni ma nsoro.
1: Be, gbogbo eya ko lo nsoro.
0: O da yin loju.
1: O driver to ba ni oye lati le ma foye.
0: Ah! Fun driver to ba ni oye lati foye gbe.
1: Be.
0: E do nte so mi si pe epo pepo ba fe tonu oko, o ma nsoro.
1: I got a man, people kill Batanaga, Oma, Mua, and what we are, it would be better.
0: You only bathed Benwa Conco, Shomasoro.
1: I told you bathed Domasoro.
0: Tell me not bathed Benwa, Omasoro.
1: You didn't say you didn't imagine.
0: Ah, is she? Ah, Odumi, Baba, wa comrade, Obi, Nugari, Mako, Lati, Mushi, Momoque, Ousi, Waluji, and Yafo Kobale, Ojobo Tozi, Kola, Dua. Emi ni bawo pe gbogbo eya ara kokon ni soro ama awon eyan gbogbo eya ara ko ni soro awon ti won wa ni mo ti won loye won o ko wa alagba ijo le ibere si ni wa ko yin ni bi ijo le wa
1: yin
0: eyin jensi driver
1: ma wa kada sai mo kada ero ma
0: me jensi driver le eyin te pa automatic le mi ko driving lenu be eyin ko mo ba wi
1: kada na automatic
0: so e kere si number awon ti mo so o ya ni kia bo lo eyin se ko su wa la mo sala si wa scaso bi oko akero ijoba ta mo si BRT bus bo ba le taku sinu BRT lane abo taku si bi ti e se BRT lane ti ajo to se isakoso won la mata ti won le wo moju to lo wakati mejila wakati merin le logun be o ye ka bere lowo won pe o se ari bayi fun yin ninu BRT lane laarin iyanu paja si ikeja bi out bosses meji oko won meji lo ti taku soju ona nbe ninu lane won nbe ti o de ko de e de ri kokon se si lati ana o da baba lawo ri kiti gbe o
1: gbe re jare je boro le mi so ya soro ari akoku liwe ti lo ti ti
0: ami ate ina ni
1: re no si bebe se moto ti tu e se moto ti tu gbogbo ya ara mo so le ma so
0: edro eni bi se moto tutu
1: bi se moto tutu
0: ko ye mi baba pe bo ba ye pe moto tutu gan gbogbo eya re lo soro
1: ba si ese se gbogbo ba di ese ye da moto tutu ori omi taya o ma so won fun e sugbon ni bo ba ki ko le ye ko je moto lati lati ra le gbo gbogbo ara re lo ma so ro fun e gbogbo re patatata
2: Farabale, shop of him, Emikuru, Miuga,
0: Nibane,
2: one rock in the con. bi pilo ba ito e ma gbe oko lo si garage
0: e bi odun melo le wa ngba yin se
2: mo wa bi 1980
0: 73 le ye ko yo abi 83
2: ko bo pe
0: se 93 ni
2: 1987
0: 87
2: mo wa bi odun 14
0: 14 years eh 14 years ya primary school
2: ani mo kuru
0: eh e wa to
2: lo en to awon mo je to ba n gba mi son ma je ton ba gba ti o ran wa gbe aloto
0: e wa gbe e to ko sori irori irori yen won gbe sori aga primary school o da aye ko lo wa di
2: le primary school
0: e won je mi je still o da e kini ojo bi happy 80th birthday si mama wa mama dada mama mama Mrs. Susanna Atinuke Peters ti won je awoye olu Jacobs tele ri abi ama aboja gborodo momi ke pe fun wa onje omo ko ni ko lenu ima o ikini wa latodo oga wa general manager radio 1 103.5 oga wa Biola Peters loruko gbogbo omo to wa lati odo olugbe olufunso ati oye ni Peters apade laago meja bo oluwa gun na kinu lu tun
3: FM 92.9.

0: God Oluwa Oluwa tun agbara wa se awon fi ye boke bidi a sare ki yo re wa ani are ki yo mu wa Oluwa tun agbara wa se kiki ola kiki owo ki agbara de jan da fun Olorun agbara julo oba ton tun agbara e dase Olorun to gbo wa do tun fun alanfani ati ore ofe lati deni asulayi wa ajilayi wa papa pa se gbe agbese o se rin anlanu oro nja lenu wa atlanfani ati ma tesi wa julo re to koko nu were lo ni lese bond fm 92.91 ni ngogo ji ari ni keja leni ti sojo segun tuesday ojo karun ninu osu karun odun 2026 ama yin Olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekun lo ko mi
1: Eko juwa gbogbo orun agboko lo le se bond fm ajire bi ododun bi Rina ojo Tuesday ojo Segun o paro alaide ojo karun su karun odun 2026 amadupe fun Olorun ba o an sumo odun odun sumo e lodo kini odun leya na ni ko ba kopo wa lasiri o ka ma fi eran awe ka ma fi sodun o ba pe ta ba tun ni ka oju orun ojo 17 dukahada 1447 H na na ojo titu na adu awaye ogba ni agbara Olorun ba ojo oju orun oni awon eye lo ma na Oja ti nu omi olawun eja ti konko lo mo na mo ni oja ti ori re ko fun mi lesi mo ni awon eyan ti arjan lo mo na ye wa ma la jin wal inza illa li habudu ire na ni agadi ta wole koko lo ifuta aro yi koko nu we le se bodi be on te si waju olotu futa aro yi o na ni timi to pe aja life and direct ni o engineer ti ulos batule na wa pelu wa baba to de akabi omo wa ni akobo ni ilu ibadan ni ipinle oyo ana wa pelu wa lara ta je se papo ni o ati atwit marketa wa mo ti la yedo ko ba kala na agbara gbe ya meto meto na ti ba to ri gbogbo na ijuwa jo se papo na ni laaro yi ka so pongo silu ki oni ma ni suru fun ni telegram wa pelu
0: baba to de akabi o engineer
1: wa
0: omo lo ru e we ni kun ra
1: de citizen ni won so ti yo ni so wa ba kun e jo ni wa la ko so
0: e we ni kun ra
1: ah ko ni yo o bu ko ba ye
0: you got go ni eh we
1: na ko ko ba je mo go bi to ba ma ni ba da ma bi ro wa gbe le gbe na wa pelu mi la di gadi ana wa o fe gbo to mi da ni o mo ya kan na gugu wa ki lo de ti fe gba
0: ko to de pa tesi waju ki lo fa to je pe n gbo n ki yen to ni o me la ri mo microphone ki lo I'm going to go to the house. Lori o nipa ile ise ifoko lede wa Nigeria ile ise lepa npc limited wa Nigeria pelu awon ile ise orile china meji won ma ti po to bo iwe adehun lati so awon ile ise ifopo Port Harcourt ati Warriji o
1: lori ifawon lo to yepo lo ni south africa ijoba apapo libe ti ogbe igunu ki ibaje ibi ori badan si lagbe o be se pa awon eyan meji kan to ja awon eyan wa ni south africa o ku die ka to agboro to pinpin re
0: ijoba apapo won ni awon nilo ifosopo pelu awon ajo niroyin kan ki o le wa Nigeria lati gbogun ti awon ayede nroyin ati awon asi so iroyin eleti ma njade lawon ori ile ise agbon safefe gbogbo to je pe o le da omi alaafia laamu
1: lori awon opo fufu to sise lede wa Nigeria to je po to nlo si oke oko gbese to je pe je ba lo bi billion mesan naira ni afa ma pe je ko won ma da se sile o
0: je nkan ti yo ru awon alaru lagbara tori de yi o gbogbo je siseese tori pe o gan ni o je ki iroyin kale kaku ati iroyin ti o ma mu idunu ba awon eyan ko ma je yo awon ti won je olori awon le se iroyin ni won fori ba awon laaro yi
1: bo to ba je to si o ba je n dowo loro ni o e ba ri kilase la se fo awon egbe nursing sanu ana fe onu wa o koda iloro fun university ilu ibadan won lo wa ti ti pa la lo de lagbagbe ti fafiti ti ilu lori lori nkan ti en gbe lowo ijoba apapo le wa ni o
0: ani ko to wo ni lowo on to da mu bo sibe to ba da ti oba wo ni nko en to je alakoso eto lera lori le wa Nigeria lagbagba med ali party o ni account mi o ti o emi o dije du ipo gomina mi ti wo mo mo se o e ma ko ba mi
1: awon to sun mo gomina ipinle ose ma kin de
0: to lera lori le wa Nigeria lagbagba med ali party o ni account mi o ti o emi o dije du ipo gomina mi ti wo mo mo se o e ma ko ba mi
1: awon to sun mo gomina ipinle ose ma kin de won ma na yan turaki gege bi alamojuto fun ti pdp sugba won to fari ga lori oro yi o be yin ba wa aje gbo
0: ya je mo pe owo to lo gbe trillion meji abo le die naira 2.888 trillion million naira ona le se le pe npc limited wa nigeria lo je pe laarin osu meta won ti tari ese apojoba apapo o
1: ko si ba ra so no se ni ko rare wa ni wa bari mi ra gbo popo le gbo se lu abc o du won egbe se lu labor party won ni ko wole ile babo ma ki bo ma leru o
0: owo to lo bi trillion meta bo didi e dera 3.33 trillion naira ona lo je pe awon ile ise ti won pin na kabari wa nigeria ti won pin laarin ara won ile ise na ba nsoro ki se ile ise apin ka o ile ise na ba nsoro ti won pin laarin ara won lori onipa an lo data a lo data laarin osu meta pere
1: lori ticket fun governor fun ti ipinle onidubo ogun 2027 awata won ro ke ogun na won fari ga o won ni lodo ta won na kini na gboro dodo ta won o
0: ke ogun lokan Je je mo ipe ile ifopamọ agbaye ati ile ifopamọ to si sawa soke la labo won woye bayi o pe awon ona ni awon igberiko ti ona na yo si ma je bi kilomita 1400 won la won fe gbonju lati pe awon se papa julo awon ona ta le gba to je pe a lo sona oko kise agbe ba le tu alara Nigeria
1: Gomina ipinle ko babajide so ni gbogbo akikin se o opa ofa wa saju ni ede wa Nigeria ti ko to ba ko nkalu ko di mu oni eje olotito ke si je gbangba la sota lori pute bawa o
0: awon asise fenti ni lese na mo ni ole wa nigeria awon ke si are bola me tinubu won ni awon kan je monu awon ati owo gba ma binu pelu oporopo nto

0: je to awon awon ma ri gba ojo si nlo amogba to lojo de ma je ki bi pa awon ku
1: are le wa nigeria so gba la met nu won gbe igbese kan lanode lori awon akori agba mere ototo je ja pe won gbe lati bi kan lo se keji a je ke gbo
0: on ti o ba ye nta ba la ye ni ko lewo tori akida gba ju nkan ta ba won lo won ni nkan ti o ba ye eyan te yan ba bere ton ba fi eyan je pe yo pada tun ni lara je ja mo pe en to je oludari ni awon eyan to pa ni legun asofin senator ope yin bamdele won salaye lana fun gbogbo awon ti won je awon egbe osoro APC ti won binu won ta ba so ni pa pe afa yan kale asi fe nu oro jona ati leyin pe ko lo ki se ke boya afi eyan je gaba o yato ifini je gaba yato si pe ki gba pa opo pe eni bayi la fe iyen no pe ni consensus o yato si pe ka fi eyan je gaba le ni lori
1: o ko ni ko ko ninu omo mo nu o arise la rika rika baba re gon to ka gba se loni oro to na ri yan da leyin ola ribe asi soju Lagos Island ekun joba papo keji ni legun asofin agba le wa le je gbe ju lopo lopo eja to jolo sori papa papa lo egbe oselu APC o ma ba mo su kayode akeloku akesi be
0: won podo lodo olomi to ra gbata na ma lo sibe ti oni yan ko dani eyan 283 lo je pe won ti gba form bae ton fe dije du pa won gomina lawon opinle 28 lo le de wa Nigeria
1: oluwa o sanu wa ni agbalayo oko fufu kan la gbo pe tipatipa lo fi bale eyan kan si fara pa adupe pe emi o ba lo bo lo ti sele bi mi ba ora je gbo
0: won ni ka toju gba le tori pe amele ti to ko le so ijoba papo ni won tin gbianju bayi ton gbaradi lati ri pe awon ogun agbele wa won se lojo ti awon ajo eleto lori agbe ton pe ni won gangan sanation ton si bu owo lu pe awon ogun agbele wa woyi o se lo fun awon aisan ti ba dani lam
1: nitori pastor kan ta gbo pe pa nipa ifanfansun ni pepe iye ni agbega ni ipile Ekiti ni ipile Kola ni agbegbe Eda Onifo won le gbogbo sosi to wa be won ni won ti pa o ipo nkan ko ma sadu lati le wa o
2: FM 92.9
3: Osiba ta ya nkike lomo ti kin sunku tori se lo ma nko beke iwo awo kuro loju kan a je wi pe o ti gbo nipa me diana zero to tin living growth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni won ti kan won mo omo to ba lo me diana zero to tin living conditioning milk ni sunku bi won ba ba yarun e be ni won ma du si to ba tun wa lo me diana zero to tin hair booster cream iye go for e odogun ni o se sise fun iran lati ro ni yo tun ma mu nku ti yo si ma du si iwo reje ni waju tabi nipa ko omo jo si nibi ti mediana zero to tin hair booster cream ba wa bo ni ma ti wa ri awon eroja ti n se mediana omode yi gbogbo eroja ti n se mediana wa kaakiri pe won sori 0702-500-7861 ati 0809-179-9333 mediana
4: gbogbo ti o re ni lo

0: fonti ekana nitori ko enje dumo ame la lo je ko dumo onugbo toro ti wa ni sepe sepe lati di pe awon ledo wa je wa ni South Africa ipo won ko so ledo wa le ja sugba kesi je wa papo nkan ni o sanwo yo eyin lo faragba nu re ojuwe ti dede trust ni telegram gadi ayira kalaro yo
1: ninu we run the nation laaro yi emasi wa ni odo lese elepe npc limited o nigeria o won ni baba wi awon eyan ni gbo tori pe kin ta ba dinu kuku ta ba soro o tin ba be lokan aye ni eyan o le mo abi ka so nkan tin be lokan aye kan yesi gbo pe nkan be ta fe so ilese elepe npc limited o nigeria an so dimo bi pe gbogbo mo nigeria je je mo pe laaro osu meta pere iyen ti se osu kini osu keje ati osu keta odun 2020 sisi won ni owo ta won tari si apojoba apapo lewa nigeria ge npe owo orobi ati ere tari re o won lo je trillion meji o le die iyen 2.888 trillion naira na won tari si apo ijoba apapo ge bi ijabo olososo ele ti won ni le se na npc limited royal je so ma se e ti won ni won se fun ti osu keta 2026 won ba be si salaye o bi pe owo to wole ati ere ori e won ni o gogo de bi pe won ni owo ta won tari yi ipe oju tateyin wa lo bi pe o tumo si pe ere ta won tun ri lori ti osu meta akoko hun ta to je ti odun yi won ni o han kedere pe toro aje olede wa nigeria o tun gberu si gẹbi npc limited royal je salaye won ni n to fi gberu si to je pe o le ti o le ju ti ateyin wa lo o na ni ida meta abo le deru dogon to pe ni 3.51% o lo fi leju ti awon osu meta ti akoko lo eyin to je ti odun to lo won ni ide to je pe awon wo pe o je nkan to da nigba ta ba le ma tesi waju lati pe a npa wo wole si apo ijoba apapo ri nigeria ati tari owo to lo bi trillion meji abo le de naira 2.888 trillion naira ati tari si apo ijoba apapo ri nigeria o npc limited lo so be te ba ro by where the nation laaro yi e ba run yi
0: bo ti bo si o gba re mi o fun laaro wa awa yi ko si awu ijoba wa laarin awa ti awon si democracy lo pepepe o en to ja benu gan ile igbasohe wa nigeria lagba ton jina abas lo pe a case pe n ta ba wo goro ma woran won ni jake jara agba laye pe won oriede wa lo je o si wo adulawo na atoriede te ko wa nbe ijoba wa ara wa pe alu pepepe ni o a le fi gbe ijoba ologun bi o se gbe laaro yi ni bi apero kan to won ti awon iwajo wa no je enna to wa ti awon ajo ECOWAS ipade na to e ko wa ni ko pe ni pe akisi be to lo bi ipade to je pe foto do 2026 to je pe ro mo ti isofin ni ilu le wa Abuja won ni ijoba wa la ara ta mo si democracy pe alupepe ni pe an pa ro ijoba bi pe ko da na alupe na ni ko ma je ni we ni telegram let na kala ro lo
1: democracy o ko ro intern si waju emi o ma ni binu ma kan ba so di mo pe boya tin ba tin karo imo firan ati ma karo yin owo o da lọ o da lefo pamọ o da lọrun ni ọlọrun ba ko ma pe ti wa n gbese eyin omo ni pe ni ba lowo na lara yin ba se ah ebi n mo e ba mi pe ki se bi tomo to ni o woja omo to ba da na lara yin ma ba te ko na ba loje ko da ko se wa lowo ko ma se wa n ta lo ta la ka ta la ku ta o tori pe olowo na lo ye to se ko se yan ti o fun yen lo ma be se nu we ro yin the national mo se wa laaro yi de ran olowo de na ni eyin nuru din ni ayo wa le omo salaudin ni aye toro oke ni oke ogun wa lọrun eyin o ma wo awon nkankan lori ifọran yin lori ero agboro ka yin ma we ni o ma gbe ma te be ti nwo ballu te nfo soke le ma te awon atese sira yin te ma se e mo pe owo lo nlo eni tere eji tere oja si nkun awon to je ile ise lero ba so lori wa nigeria nje je mo pe owo ti won pe oje owo data to mo nigeria nlo laarin osu meta akoko odun yi owo na si je trillion meta abo dide se 3.33 trillion naira gebi ijabo awon ti won je awon alalamori loro nipa on to je mo ti ero ayelujara bo se si sare laaro yi won ni jeje won pe eleyi nkan ti awon eyan lo yi o tun gogo ju ti odun to koja lo won ni awon nkan to da be ni pe won tun ki data won ko je pe o tun won wo die to je po ja o die ni pe won awon kan be ton pe ni 14000 high quality song to je pe awon oni to je pe o ni o lewura te ngbo won leyin na o je ki o jade ba kan na ni awon video yen fo te ma wo e to je pe o je le te ma nfa mo ra te ma to pe zoom video won leyin na won ni o gbe o lo bi egberun marun ati egbeta 5600 won ni awon ti wa je awon ti ma to feran ati ma wo awon cinema lori ero agboro kaye ni to pe ni won pe kan ni Netflix won ni gbogbo awon kan won ni won si lo wakati 4 dini ogota 56 hours ni won fi wo won ni baka na won ni kini kon be ton pe ni hd won ni eyun na won ni won wo won gbo awon kan ton wo ni won ni gba ti won siro gbogbo we n lo si je lo fi je trillion meta abori de ti 3.33 trillion la ro shi meta na le se lawo ba soro ni won pa owo isapara won e ran go iwe iron the nation la ro e ba ro yin
0: koko won le se bore me na lo ja ko nte si waju an wo nu ko an ko nu ko wa aji nkan kan wo la ro sugbe le iru fe fa mi la so ya ti ba si wa ka yo abi abuku oju we kedede trust iroyin bebe we di gaja e na bebe o lai gbagbe iwe ni telegram no won ni olopa ore ara ilu na ni won se o sugbe bi inspector ba ti gbelu korun ajoku sergeant ojo bi to ti ru eja to ti wo o alakoso fun etekun le wa ni je ruko lagbo yi doctor toji alauza lo pe akesi o oni bo toro ti wa ni se pese pe aki bosa na ko ma si labe labe pe are le wa je sojo la me je ti gbo soro yi pe atunto we de ba le se agbolopa le re je lati je ko won sa gbe kale ile eko ti a mo si police academy fun awon olopa le wa nigeria o ni bo se lo lowo lowo e o lo bi meji logoje te pa won se gbe kale re nigba ti o je pe won soro yi ni ko pe e to je ju olopa ta le wa re je atunji diso na wa nkan le pelu awon asoju to wa mo ti loga loga le wa nigeria ba kan to bi wa kan je igp ka re je pe to ko lo gbe yo o ni to je pe oro mo ti nigeria police academy bi pe won sa gbe kale ni ilu abeokuta ni ipinlo gun suko ta ba ni ka ma pa ni esese meji logoje ni won sa gbe kale le wa nigeria ki awon olopa ko le ba je atobi olopa ore ara ilu ni won se ni we do telegram we di gadi adele trust e na kala
1: o ko nu we ro ina le n gbadun monday fm la wa 92.9 radio fe so wa gbo to kari aye ta ba ni a fe mu ise agbe lokudo an lati gbianju ati se karakara e da ti o ba ise won ni ko ye ko jeun ama ta ba fe lo si enu oko a gbo gbianju ati lanadan na oko ka ba le ri ona ko ere oko wa sile o lo di a fun ile ifopo ma agbaye ati ile ifopo ma kan tun je agency france de development yen na ni o po france po yen na ni ile ifopo ti ile france to ri si da wa soke won ma ni won ti nla kan ba lati pe won fe ko owo kale lati se awon ojuna oni kilometer 1000 4000 kilometers ni awon ojuna to je ti igberiko eyi to je pe o je awon ona ti awon yen gba lo si oko lati se lati le fun si agbe soji dada ni orilede wa nigeria tori won ni to ba to nye ni iye ni iye to ba to so si so ni iwo ni kaso oso ka ma na ko dele won ni teyan ba ti so to si jere eto do na ko ri ona ko de ngba ti ona ba wa da se on ta jele ni ni oja se eyan le rona ko dele abi ko baje loju ona won ni tori ide yi awon le fo pamo won yi ni awon fe sise o koda won ni bi ipade kan ile to je eleke wa ru re eyi ti won pe ni ipade ti implementation support mission to wa ni lu abuja en roja alakunso labele fun ni pe to se agbe ati ipese onje sabi abdullahi won ni eto yi o je eto kan to je pe won gbe kan lati ri pe won gbianju gbogbo ilakaka ijoba lori isolitito to pe new hope agenda eti are bala me tun se lati se atileyin lati ri pe igbelaruge ohun idagbasoke obe eto se agbe lori le wa nigeria papa julo ki onje ko ba le suwabo ngba ta ba ran ta fe bi lo soko abi oro ta ni ku ere oko wale ba wo lo nje o se ni won sugbon ti ona ba ti da lawon na oko wa dajaju a ma ri awon ere oko wale ko wale dada onje yo si suwabo lori le nigeria na gbo iwe ready nation la ro yi e barun yi nbe
2: Want FM 92.9.
3: Mommy, today Goldie Mon gave me quite well. My boy said,
4: Mommy, Mommy, you try. But big, eh? Suffering with this Miko.
3: Not the new, not the Goldie Mon 3-in-1. You don't get milk inside.
4: Milk
3: inside? It's this
4: way. Get Goldie Mon 3-in-1. Milk follow and come for your creamy, delicious enjoyment. You don't need Miko. Just pour water, mix, and enjoy. Goldie Mon, make every day golden.

As I don't want to, I want to be quite a little bit of a

0: jẹ ṣe to e pe won ri ga bi ise won ogun to ma lo ati nkan to ma mu ara won do dede lati pe boya won gbo sisu mo keyan ko lai je pe boya o je eni to se re dara to se je pe o ti ma gẹ se tele ko a ma la ise mo elo ko ah won ni o se ki akoba ko ti ba awon kini kan nu table ko lo tete se ayewo re won ba kan na lo bu enu ati lo to gbe idije idije te gbe kale pe idije ra dara dani ti o ye ko ma wa yara tori pe e le pe oro yi ni owe ko lo la ronu o e le so ko boya e fin se lasan ko le ko lo bo si nkan mi sugbon ara we be si po table gbogbo awon ibi ti won pe ni opolowo tori o seese ki awon eje ta si awon ibi ti won ye e ran gba iwe iroyin Saturday Vanguard ni Saturday Vanguard lare e ma ro yi
1: be to ma ti woju e ro sawo bo ko mu ko baje
0: lojo
1: ti telegraph na ro ti to ni egbe se Labour Party won ti tari alale fun idibo abenu won for 2027 papa iwa pe won 2026 gbe atejade ni pro ti wa ni se pese pe won si ta lare alale to ro ma ti idibo fun 26 won yi pe le se to wa le jira npa ki bu so lo ko ma si la bele be won ti tare sita won na wa mo wo se o in to won si consensus se consensus fo awon to je pe yara pe ni ja papa julo awon obere to je pe yara pe ni ja awon se fun ati awon odo to je pe yara pe ni ja koda form gan won ti tare sa fun ebi osulu Labour Party to kini telegraph ele trust en na kala ro yi
0: oru ero yin te si wa ju monday fm la wa ma yin 2.9 radio verse wa po ri aye eh ba se pe ma se nde de sibi lori koko nu we re la ro yi ka ki baba yi tori pe baba ke pe na ni mo je fo e je kin bere Ọdọ mama wa ọmọ ba Denike Wurola Degoke eyin ba se pe ba se nde de sibi lori koko nu werin laaro yi ka ki baba yi tori pe baba ke pe na ni mo je fo e je kin bere latori ọdọ mama wa ọmọ ba Denike Wurola Degoke ti won je oga agba abuwole sefu Nigeria agbo tun be leko won ni kaki His Royal Majesty Oba Dr. Sulaiman Raji Adesina Asade Omafejayeja bakan ni giwale se bonde baba wa Alhaji Wahaba Lade Akosile won ni kaki baba pe happy birthday to you obo oniba ti leba bakan na ni gbugbo awose parapata anki won sugbon oga niatu omo belo ya Bashiru Ashiru oni kin ba won ki His Royal Majesty Oba nla oba toto oba oba to je pe oje oba ti nwi be to si nse be oba Dr. Sulaiman Raji Adesina Asade omo afejayanja looto olorun ma nlo eyan fun yan igbo olorun lo baba yi lati pe gadiya ko di alaja bi ere bi awada emi ni mo daba pe ah ka biesi omo yi re gadiya to be lu ase ni tin tele mi ti pe e ba ran meka ere mo pe awada mo pe ngba mo daba lojo slabia akoso ya wa Adenike Rola Degoke baba si ni abere polowo mo ni ka biesi opo lo ti ri be won si lu lo nte de gadiya bo se di alaja nu bo se ri meka nu tori de yi eni ba se re ka ki po se re eni ba se nkan to da to ni kimi to dun moyan o ye ka le yin papa jonura ojo bi bayi e ka le gborin fun e to ba se dada ka gbe si o oniba ekun oba Sulaiman Raji Adesina Asade omo afejaja e lagbara olohun ba igbodun odun kan ni fun yin o e pe mo pe se gbogbo ba se a o ke pe to eni faisan lo gba alafia ara ile na le fi lo gba la se mare abi kin ke fa fun yin ni dada e je aso ri gba dada rila ka bie si happy birthday to you sir
1: ase isa mo do asa mo do se mi igbodun ni na re pe e fi se olootu fun ta ro iya gboro dupe lowo re ni life and direct mi to pe ajayi adupe lowo re
0: adupe lowo Nuruddin Ayo Wale Saladin omo ayetoro ke gegun won ni omo odonigi ko lamo iye ibe magu be ba sibe ikoko adede juluge nla lamo baje tori odonigi ko lamo adupe lowo e okuse latana tunje olalekun lo ko mi awa balagbe e wa laipe lai jina
1: se tentete si wa ya
0: o da ko ti eni
1: ma da ko mi
2: Punt FM 92.9

0: evangelist Ajave Ayomi di Agege ore dara lopolopo olorun ran oge olopa ilowo o to bari be eh ile aye awon olopa ma da ewo igbese aye awon olopa ni ko lo ma da igbese aye ara lu oda be ni abugan yo tubo gbopon ni tori pe ohun te ba tin se to ba tin ni epokun ilo siwaju ni ma ba
1: ogba de emi oluwa to yin oluwa segun ajasa ola side wa buse tonu gbo ka fata giwo loko wata le wa ni je ola to jidi su won ti seleri won si ma mu leri na se ah a je ke atutu ati atun se ko de ba le se agropa le wa nigeria won si tun gba wo tutun wo college meji le logojo toto police colleges ah pe nu awon dosi
0: Muhammad Masud Mam Kawo lati wa yaba idale ise olopa sile dara looto sugbon ko si amoju to gidi fun awon to wa nile tele atuto ni pataki si awon to ti wa nile jare
1: ola lere agbe ile oba ti ilu lero eto yi o dara lopolopo pelu igbese IGP God Save Okeogun God Save Nigeria
0: eko se opolo Dr. Abere Gbolohun 1 of Bond FM ati alaye Maruf Tomoye ewo ko yen dada we ko ko leko e ma binu won ni waju ni o ma lo lase ni ma o ko mi kapele mo o ko mi so ko ko ko ko ko
1: Eh, I'm going to
0: go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: eni ti ko dara na ni tori de yi ti won ba ti ni eko to da yo tun je ki ise won ku wi daada alai bata ni fo shelo osiba lati itile
1: dr joseph adipo omojo lowo wo ni are mayederan ti ilu gando awon olopa yi pada re tin de ba won lati gba ti gi won olopa ran to ta olatuji di su ti te wo gbo opa ase ah ah police college bejile logoji lasiko ta wa isenla na ni won se e ma gba pe o imi na wa nugo PCRC to won ti awon olopa ni agbegbe koko n tesi waju
0: oloye jeli john abodo rjp oba ileti ilu ijedodo idanileko se koko e ma gba pe ipele ipele na le ko wa bi e da ba se ko eko si be na lo je pe iwa omoluabi o se dun lara si mo lo se eto kan ni police college ni ikeja mo ri bi awon olopa ti won wa ni die ko se nse nbe mo ni ah se awon olopa na si ni eleyi sa gbogbo iwo omoluabi laye owo awon olopa ti mo ri nbe nlo wa won se daada to po mo ni ah idanileko ti awon olopa yi ni na lo fa to je ko won ku wa to da bayi tori ide yi igbese to dara o na ni IGP Tunji Disu gbe olorun a ma ran won lowo e je ka fo so po pelu won o God save Nigeria. Oloye John Jeli Abodoro JP oba ileti ilu Ijedodo.
1: Aladi Kamodi Yaya Banu so Kwara won ni lati airport iyen ni apakun. Won ni ni osodi. Won ni igbese ti gbe olopa pata le wa je agbe iwu ko da o. E ri pe olopa won yi pada. And Daniel lona bi pe kile mu wa ni bulletin gbe gbo bi pe yo deku. Ola to jidi su ma ba se re lo.
0: Olabode Emperor from Regun o dara bi oga olopa je fe da ile eko awon olopa sile. Olabode Emperor lo te la to re.
1: Ogbene lasi wa lati Ijesa Tedo se ri guse ti oga olopa fe gbe yi o da adupe lowo won. Yo so so lori fun si olopa elesin won.
0: Igbese oga olopa dara sugbon igbese yi o di olopa lo lati ma gba owo ko be loju popo tori ko Razak lati igodo o dara bi won se fe da ile eko awon olopa sile yo fun opolopo awon ti won o ti e se olopa na ni anfani ati lo si ile eko tori mi ro pe awon to ba fe sese olopa nikan ni won ma lo si ile eko awon olopa opolopo awon lo je pe won ko eko ise olopa ti won ki se olopa eleyi won ti je ki gugu akale moju to eto abu daada inu mi dun nigba ti mo gbe ko won fe da ile eko isile Razak lati igodo
1: aida gbadu eko na igbese ile ise olopa le won je mi na fara mo college mejile logoji igbeyanju na re pe won se won ti se leri olorun oba si je ki leri na ko ji musa engine amukalo dep lati idimo
0: rashid abelewa lati ibure imeko ah rashid abelewa lati imeko afun ni ipinle ogun o dara bi oga olopa se fe da awon college un sile yo mu ki ilosiwaju ba ise olopa daada iyan akoko ikeji nbe ni pe eto abo to mehe yo je ki a le lanfani ati kapa eto abudara tori pe ti won ba lo sile eko won a tun ni awon ogbon kan ti won a ko ni di eto eko God save Nigeria Rashid Abelewa lati Imeko
1: ba le oko Lukende Adebusola Otumola won ni Otumola ko pe meji ka fata won ni igbese ki won lokan ta le wa Nigeria mo fara mo ka won lopa na si fowo so opo lati ri pe ile eko ina kan na lo be
0: Aida gbadu e kolo da je ka ba gbianju ati ma dagbere leko si akika biesi oba oba additional raji ashade oba Sulaiman raji ashade oni be kun ti ile iba kanatu belo abashiru ashiru te ron meka oni ah ka la odupe lo ka kiyin o igbodo odukan ni baba agboro olohun ba yepe epe fun wa ro din ayo wale omo saladin loke ogun
1: oba Sulaiman o je duku na tari ale ka kini itan Lagi ade sinu ko do lati do ale ka ko wa na do ale ka ale ka awon yo ma da se lari gugu e na akere koro
0: gugu ina le
1: ni loye loye ni kala akere ko woni agbagbon mi tewe tewe ti lu isen ari todo ti na loye sadu san se de joba ari todo ti mo ri ade agba yin lo lati meji lati ro na kin lo ko lo ko
0: da eh ko kontes wa ji tun ji olale kan lo ko mi ire o
1: e seun

Jesu pomo mi. A pomo mo weyin. A pomo mo re lule. Mo je njabo.

0: abo apomo aye o apomo mo weyin jesu apomo mo subu apomo mo re lule mo je njabo olorun pomo pomo aye o mo fa gbogbo awon omo bibi inu mi agbogbo awon omo eni to ngbo mi laaro to ni le yin lowo apomo ko mo subu odakun e ba wa pon awon won wa o omo ti wole iwe lati ana gbogbo gbomo gbomo aye eyi aye to ngbo mo mobi re lowo olorun gba awon omo wa lowo won o ma je ki won gbe awon omo ti wa lo awon agbara buruku to nyo ilaka yi omo to nyo opolo omo ti o kin je ko omo yen oye ko je eyan mo te ko ifi nye olorun ma je ki won ko san ka awon omo wa ko su won lowo o e mo ka bo sori eto bona seri ile ise bond 92.9 loni ojo isegun tuesday ojo karun osu karun ma je mo ojo karun osu karun ko la ona fun emi ati e lodun 2026 mo ni ona ere ona owo ona aseyori ona aseyege ti kin di ma je mo ojo karun osu karun ojo pade osu ah olorun o je ki ma je mu yen ko la ona fun emi ati iwo eyin mo mi mo ki e ka bo sori eto bona seri pomo pomo aye yo ba yin pomo yin loruko jesu gbogbo yin obirin ni mo ki yen mo pe ile leto loni gbogbo ojo isegun tuesday ni mo ma nje ki e mo pe e pe lola gbogbo eyin momo yi parapata e dara niwa olorun ke yin e se pataki laujo ibi ti o ba si obirin ko ti pe a je pe adun si nbe niyan eyin gongo ni yo aye eyin ni tun won pe ni oyin obirin ni nje be o gba ladura irin ajo aye ti na ko ni jasikoro loruko jesu le kon si mo ki gbogbo eyin obirin te lori ofi ati anfani ati ma gbo mi pe e mo ka aro ma e ka abo sori eto yin bona osiri apa keji ile ise bond 92.9 ojo isegun tuesday loni ojo karun osu karun odun 2024 omo ya ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba world wide lo nki ka bo sori eto bi ago meje koja iseju meta di logoji 7:37 a.m. mokiyo alailua oba riliwan aremu osu olale aki olowo eko baba fuad ka biesu alailua idobale mu wa o mokiyisa be mokiyo eku pale mo odun meri la koni lori apere awon baba nla yin royal majesty oba baba tudi akon bi oguro bi onisasa ti ilu sasa ilu femi loye kini ilu femi loba akinlowo 1 olori gbogbo ilu sasa parapata ka bi esu eku pale mo odun ako ore yoko layo gbogbo na lawa be ko na oloyi ma le ajo ara mi e iko na oloyi onisasa nbe mi o eku pale mo baba o ka biesi o awuse lori gbongbo oba ade emi ajasa kitigbe o eni le mo pe awori loko iyalaya gbogbo awon iro isaga loko iyalaya gbogbo awori eyin bi isaga ba ti koju awori eni le mo eyan foko o ma da bi oro kata evi ati portable ni e mo bi kata evi se naye portable baje gbogbo awon awori info ilese loju eni ni ebe so nkan kile so e soro
1: e ka ro gbogbo le o
0: kiti gbe o
1: o gbere awori loko saga
0: iya ti ko bo je kule je
1: awori ati wa nbe
0: eni le wa mo pe ye wa isaga loko awori awa la gbe se fun ide mi nje awori pe oko awa e ma ewo fine ni en be lowo mi o ewo won ti mo te ti mo wo mo yin lara iya wori awon ba loba ile o
1: e ma bere ija te le pari
0: emi
1: ija te le
0: fine ni wa lowo mi fine
1: ija ti e le pari e ma bere
0: ah bi ezi o
2: pilot
0: yes sir kabi ze e ju aloya be be sir kabi sir
2: ebi mele le ngi sakale to ba ni
1: e je kabi ezi bere
2: oba isaga
0: yes sir
2: daruko bi meji fun
0: kabiyesi mi o ti be kabiyesi file ni tin ba gbe jare
2: so mo le yi
0: kabiyesi
1: gbogbo eko
0: lo mo kabiyesi ma se wa
2: baba wa ni
0: kabiyesi e jo sa e ma je bayi e ma boju mi je
1: awo yo mo
0: Yes, sir. Ile ise bond 92.9 e ka bo sori eto wa eto yi bona seri apa keji pelomo ya ade oluwa
3: ade for larin okun ade Mr. Pilot e ti ri pe mo ni alejo nile agbara amo kin to lo sodo alejo mi mi o gbagbe yin o baba mi dada oba ile ti lu ayobo baba wa oba adebowale raimi afosho kabiyesi o mu kin yin baba wa dada awori tokan tokan baba wa oloye soliu baba tunde dada bale lu la okodu kara o le mu kin yin o eku ibo awon alale pe kilo ki odo tubo ma rojuko ma rai ko de ma dagba si mu kin yin o be baba wa oloye kede arebusola ka ya ibale osuma gugu laki o e je sare lo si Third Milan Bridge ijamba ko be ni Third Milan Bridge amo egbe egbe keji ni e je sare da sake lo sake se nkan kan be te mi sare pe ni sa elo sa se se owo de oko ti pa owo de yen le be so
4: owo de ko
3: o ya
4: owo de mi o te ri yen
3: o ya
4: ona meta no wa ni my 12 moto o ma bo ki kan ta ku moto ti pa na ta ku yen ti da ko ma kerele
3: ni my 12
4: my 12 ni se won ti gbe yen moto da fa ti tata kan tata bi o ti bayi won na ko lu awon ni ko ta le my 12 na ni so awon yen ti wa nbe be won ti gbe ti pa yen ya to ma wa ni se won ti ona yen to ke ma kan yen po gan o
3: o po gan fun awon to ba nbo lati ku dubai
5: awon moto de manage lati gba egbe koja ni so ti serious traffic sile go so be ba de koja tipa yen siwaju ko si traffic mo so wo bo be o afi lati iwaju after ti so kale bi se mo siwaju mo si kiti lo so jota so we everywhere oof
3: e se mo dupe sa je gbo ba yen e ri pe alagba ka de labanjo won mofo mo ye salaye fun alekun re na o ya ti Third Milan Bridge re ke le ba alagba je se ja don ti fi di re mule o ati ma bo ni yan oworo ni jamba oko yi wa amo tori awon to nlo bi arakunrin ti won fi photo e ma gbo photo e wo video ri e wo Mrs. Deborah Gbagbe e wo teri pe video ri olori odo se ri baye teri pe video ri nigba ti arakunrin ti won record video yi se won te break ami won ni te break die so pe awon na ti dakun mo dupe lowo awon o mo kan sara si won o awon to wo ran atawon to se video baye awon na dakun se bakero tori egbe keji lo wa mo ko be ke yan ara le ke kan mo ko sa si yan ga mi egbon to sele n Third Milan Bridge
6: hello Mr. Pilot e karo lori Third Milan Bridge nsin te ba se gori Third Milan Bridge lati Iyanaworo te ba irin ti e ba accident kan wa ni other side o de se kini ko moto e tomp ni wa affect bi moto meji ti mo ri nbe so on yan wa nle nle nbe ti bi awon ton wound so by other side ni ko affect the traffic ni odo to atan lo si island bay so egbon rescue eh bi am mo bi fe de besha but o e se chele si ni so mo ko ni ki vi to yin lesi ni
3: e se ta mo be woruko oga mi ni o Ola Williams loruko won gbe jade e je kede fun yin o ti affect awon ti won lo o kan je pe kete te ba ti wa koja bi awon yin o ti bere si ni woran yen o wa ja gere lo waju amo fo amo koja yanu woro bayi e kun sun e ba keroko e ma mi kan un to nsele nbe ohun la ti so fun yin o ya 0818150920 imbole wa loni lowo lowo bayi ni o kini nkan te ri loju popo 0818150920 e je sare gba ipe meta pere ki wa pada lo sodo awon alejo mi te ba wa loju popo mo fe ke ipe mi o te ba si loju popo boya sun e ba keroko wa nbe wa abi o si sun e ba keroko e je amo hello yes sir
7: Ọlọ́run
3: ma wà pẹ̀lú yín o. Àmì sáyé
7: mo lẹ́ wà sá. Ibi tá a kọ̀mpléènì lánàá láǹtóní ni àwọn public works wọ́n ti bá a ṣe o.
3: Mo jẹ́rì.
7: Ẹ bá wọn púpọ̀ náà wọ́n.
3: Mo jẹ́rì, mo sọ fún yín. Mo jẹ́rì, public works àti ètò yìí 5 and 6 ni wá. 0818150 9290 0818150 9290. Mommy Alaja Yabo Ahmed Yaloja Maito International Market Eko ojo meta ma mu kin yo mo de ki mommy Alaja Shukura Mudupe Oluwa Sunny Alaja Dupe Shanshan Mrs. Olaide Ani Baba Mama Dada mo mo ko en gbo mi o. Hello. Hello. Hello. 0818150 9290 adiye to su ti oto abuku ara re ni o 0818150 9290 se so se ama kilo sele
8: aba ko se ka se ku je da
3: se wa
8: e ba ko da na be adupe
3: olori odo won ti ni
8: ori bridge bridge
3: e yes sir
8: se na ko ti ko so na zile
3: e ori bridge ori afara wo le so sir
8: lati ma lo ti orile aba ko ni biru
3: ni biru
8: do ga wa sa be ni o
3: ehe
8: Lori
3: bridge wa shine lati ma lo sori le.
8: Sawo
3: last month dey be sha.
8: Para bayi, eh alafa ko wa be no.
3: Mhm.
8: Eh ko jona mo ko.
3: Eh o ma ah bo se ti gbo yen, o ma pe oga, se gbo.
8: Eh eh. Lati be dey my told you ni bayi.
3: Lati be dey my two, odunrin.
8: Odunrin ko select legbe message.
3: Eh eh.
8: Odunrin bayi.
3: E se.
8: E se.
3: E se. Se gbo bayi lati my two.

0: one who studio goes there.
1: Eyi le so be.
0: Ebe mo ti de o ti kete.
1: Kini ka ti se yi si Ekiti kete ni?
0: Kini ka ti se yi si
1: Ekiti kete?
0: Ujeyo, ujeyo. Uno. E ka bo ma.
1: Eh, se ka.
0: E je sare bi wa rin adu yen ni ojo botos yo to koja. A lo sise ni Ikeja Long National Ikeja Bosto Ajayi Farm mo Ilezik. Gege bi ko traffic ambassador eje kin bere latodo chairman Alhaji Wahab Ogunji kila won nkan ta sakiyesi to pe fun atunse latodo ojoba to pe fun amututo latodo ojoba papa julo itani lolobo ilai ara ilu loye awa ta nwa ko koja awa ta rin se koja meyen laarin seju meji kia kia sa
2: e se gan se ri kin to lo sibe akoko dupe lowo awon Lagos State lastma ise on duro ti wa gbon tori won duro ti wa la se roju aye yen lati observe awon nkan ta won ara ilu ti won face nbe yen akoko ni bi iwaju national koto kekere kan wa nbe yen to je pe o ngba phone lowo awon eyan to ma bo won e mo ibe dark
0: ibe yen o yo kan to
2: kekere bayi awon eyan ja sibe yen be ni to ba ti fese sa bayi phone won ma jabo imi ma pomo omo e ma subu laarin titi laarin meji gogon lo wa akoko observe be yen ikeji ni bi isoda lohun legbe kini fence railway yen aye kan wa nbe ti won fi concrete barricade moto le ma wonu be to ba nbo lati airport aye wa to le wonu e to de ma jade ni waju lohun to ma fi gba under bridge yen lo so awon kan kete
0: ma binu bo te so yo ye mi o ta
2: ba nbo lati osodi
0: ta nbo lati osodi e yen ta ba de national
2: ta ba ti kuro ni mi nele ta ko la be bridge yen gbara
0: bridge
2: ni airport yen gbara
0: lati be logun bridge
2: lati ati esun mo be rara la ta ba ti debi fence railway ton se yen aye kekere kan wa nbe to je pe igbo lo wa nbe
0: o de le gbo
2: o gba oko to ko le wonu e
0: won wa fi kon kere se megbe
2: lo won wa fi kon kere se megbe lo so aye yen ti won to ba le ba wa se kon remove kon kere e kon ta ibe yen moto a ma wole
0: o le gba odidi lane oko kan to ma
2: be ni to ma to tele on de le
0: gbo oko wa fun po nro le to ba
2: to
0: ma ni
2: traffic be ni to ma wa nbe yen
0: to je pe iru awon oko e gan o le je ka awon oko afafa ma gba be won a ko lo
2: be ni won ko lo gba sa le jade so ari be yen so ibi keji ibi bridge Ikeja gogon ko si un to ni ki joba ma ba wa link bridge yen si other side nbi ye ibe no nko si bridge ti won short ti won se fun railway yen o le ba wa extend e si other side
0: kawo
2: yo ma so kale lati e to ba ti wo lati ibi ari fowo se lohun won ma so kale ni other side
0: ati Ajayi Farm le so
2: pe
0: afara ti awon oni railway se
2: be ni
0: ko si un to na ijoba ipinle
2: lati ma
0: de so todo ti won pomo
2: ko
0: fono ni express
2: si Ajayi Farm
0: e ma binu ko mo da oro mo lenu ikon bi ti awon eyan so ton pe mi sa case mi mo boye na ri be pe o ye ki won mu afara to wa ni Ikeja bus stop to se fun oko railway to lo ja sinu oda railway yen ko se ko ja si bi computer village
2: o to ni
0: e ti mo so
2: o to ni
0: ko iyan le da Ikeja bus stop pada wa la o ni po lori national ati kila poruko e mo Ajayi Farm pe mo no ti ni de bura gbaje se eran ti sa chairman nipa oke kan ti awon yan gun ti won fi rin se
2: ni airport
0: o ya kile me so npa e
2: seri nibe yen aro ijoba oju ibe yen gogon lawon moto yen awon onifaragbo ibi tawon ba ti dero no ma nduro ibe yen gogon o ye ko gbe irin yen si other side
0: sodi
2: keji aye wa lodi keji yen ju ibe yen ti kere ju ibe yen tun pelu bi to je ki ona yen ko naru to awon ni moto ma duro o ma fe gberu nbe
0: to
2: ba ti reo to so kale o ma gbe
0: iduro won o nda sun
2: be ni nibe yen na
0: ti de wura gbaje e fe lo to wakati meji lenu ona lepo kono to wa ni national yen kini iriri yin pelu awon oko akero pelu awon ero
1: a lo to wakati meta merin gan be ti o ba se pe aduro si be yen bawon oni danfo faragon atawon ka gan to nfi kero
0: bo
1: se se nbe yen ko wote ibe yen lagbara gan ti o ba ye pe aduro si be lo to awon ni moto kan koja lo to kan sara si wa o pe a traffic ambassador awon gbo pe a nbo pe ni won ti edun pe atuja ki traffic ko flow ni ben ni joyen they were so happy then pada si Ikeja lori awon ti union abi nkan kan ben won se nkan to da to fun wa njo yen
0: iyan awon union
1: awon union ikeja that is from chairman ikeja long ni national yen it's not supposed to be like this
2: pe state chairman
1: sego
2: adagunbade sego
0: alaji mustafa
2: jerry ni gbogbo bi tan lo Lagos state ikeja long lo wo siju
0: boye n to
2: awon ni lo lo gbogbo
1: okay
2: won sa fun wa ise won la de
1: je ori wa won de sa
2: ori wa bayi won de sa fun wa
0: awon URTW ke
2: o wa be ni long
0: jade
2: o da da da da
0: ko la fi gbogbo nu
2: ke sa fun wa
1: awon mo se won kon ja ticket lo ni lara awon mo se won tun lo pe yan kon be
2: yen ko se bi pe awon
0: LOB to n go lowo awon moto la la won jade
2: gbogbo
1: won ti to
0: jade awon ikeja amo tekun lo sodo so gun
1: Zebra last man Lagos you really tried Zebra Ikeja nbe yen
0: mi chakese olopa me
2: olopa na ari won
1: ah olopa kokon leyin last man
2: olopa duro ti wa gbogbo yin fun won
0: o da ele se pade gbogbo lawon airport cab abi
2: se ri ni bi legbe national ya won cab to wa nbe yen awon cab ye ti awon na pelu wala be tomati o ma fe jade titi se u turn pada lokeru se ri be yen
1: office
2: won ko I to bi face won we yen ko se ibi kekere to le gberin si ti moto won ma ma fi se u turn instead of ko se ma lo tita o ma lo face won we so awon ibe la ri then awon cab na to wa legbe awon cab cab operator be be ni kaya
0: awon airport short
2: so awon yen na bo se nwole niwaju ibi egbe rin yen lati lo jade ibe yen na ko ma gba egbe instead of iwaju ton gba ibe na da si a se pade won de ti gba lati
0: se olodun last man o ya mo fe ke fun last man ni mark ninu 100 ninu 100 e fun last man ni mark in keja long
2: 98
1: ah 100 they really tried it and you know zero won gba nkokon
2: zero union
1: so I need the letter lati do
2: o gboro take apology to ise won la se o
1: agada won union yen
2: o e college wa ara
0: Happy 80th birthday to a caring, amazing mother and grandmother, Mrs. Susanna Atinoke Peters. Ti won je awoyolu tele Jacobs. Mommy ke pe fun wa onje omo ko ni koro lenu ye te ba nbo wa oga wa Mr. Abiola Peters won je general manager region 102.5 loruko awon omo yin papa julo awon omo olugbe olufunso oye ni Peters awon ni won ni ki akiyin oku si asko mo lori eto ra laro yi e je ki baba mi ni mo oluwa iranse olorun alaye ti mo fi tokan gbadura fun pe loruko Jesu ifami ro olorun ko ni gbe lori yin Reverend Dr. Samuel Adeleye ati aya won Reverend Mrs. Olatinuwa Adeleye awon ni oludasile ijo olorun Mercy Call International Ministry to wa ni Asiparo ni Ayobo mo ki pastor Reverend Samuel Adeleye pe won ku palemo eto osiku mama won ni ilu Ilora mo nbo nlora lagbe olorun lupin ose sadi tun bo Ilora ni ilu Oyo ni ma wa Reverend Adeleye ma se eto osiku mama won mama Arin Ola Ejide Adelakun Adeleye mama 85 mama ke esun re o e dan gbogbo awa ijo olorun ka daru si baba nose olorun yi o Dikin Mati Olalekan Togun awon ni ki awon ati aya won mama Togun won ni kinkin gbogbo ijo olorun FC Okelu won ni kinkin o dabo sa o dabo mo Oluwa like lo tweet o dabo sa o dabo ma se jeje o
3: Nigeria ti darapo mo aye digital. Iwo na ma gbeyin lati darapo mo awon to nje igbadun aye digital pelu free TV. To fun lanfani, anfani lati ma wo awon ikani mo ma woran to tu ogon ni ye to kun fun ere idaraya, ere itage ati iroyin laisanwo kankan. O le ni oyin ke yidi koda re ki o si gbe si ikani Nige Concert tabi ki o wo lori ikani app free TV. Ki o le fi sori ero ibani soro re. Ikede yi wa lati ile ise National Broadcasting Commission NB ma duro ki duro wa fun iworan re je gbadun aye digital fe loni
4: .9

0: mo pe du o awa dupa yin lo gogo lojo ni oba to sile ko ojo teni to ni wakati atojo yi eni ojo segun ama dupe lowo yin o ama yin logo ki se mo se wa ki se agbada wa anu ila tun ri gba o te je ka ri ojo karun ni osu karun odun 2026 la yu atalafia oluwa ise amo lore o eni tun ni ojo segun gbogbo ba se ma ngba ladua gbogbo guri gbogbo ari te ba ti se na ayo mo ti jo gberi mo won ni tun wa je ojo segun na gbogbo ojo teni ko je ti enikokan wa bibi ina re bi sala balogun koko nu iwe royin on te si waju la ro tini
1: be ni ope lo nje oluwa ope la mu wa si waju eleni olorun balun gbogbo ona adupe adupe adupe lori awa lori eyin te n gbo wa lori ebi ati ara wa adupe lowo olorun fun idasi ati abo ati anu re adupe fe lolufe wa na oluwa adupe lowo re gbo pe wa semi so pe agoro akinwole koko n te si waju
0: koko nu iwe royin te si waju la ro tinu worin the nation la ro tin fe ko ya lo si ipe oyo ni ilu ibadan nje je ma ko ma so fun awon oloselu patapata ni ipinle ibadan pe iwo to ba fe be to ba benu ate abi oju tembelu to fi wa apere olubadan abi to benu ate to fi wowo fun olubadan fun apere olubadan o je yan ready show to ron ni oni oni awi fun ni ko to dani agbaja kadi mani nipa de nje mo pe awon awon igbimo apapo oju lowo mo olubadan won ma parapo laarin ate jade kan to jade won ti rogba awon oloselu patapata ni ipinle oyo ni wi pe etiyin won ni meji ni won ni awifunu ko to dani won ni agbaja kadi ni o enikanu na won loselu to ba ti fe benu atabi to ba bo fun apere olubadan tojo e bari ko faramo onu ninu atajade ti won ta ja to pe to je alukoro fun awon igbimo na ya lagba kola olonide no ma so di mo latari pe kini won ni awon oro kugbagungba ati awon oro kan ta awon loselu to ma nso si apere olubadan pe o ku de e ka to pe ko ye ko ri be won ni awon loselu kan ma so losirisi won ni awon oro mi to je pe ko ti e ko bagba mo awon oro to ye ko ma so si olubadan ko ma te so si apere rara na awon oloselu ma tori pe agbara ton ni ton le lo lori awon pe ko ye ko ri be bi agba te ba ni abi po kiko te ba wa e ni eto rara lati benu ate ati abi tembelu apere olubadan ni ilu ibadan ni pade yi won ni en to je are awon igbimo yin yen are are gbogbo fun igbimo yin yen oloye adeniyi ajewole o ni igbimo ti so tan bayi lati sa gbogbo agbara lati dapo awon oloselu kan abi awon to lagbara lati ma benu atelu apere olubadan ni ilu ibadan nipa to tun wa so laaro tini o ni agbese kan ta won ti gbe bayi na ti se pade leyin pade ton se wipe gbogbo awon oloselu kan le sedu abi enikan to lo npe agbara kan to ba fe benu atembelu apere abi fe abi ti o bowo fun apere olubadan ni ba nitori eni be bari ko faramo tori pe awon o ti eni gba awon oloselu kan le ma soro won ni awon kan be si soro nsirisi latari wahala kan abi rogbodi kan to waye ton be si benu atelu pe be ba te ma benu ate abi ma soro ko se bi ti olubadan ne benu atelu abi tembelu apere na gbogbo oloselu patapata to ba ye ko meji le tin gbo e ma tan ru ewo mo tori pe kini en ton ba tun gbo ninu awon oloselu to ba tun benu atabi ton belu apere olubadan ni ilu ibadan ohun ton yo jeyan re ni so ni ilu ero in the nation mo ti le kala ro tini
1: ninu wa ro in the guardian tin none more abayo mo tin so ni mo pe ajo ton se ko kari ati itopinpin awon ile ile ise radio ati television ni ile Nigeria won tin so di mo la ro ipe oro ti awon so isi awon eyan fe mo benu ati olorun pe se ro ro bayi to si awon osise papa awon to nse igbohun safefe won so di mo la ro en to je ogaga pata ni ajo National Broadcasting Commission Charles Ebu won so di mo la ro pe oro ti awon so ti awon tesode ti awon so pe ki awon olugbohun safefe lori ti radio and television ki won so ara se ninu eto ati ise te ma nse nipa iroyin won won ni awon gbegbese yi lati benu atelu won dabi lati gba ominira iroyin lowo won o awon so pe ki won sise won bo ti to ati bo ti ye nile Nigeria ki won le fi ogbon inu ati eto to gege bi eko ti won ko lati de sise na bo ti to ati bo ti ye ni o won ni ti e ba gbagbe ni ojo keta din logun osu kerin odun yi ajo NBC te so de pe awon kilo fun awon ti won wa ni ile ise gbohun safefe pe ki won so ra won papa awon ti won gbe ohun safefe presenters ati producers so won so di mo laaro yi pe ohun ti won le se ti awon fun igba won lati se ki se pa awon fun awon gba obinrin lowo won won ni won lanfani lati bere lowo eni ti o ba ti won ba n ba so bo je lori radio ni ati lori television won le bere won le so pe ki erongba ki le erongba yi sin to nsele yi ki won de fi afikun si ki won si pe awon se ise won won ni sugbon won lanfani en to so lori radio abi television gege bi olutuko eto won ni anfan lati fi erongba ti won sinu oro ti won ba gbe kale o bako na won anfan lati bu enu atelu en to ba je alejo ti won ba gba bi oselu se nbo ma bi o se nkan le gogo bayin bako na won godo ma se won godo fi gba kan bo kan ninu won godo gbe eni ken leyin ninu oro won papa nigba ti won ba nse eto won tabi ti won ba nse iforowalero fun eni ken won te si waju pe eto lori boro se ma lo papa bo se ma gbe oyin jade tabi eto o wa lowo eni to ba je olutuko eto ati olotu re o won ni ki ise pe alejo ta gba lo ma fun wa ni ohun ta ma so to wa ma ko oro jo nigba ti a ba nse eto papa ta ma nte iroyin so de won na wa ro awon ile ise iroyin pe ki won se ro awon ki won ri pe ko ma bo enu ati elu eni keni o ki e to so pe eni bayi se nkan bayi won ni ku won se iwadi fini fini ti won o ba se iwadi ti won ba ba ni keni loruko je abi won so oro ko ti ko ye ko so nipa ni won ni awon ma awon ma fowo ofin mu won ni o gege bi ilana NBC mo se tesode la re ninu iwe iroyin The Guardian
0: eni ni ko ni dola o to ba ma fi da gogo mokan laaro teni ni ile ijoba to wa ni ipinle Kano ona ni pe kini o ona ni won ma buro fun eni to je gbakeji gomina tututo yan sibe o iyen alagba mutala sule garo bo lo se je o won ni te ba gbagbe e mo pe to gba kan je to je igbakeji gomina fun gomina Abakabi Yusuf ti ipinle Kano o ma ko we iyen alagba mutala sule garo bo lo se je o won ni te ba gbagbe e mo pe to gba kan je to je igbakeji gomina fun gomina Abakabi Yusuf ti ipinle Kano o ma ko we sipo na tile lojo keta di nogbon ninu osu keta odun ta waye latari pe kini gbogbo ara mo pe gomina Yusuf gomina Yusuf ti ipinle Kano o kuro ni egbe osulu NPP to gbe wole gege gomina to na da po mo egbe osulu APC sugba to je igbakeji fun nigba yen iyen Aminu Abdulsalam Gwaso o so pe to ibi te n lo ohun o ba yin lo tori pe kini oto ni egbe to gbon wole ohun kan le gba le pada si bayi be ti wa lo sinu egbe osulu APC ohun o ba yin lo ohun o kuro si be e wo lo to lo si laarin ara won o sa dile do ba so pe ohun o kuku se mo gege bi igbakeji gomina fun gomina Yusuf ti ipinle Kano ni adi eyi ilegbe ma sofin na tun wa gbe igbese kan to ni pa ba re pe ngba ti alagba je igbakeji gomina ni ipinle Kano awon owo kan o lo ni ko lo ni ona to ye ko lo bi ka se makaruru won fe so orisirisi kan ipade ni baba so goda ohun kuku kuro ohun fi iwe sile pe ohun o se ipo gomina mo ni on gba tan fori kori fun kun lokun awon sakoso ijoba na ni ipinle Kano ati egbe osulu APC na ma fori koko so nu pe to ati se tan bayi lati mu elomiran o na ba mu alagba mutala sule garo ipo no ma je igbakeji gomina fun gomina Abba Yusuf ti ipinle Kano nipa ade yi won ma bura fun baba na lagun mokan laaro teni lolu ise ijoba to wa ni ipinle Kano bako na wa so laaro pe ni kete ta bayi ba ti di igbakeji gomina ni ipinle na ni awon ogbotun ati orisirisi to ye ati ise to ye ki igbakeji gomina ko ma se ohun na ni yo bere ise lowo lowo wa rogba to wa ni ipinle Kano papa juna to jo se isakoso ipeja fara peja parapo ka satileyin fun igbakeji gomina tutun ko so won pa pelu gomina ki gbogbo nkan ko le ma lo ni rowo rose ni ipinle Kano e lo ka ikun re ninu iwe ni ship laaro ti ni
1: mi ti lo si poselu je kin tun mu royin mi to ni se pa lawon osise tori osise ni wa ninu weran The Guardian ti ni bi koko nu re se nte si wa jele se 1FM92.9 laaro yi won so di mo pe e wa wo bi awon osise bi ayojo ojo osise odun yi mo se se eto re won ti se ayeye re lodun yi o won ni e wa wo bi awon osise se nkoju isoro papa ni ti eto oro aje ile Nigeria yi ninu inira gege mo ite sinu weran The Guardian laaro yi won ni e wa wo eto abo bo se me papa oro ina ati awon oro to ku to ni se pelu igbaye gbadun awon osise ile Nigeria ni bo labade o ajo Trade Union Congress ni won so ile di mo laaro ninu iwe iroyin ninu atejade kan ti won te ti agbarojo egbe won te sode nilo Abuja ni ana ode yi ni won so fun ijoba apapo pe ewe afenu ko ba lori awon osise papa lori bi gbogbo re se ndime ile Nigeria papa bi awon osise won o se ni igbadun to to lenu ise won o ni awon egbe ajafeto awon osise yi won te sode won ni ewo bi lagbaye won ni iwa ibale aya wa lagbaye won ni bako na awon isoro to ku ti o nkoju awon ise nle Nigeria won ni kon won ni ki ijoba papo risi o won te sode

0: Intense Regulation wa Bond FM 92.9 Ikeja. What is odi mo laro inu iwe iroyin pe ijoba apapo nkede pe oko akere palapana ti gbogbo ile Nigeria gbogbo igba ti won ma se jade lati sise won won kilo fun mo Nigeria ko kan ye di won lowo o won so ile di mo en to je controller general ile ise palapana le Nigeria Olumode Adeyemi ni won so oro yi fun awon akoroyin lati sami aye ayajo ojo palapana ni agbaye Firefighters Day 2026 nigba ti won so lori akole itodun yin ogbeni Adeyemi so di mo pe won rogo omo Nigeria pe kon ri pe won da bobo awon osise panapana na tori pe eyan ni won ni se ba se n gbo si oko areke arandu fa won ni enikan lo wa ko won te ba ti ta won kon sare lo sibi ti isele ti se ti won je lati odo ile ise panapana won ni molebi kan lo pe won won ni ba se tele ba ti n waye ni agbegbe yin abi ni kibi ile Nigeria won ni awon iru to ma n kora won jo lati ma woro papa lai social media ilu mi asa gbe won ti gbe phone won jade won ti ma ya won ni pe awon re ba ti pe jo ti won fa ye gba panapana lati sise won ohun ma n fa ki jamba mi tun ma se lawon ibi ti isele na ba ti se o won ninu sa kini odun yin nikan won ni awon panapana ti dola awon emi awon eyan ogun logo awon eyan won ni papa won ti je ipe awon eyan ni ile Nigeria to je ogun logo ti awon akosile re won ni dukiya awon eyan ati awon ile won eyi si won ti gba pada ti won ti ran won lowo ninu yewon ko ninu isele panapana won ninu o le ni 300 billion gege mo iko sinu we re na la re won ni pe nitori awon osise panapana sise won ile Nigeria won ni ile ise na fe ran won lowo won ni awon ti won fara pa le ni mi isele na nigba ti won sise won na se tan lati toju won won ni owo iran lowo won se fawon sise panapana sugbon ro omo Nigeria pe e mo si ri ti oko ke panapana ti ndu ti won lo si bi papa papa nibi ti sele ba ti se e ma fun won laye kede ma gboron si awon ise lenu ki ijamba ma ba ma po si the guardian na lo tun be na la ro yi
1: o da mi si wa ninu wo re leadership la ro te won ni ara fa la lo bo ni yo ni do la o ma no latari aji ti odun 2026 ta wa je mo pe lo ma gbe mi lo si ipinle Kano nigba ti awon gbon to ri si eto aji todun 2026 ni ipinle Kano won ma fon ni laaro ti pe awon ma be si gba to ma lo si aji todun ni lati ojo kerinla osu karun ta wa yi o won ni eni to mo ojo ogun na ni pa bi ni re to je oga agba fun awon igbimo yi yan alaji abaka matawale lo ma so edimo nigba to se pade papo to nda awon to go fun to nse daleko fa to ma lo si aji todun ada awon kan to ye kan lo ati igbala idoma lati lo si Saudi Arabia lati kopa nu aji todun yi o ina oro to njade won ni awon oko fufu to ma gbe won lati Kano lo si Saudi Arabia o ma bere si gbe won lati ojo kerinla osu ta wa yi o eni to wa je alaga fun igbimo yi iyan Alhaji Yusuf Lawan o ni awon ti se idanileko loloko ojo kan gbogbo to ma lo si aji ti odun yi lati je ki gbogbo nkan to ma se ni to ba de aji abi to ma se kan to lo ati gbogbo nkan to ye kan mo lo ati awon idanileko lorisirisi gbogbo patapata na ti se alale fun na de ti ko won bakan na lo wa so ni igbesa yi o ma so esore tori pe kini on fi dagba to ma lo si ti aji ti odun ni ipinle kan na fi da won loju pe rere ni gbogbo e ma lo o ma lo lotun lo si tori gbogbo nkan to le je idiwodi na bi nkan to le se to le fa ki idiwodi na ko wa gbogbo patapata na ti yanjo e ko to di pe eto na bere onu ma ti wa de saja ri mo lati lo kopa ti aji ti odun tini o ni awon alale kan wa to ma tele nibe o ni gbogbo e patapata na ti sa na ti se idanileko to yan ti fun gbogbo won lati je ki aji ti odun ti awon to lo ni ipinle Kano ko so eso rere ninu wero leadership na ni mo ti re kan laaro ti ni o
0: bi a se nka se ile ninu wero yin ni telegraph laaro yin won ti so di mo pe omo Nigeria e je ka boju wo isijoba awon ara wa ni ile yi o mo se je pe ise eto idibo gogogo nkan le kan bo ni odun 2027 ti awon lo kan yi o ta le so so le di mo en do ti fi gba kan je o le di de dupa re le Nigeria Gbenga Ashim ni won so oro yi o won ni awon awon ku omo Nigeria lasiko yi pe ki a fi ara wa je o ki a si wo bo se nlo won ko se omo Nigeria nikan ati awon asaju wa pelu awon oloselu won ni awon boju wo eyin won ni igbese omo Nigeria lori pe ki ilosiwaju le wa fun isejoba awon ara wa won ni kelomo fọmọ eleti o won ni awon ti ri isoro awon ti ri iriri orisirisi ni enu eto idibo nigba ti awon gbe igbese lati dupo are o won ni gba kan ti won fi awon si pamọ nkan bi awon bi odun 1980 nigba kan won ni awon ri awon isoro kan eto je ko je ka awon mo pe awon nilo lati fi araji fun ara nile Nigeria ke ma ri pe ibo ogun ba pa bo ba bu lese e ti o le fa kawon yan ma sunkun keje ma san ati awon kan to ku won ni ki agbe said last year I won't buy your CLU go to the other 2027 pe any can talk possible come on je pe ti patipa come on je ti patikuku ni awon fi possible oni ko mo Nigeria ka boju wa yin o come on come tell era gorogo ka boju wa yin ka ro pe a gboro fi araji fun isejoba awara ka ran ti bi a se bere isejoba awara ni le Nigeria democracy ko le jo tu gbo lara ele wa nu ni telegraph ka ro yi
1: oro nipa lo siwaju idagbasoke eto raje to pe dada eto abo to pe ti o me bakan na oro gbin to munadoko ati awon orisirisi e mo ipe olorun ba lo se to mu le rise olorun ma fun mi o gbogbo fun le mi o je ki mu le ri ti mo se fa awon ara ilu mi awon ipinle na o je ki mu se o emi ko ni mo so gomina bi odun oye banji ti ipinle ekiti lo ma fori oro yi o latari se ribi to se nigba to ti gomina ni ipinle na oni ti e ba gbagbe nigba to se le nigba to fe dupo sipo gomina pe te ba le fun mi laye te satile ti mo wole ma sise ribiribi ma je ki modobodo ijoba ti wa ti wa ko kale koko ni ipinle ekiti baba ma so pe mo mu le ri mo de mu le ri na se o ngba ta ba so latari igbanadi fun obo 20 ton fe se sipo gomina ni ipinle na ele ton bere ipologo baba ti foro oni won o se ipo won o dupo sipo won o se ipo gomina ni inu osu kefa ogunjo osu kefa ta wa yi awon yan baba baba awon yan nana papa julo gomina gomina no ma tele baba I kakiri ngba ton se ipologo pe ti mi leyin ki tun wole lekan si ele to ku ti wo fe se ki tun le ko mo to wa ni ipinle ekiti kon le ma je modumudu ijoba ti wa ti wa gomina bi odun yibaji ti ipinle ekiti na lo so ngba to bere ipolongo lati dupo lekan si fun tile ekeji gege bi gomina ni ipinle ekiti ni telegraph na lo gbe ati the nation mo ti ka laaro ti ni
0: e se wa dupo lowo yin fun ati leyin leri itikoko ni were yin ati gbe n te n gba papa yin te n se pe lowo oja yin ina ni ton owo yin e seun a dupe e ja fun mo sibi bi aba ti lo so ni papa
1: Oraje
0: atori papa koko ni werun ti kasenle dupe
1: bi sala balogun loruko mi e se tententi si wa koko nten si waju
0: me ni adupe lowo yin iyan wa o a ma tesi waju ti mi so pe aguru ati won le loruko mi se
2: Keep up, need a play job.
3: Say in the journey, Ntiro, Ntepa, and one that's all right, Joe.
4: Ah, the Runke, Lenwe, Emiti for Anu, Igaloni,
2: Ed
4: Diamond,
2: Ebeleo, Kilo Fatotunu.
3: Eh, Baba, and you're not so panu. On Tiaway, your sonny pay off Alato Tipella and it's by Sean, Egungu, Atiana, and Jet.
2: Baba, but anybody you show, Molwe Bogi Baba, Badramiba, Mosopanu.
4: Toyapano, Loyomi, Low and Tekuluba, Mobolo Waratita, or a sister Mimia Garabai, Atalas at home, Milema. Yet that is saying, and when it can your matter, Gaggy, Bika Kema. Along the way, no way, something in Pama, I want finishes in the media or to talk about a cocoa and shofu. I get one other Babada. Babada one in number 20, Amoka Street, Delara bus stop, off Abano Jeru, Ikotun, Lagos State. Erobani Soromo, 0806821 6859. Let us see 0806821 6859. They don't care. Oh, see, I don't know. Come on, other Babada. Come on, let's talk. Banu.
5: Olamiji aya Dr. Fred Omojole odorun alakeji la fi kede eto isinku Mrs. Mujidat Fred Omojole to jade laye ni ojo 14 osu kere odun 2026 ni eni odun mejidini adorin 68 years bayi ni eto isinku yo se lo ojo Wednesday ojo 3 osu kefa 3rd June 2026 ni teye weki to ba wa dojo Thursday ojo 4 osu kefa 4th June 2026 fi ara olóògbé hàn ní gbangba láìsè ní ilé olóògbé lẹ́yìn èyí ni ètò ilé ìjọsìn fún olóògbé church service láago mẹ́wàá àárọ̀ sí aago méjìlá ọ̀sán ní RCCG Rose of Sharon Center 65 Adékúnlé Fájú ìwé Ìkẹjà GRA by PWD bus stop Lagos State lẹ́yìn èyí ni ìfẹ́rúfẹ́rú ìfìyẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀ kí wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú àti ìgbàlejò tó tẹ̀lé fún àlàyé. Lekunrere ma pe 0802-831-5907 tabi 0707-255-7280 oko omo ati omo omo nigbeyin mama wo ninu re Mrs. Mujidat Fred Omojole omo Alhaji Ahmed Motola ni Salako omo Orona omo Iyana Asabo Kege omo ojiloru keri ni omo ogbere ni okun omo osupale ani ogun omo agboru aje baba mi lo ni eni owo e ba to ko tun se omo kole fidibodi baba mi lo ma lara bi eni sawon rodi atawa atogbere pa won po meji dat olamiji sunre o olukede oko olugbe dr fred omojole doruko gugu ebi

ma bo beni baba to nbo mi laaro yi iwo ni lo pe laaro yi so dari lo wa bo ni dari lo da kun dari lo wo momo to nbo mi laaro yi eyin ni mo n ba wi ire mo n pe yi eje dari lo tori pe ire ni asiko be yo ba si ti gba mu o se se ko bo mo yo lo mo gba ladura gbogbo si to nbo mi laaro yi ire o ni bo mo lo lagbara ile idumare e ma ku dede asiko yi sa ku dede asiko yi ma mo ti mo gba laaro to ni e ti mo na o gbogbo da te ba tin gbe yi ire lo bayin ile tun bayin laaro yi tori pe ba mi padi lasiko yi lati le se elevation point ni mo ti gbere wa awon ni won ni awon tun ti share stress tutu kan ti won pe ni ire estates ni wo de bi iruko ti mo poruko re ire estates omode nfere agbalagba nfere okunrin nfere obirin nfere koda yoruba nfere yibo nfere hausa nfere ire estates owo de bi iruko afojusun ire estates magbagbe o ma ni awon nkan woyi ninu akosile ninu eto ti ile ise elevation point won se akopo won tun ma ni ohun ni nta pe ni eto abo security lateni ona ati yika gbogbo ni estate ire estate owo de iruko ina to mole oju popo street light magba re poju popo ta soro e yin yo ti ni ko to da ni lotu atosi properly planned drainage system pelu oja loju popo ni won ati doda si ire estate ati ni aye ta ya soto for recreational purpose fun afẹ sere idaraya ni gbogbo ti mo so itoka si pe ko si wahala omo nile o ire estate won ni ediroko elevation point lo lagbara lori e leyin olohun ki mo so elevation point lo lagbara lori e ko si labe ase ijoba kekan be ko si labe ase omo nile kokan elevation point olohun ati won to bara ele ni ile yen tele te ba de so fun elevation point o ti di ti eni titi ra to du e bayi elu ni estate owo de ediroko lo lo bayi ita pe ni half plot 250 square meters o lo fun 300,000 naira egberu lona odun naira 300,000 naira sewari ita pe ni full plot 450 square meters iyen lo fun 500,000 naira egberu lona 1,500 naira iroyin ayo be wari njo mo po le sanwo yen die die fun osu merin akọwọ to so ni pe wa koko sanwo 150,000 naira egberu lona aadojo naira 150,000 naira gẹbi asan le wo o wa ba aladehun ni ile ise elevation point pe owo mi to ku osu merin ti won fi so yen iye bayi ni ma san lososu ko won ba nimu lara to adura ti wa ni pe ko rale ko bere se nbe o ni ile ise elevation point adura wa nu ko rale ko bere se nbe o lọ sórí Instagram wa tàbí Facebook wa at elevation point ng at elevation point ng tàbí website wa ni kò lọ tààràtà www.elevationpoint.ng www.elevationpoint.ng o lè wu àwọn nǹkan tá a ti gbèsè nílé iṣẹ́ elevation point n tó dẹ̀ dáa jù ni pé kó o dẹ̀ tún wá fojú ara rẹ rí ire estate tá à ń polongo ẹ̀ yìí ni owó dé ìdí oko Saturday tó ń bọ̀ yìí àǹfààní ni fún ẹ̀ gbogbo Saturday la máa ń lọ wò wá wo Saturday tó ń bọ̀ yìí dákun sáré pè tàbí kó lọ sí WhatsApp nọ́mbà yìí 090-33-19-3505 tàbí kí o pé 081-36-69-9959 081-36-69

local bus stop ni to se egbeda ori local bus stop ni bus stop to tele egbeda ta ba nlo sona isori aba nlo sona gbodo to ba ti de ori lepo yen wa ti ri lepo NNPC yen ile to wa ninu lepo NNPC wa ti ri elevation points ibe lawa number 74 egbeda idimi road ori lepo bus stop inu lepo NNPC ni ori local bus stop lawa magbagbe o se foruko re sile ka le fi oko gbe lo gbe bo lojo saturday to nbe yi bi awon ero ba ni soro ile ise elevation point yi tabi ko lo sori whatsapp ko ba soro 090 3 5 0 5 0 9 0 3 3 1 9 3 5 0 5 tabi ki o pe 08136699959 ire lo ni o ire adura mi ti gba

0: ogun aye la fe pele ni abi ede awon ota se a pe apa ota lo ka Chelsea ni abi awon aye lo ko won so pa Chelsea abi Chelsea ti fi enu ko papa julo asoju won ni mi ta wa nbi o ti fi enu ko awon ale ye wa ni awon ade fi oyin pe e ma ja lo le ni afaimo ki ko Chelsea lati po keso ti won wa loni ko ma pada ro le relation o ko da boya ka temu to ja ah o de je so de to de ni e wa gba mi olodun e dakun e de gba mi tori mo gbo boya ka temu to ja mo so kuro ni ipo keta di logun kan gbo wa si ipo keso o pe wa ki to ja mo so kan wa ni premiership ju ki sha Chelsea wa premiership block ki la tori won ai mo ri ba ku tori Chelsea gan ah won lo waju won ri waju lo won lo eyin won reyin pada si arin won tun do si ara ni ni ni oro wa da bi eye ba lorule ara orokun ayan eye ba lorun ara orokun ara oradiye Chelsea the blues ko wa se nti o le no yin eyin ba o no Chelsea canopilas o no Chelsea remosas
1: ala won ti lari gbon mi gan organize Chelsea on bi Chelsea on fun 500 ni pe awon eleyi ke
0: awon ti lari po no Chelsea ko ye denu ifeare ati awon mo to ba bo sori papa pelu Chelsea won no Chelsea pa
1: mo si en kan be mo ori to wole ni sa fi wole si o ni omo Chelsea e wole wo
0: iya ro ke mo omo Chelsea e ku iya o omo Chelsea e ku iya o omo Chelsea e ku iya o
1: lapoju laani sebi merin marun pe 270 wole aka ti won lo keeper na bi wole
0: ke lo ipoju wole ti ju Chelsea ta le se te lo bebe
1: Arsenal ni Arsenal won ni won se lori eyin ni pe ni otegbe mi e se pe Arsenal ni ori ogbade ori won wan fe gbade bayi oto wa gbe
0: wa gbe eyin won fe gbade na ni ko ti gbade
1: ah won ti sumo bebe re na ni ori lana ti ma
0: kuboro kuboro ti World champion. Ni si ko ji dije ba ma wa to ba je pe ninu ofifi wa pe the men champion ki lo jo be ni lo
2: to ba je pe
1: o le ba yi ba bo je wa yo wa
2: ko to ni gbati o ma tun
0: wa ki o tun wa
2: tun mi ju ayo du yen ko si bi Chelsea se
0: wa o wa
1: Chelsea se ma
0: legit
1: so mo ni pe ogbon yen gan le fi je ya
0: legit
1: to wa mo si
0: o wa mo to lo ti awon iko Chelsea wa ma coach ba won agba ball won de bi pe ko Obama won so wa keje pe won wa keje ba pe ti o ba mura si oro e pelu Chelsea to gba ball fun yin ko ti de won on mi gba lo ko wo ko mi ro Detroit ma ro pe ninu iko
1: England
0: se be ko ba e be ko ba ko ba ma ni
2: se bi won fe ko ba ko ba ma amon taba ni paro ka ba ni ka so duto nkan ti awon olowo Chelsea yen na se o da because o si bi e
0: ba fe ni drive di bebe o
2: no ami bebe bo
0: o wa le paro wa
2: abodos bo sha
0: o
2: we tu su abodos so duto
0: ni o re o ni funu gan o je la ti o je la ta
2: ni ni je mu fa ba le
0: o re o ja ni funu
1: nko ye pe ke o ni bi wa pe ba si gba duro
2: igbo to ti lo ka mi se mi je
1: ni yen lo pe o aso so di e pe we
2: o to pa mi pelu man city nkan ti mo so lo o ni pe o si bi iko se ni ri ben latari pe won o ni policy nigbati agbabol akoli mo gba kan ma wa nbe ti ni jago sise debi kan nigba to ma le ma re sky en si ka ni pe boye le lo to awon eyan so pe ko se dada sugbo ko si boye le to ye ko gba akoli mo gba mi to tun ni riri juma re sky lo e wa lo gbojugo te ki ko mo Chelsea para na na si it is zero
0: ti wa no
2: boye ko to dum mi nu fe so se ni pe a ri pe awon agbabol yen o si eh ko pama da se lekun yen nkan ti emi ri ni injury to wa lara o ni injury tele na injury yen o de ti fi le ati pe ko si bi agbabolu ko se ma wa de pun nkan lowo ma da agbabolu tawon yoku nso si so ba ya o ma re ko se ma si
1: so ri ni to so yen ni igba be tori pe gba mo ko wo lero lana yen lo omo kan wa ara to mu lati yara kini
2: Jesse Derry
1: egbo Derry omo ti o ti baba cho ati mi o to injury na baba ko wo gan jojo ori e lo
2: baba cho ati mi o
1: si yen ko se la be lo ni suru de la to de la bu de
0: ko la sho gan ni injury
1: o
0: ni la ko be gbabo
1: o ni injury on sa o bi
2: da
1: la
2: to da la to o ye ko fi egba na ni
1: wani
2: ma yu ba wa ni o ni egba yo o ro manti o ro manti ni ma yi
1: Ibo
0: ti ni ma yi. Chelsea ogun o mo ma yi pada si
2: ben o da mi loju ko ta ba

0: akọni mo ba to ni iriri
1: sori awon agbabolu o be bayi
0: lo awon agbabolu pe la agbabolu parapata awon ko ma ra awon mi si
1: ba pe wo ra awon mi si
0: ba ba ra awon mi si o ni awon kan o lawon oro yi oro isiti kan tawon eyan ma so fun
1: ati pe ayo ikoni ni oro ati agbabolu
0: ni biru ja bedroom a ri pe igbati ki lo ruko e akoni mo ba tutun yi igba to de o tun pick form pada o ma ni kokoto so fun sugbon le amro sina ibiti iwahala ti de fun ni pe o je akoni mo ba je pe o mo se sugbon iriri yin o to
1: tori so
2: je wa
1: a ma ni se bayi a ma so ni bayi
0: o to ni tori ti iriri yen ba to o ma ni gba mi je pe ise ma daru moyan loju tori lowo last season yen o to di pe chelsea struggle ko to di pe lo fun champions league daba wo igba ti close to the end of the season, Chelsea she qualify for Champions League. Mm-hmm. And tori pe o je 5 team, o ni Chelsea she qualify gba yen. Nkan ti mo fa fe mu yo nbe ogo ni pe bi se se nda ro mo ma ya ska loju, amo ola iriri to tin ni. Ko se pe be on iriri ohun na po
1: lo. Ba lo ni nu. A se jo do pelu Leicester. Nigba yen
0: Chelsea lo ko se mo se o ko se mo se lowo Guardiola ni Villa ni lo.
1: O se ni so. Ka ko ba. O se ko ni mo da ko je mo se. Le yo to ka se aseyode. Oya gbegbe.
2: Indi awi yo gbegbe. O lo tu fe wi nkan. O je pe o se pataki ni so yo de na.
1: Doctor.
3: Ye ko se.
2: Ye so wa.
3: Jebi emi ati Ibrahim se so lo tosi ko.
2: Eh. Ni tu ni nu bi.
3: Won ni awon ko e mo e wo.
1: Eh.
3: Nkan ti Chelsea is mama refidi remi o ni Ibrahim tun se o ra baka so ma se ti waye laarin baka ati Chelsea dey so ti luwa
2: meta
1: agbanu ala won ti de
3: ati wa lo ti so ma le to ba so yo ma je da ni
2: ye
3: so
2: fun le se
1: ile lo so lo se ile lo do merin o se pen na o je do o to
2: wa bo so ile
1: so se ko o
2: se
1: ko o lo nko da ten si back ago ko la ile yo like back ara o o ni isa mo Real Madrid ati Jose Mourinho a do dake nipa e elekeji ta agboro dake le lori ni wipe league agbajeun orilede gesi e ma agbagbe lori papa bo 909 ah kin duro loke okunrin kan o a ma pada si orilele Nigeria a ma lo se se ko eh awon jaku akata to wa a ma ti so o de ore legit to ko o ya to ko ja
2: ko o la ka ije baba e la ka ije bufu
1: o baba o ni baba lawo o mo fohun je
2: eh
1: o gbe gun wole egun ogbe
2: egbo
1: o ka gbogbo ka ti gbogbo a jo baba ko la ti o mo ti be si ba ti e fa ara baba ko la ti o mu lo so baba lawo
2: ye ye na
1: ti o de bere jo ni mo ni se orogun wa ni di bodu fa gbe orogun wa ti e je kikon ni a ko ye ko tu ale ko ni o mo

0: Jiria, ewo lewo, ekabo para, soko alise one FM 92.9. Orin la banta banta, nani ko Everton se fun Arsenal. O se se je pe won se la se pe tan sugbon die to nu kan ni kan ti won se na lana lati fe gba emi lowo Man City Pep Guardiola. O sa yin la yin lo sugbon jogo e lo ami kan meji to diko ni ohun ami meta yen na are na ni ti Arsenal ba gbon ton ba ko ra won ni janu ti won se daada ti won ni pe ki won ja olubori to kun ni waju won bi be ko ti won ba kuna lati ja olubori fe sanse to tele bayi lo to iko West Ham le gbangban ni waju won te ko won fe sa ko relegation sugbon jogo e lo ko mo wo ma ri 3 points mu line meta lo West Ham bi be ko nta ri ko lawi o a je pe Pep Guardiola yo to gba mo lowo to won ba ja olubori lawon to kun ni waju re a so ni pe laye kan nipa oro ija iseku ko de pa lo fun ko loja laarin portable ati kataife aye ototo na bi e ki portable se o ta ba ni tanra waje tori o ba nse lese to mo npa re dada ti won ba da ise bo ni la kai lawon te pe ise won gbori dada ni e pe le e pe awon ebo ni bi osu bi mefa sira won won ni ko wa nkan tin ye opolo ewo mo gbori kiri kara tori pe to ba kai ise to ba ni jona lohun eleni olohun gba fun e lo bohun pe round 3 anise owo jamo elo gan le fun awon la lo ri le
1: o je nkan to funny go gba ti ija to go o so fun awon eyan pe iyawo o seje bi mo ni ibi nkan to bo awon ni
0: abi
1: o ti wa to ti lenu to so ko won wa lu yan bi ke wa lu wa fe pa
0: ese lo pori omo waye o du wa jo ko ni lanti lanti
1: o ti e
0: fijabi
1: ben ben o so
0: ni o ko mo ti je fijabi ni o ti yan ni akini ese pori omo waye ori ki to mo waje nti eni fijabi si lo ko mo ela chanuwa ewo le se bodo lo wa le ni gangan ife so se Champions League na o so mo waye laarin Arsenal pelu Atletico Madrid tam second leg Ibrahim kilo fe so si
1: ife se won se yi mo mo ge ife se won se ya je ife se won se to pe o ye ko dun tori amo iko meji won le se nkan to da won le igba mi won le gba ball to pe ma dun igba mi won de le gba nkan to ma gba sugbon nkan to ma mo inu emi dun oni ti Atletico Madrid tori Ademola Lookman we mo ti tori nkan mi tele Atletico bi o se omo Nigeria wa pe ko won na ti e gba ami eye kan go go ti the final e ka wa lo ma wu ke boya won le gba o abi won ni le gba tori aseyori nla lo ma je lati first season e ku de wo final Champions League
0: nigba koko e na yo to ni yo je ri fun arore ni Nigeria pe omo wa debe o tun wa pada wa gba wale lo ma da ti boko debe lasan sugbon jogo e lo Arsenal tin gbianju lati imo yodun lo to Champions League elekeji ti won fe wo final ele ma je ile je jele keji ma wa to ja ruwe lale yo yo jele keji ti won de pele final sugbon jogo e lo Arsenal ba de final inu ki o koju PSG tabi Bayern Munich ta won le ku na meji pe Arsenal won le o le damu na meji yen o ti lu Bayern tele la bara oko te ku na lu ba on bi ti en je ni Champions League ta ti o sani ami yen ani nbe ehn so ni ti bo ba foju nu wo ta lo lero pe yo je aroja oruwe laarin Arsenal pelu Manchester tabi PSG ba de pele final yen
1: to ba de final tori asiko ma wa fun won lati simi dada ko ni si pe kini tori Premier League won ma ti gba ton gba yen ti final yen ba ma bo si
0: so yen tawon player mi wa ni para farapa ni
1: tawon player mi o ba ni farapa sugbon ta ba wo iko PSG yen ati Bayern lo to won gba ball dada ko ku si iko na ti ba ti Arsenal o le na na awon meji to ba jo ba awon gba ball ku si iko na ku si ko ti o le lu awon meji
0: ni ro ko PSG ma nira fun Arsenal jo to o ti lu o ti mo boye mu Bayern tele PSG o ti ko ti baba ni lodun yin
1: boye wa PSG
0: PSG
1: to ba pa le PSG final o se se ko wa lu PSG tori oro ma wa lara latari ke PSG lo ja ni tomo ni sa to koja
0: PSG no ma je oro wa pe o fe fi ton bale ko gba back to back won ma se da le player mi won tu wa ni world best player ninu
1: bo won be yen wa sugbon awon meji determination ni tori 11 player no la won
0: ma lu
1: so inu mi ma do to ba ko Bayern ati Arsenal lo jowo
0: final
1: tori match yen Bayern no ma gbe oro yen wa Arsenal no ma gbe wa pe ohun ti na tele ohun atutun nu lati gba to da internet ta de tun mo pe ti Arsenal ba fi ti be wo final o se se do pe unbeaten
0: lo ma gba ife
1: yen no ma fi gba ife yen so yen na be
0: o to ni o kafi yen lebe ka en tori asiko ka ma dagbe ka fi le se lo eh ni na ni ka pe iko ale la Saudi Arabia ati Al Khalij won wa ko tori leyin ti Al Nassr Ronaldo won padanu si ewo alatako meta se kun won je to je pe ayife yen tin sumo bebe ati jwa bolo won je de ba sugbon yogo e lo to ma ja olori to kun ni yen re ko Ronaldo meji to kun to ba pari ife ba jowo ti won wa je ajemonu
1: lalata nasi no ma
0: to ma to para pade ni se je la ba be ni ogba lo tun yare kan je olotu wa se ngidi gan pelu be se ba fi okan ba lo lataro ba kan lo button wa tope agoro esun aya kini mi ti to to no re so ba odin legit ni keke bi asani seun
1: adupe lo olorun ba to ba bere to de ba pari oko pataki lowo eyin lolufe wa na te fi gbagun fi wa sile Ibrahim Olalekan IB Sports le mi je esun.
2: Bond FM 92.9.

ni ki o si ni ina to se fi oko to bi igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eni yi to dara pelu hybrid inverter to se gbejule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells lo to ni ase idaniloju olodun maru gba ko lo ni eyi ti fe ni lokan bale e pe sori ero ibanisoro 0806 570 2889 tabi ke kan si wa lori WhatsApp 0707 948 8124 0707 948 8124 Itel Energy, light up Nigeria.

Konde FM 92.9 Ikeja ni bayi ti o si ku iseju meta kaloba tajudin ajan ojo elegba lori eto edekun adaran mo fi asiko iki gbogbo ebi aguru mo ki egbon mi Aziz aguru ku ilede iyawo won bose Mary aguru eni ti o dagbere faye ni ose to koja yi lagbara Olorun na je ki eyin arabirin na da ki on Olorun ko wo awon omo na ti o wa nle a dupe lowo eyin eyan wa on tori pe eni ni duro ti ni eyan ta ba ni mu ni gbagbe arokan lojo ti banuje ba gba po fayo eyin eyan wa te duro ti wa aje honorable taju ayinde a dupe lowo yin abode agoro gbon wa a dupe lowo yin honorable taju agoro ati gbogbo ebi ara ore papa o se ijoba ni ipinle eko eyin protocol ati gbogbo yin a dupe lowo yin o adupe o mama yin dada ni arabirin si mi o te ba ri wa ta n wa bi se ta n wo ske ta ta lo jojo awon kan lo n toju wa o eni o pe lawon to toju mi dada titi o fi dagbere faye onu a toju awon mo ti e na a toju oko na a toju Aziz aguru ati gbogbo apatapata e je ka ma se dada o ita ba se lawon yen ma ro yin o te ni paradise o ko omode ato ku agba lawon anbe sugbon Olorun je ki ari ko omode mo ki Olorun ko je ki odun jina sira won gbogbo ayin wa ani firu esan o e se loruko e bi agoro loruko e ji abi ajibade mo dupe semi tope agoro wa ki won le loruko mo wa nkale lati ma mu awon to wa si ti gbon yin a ma lore a ma bore ani ni balunje Aziz aguru agos e pele Olorun atu yin ninu na toju awon mo na e se gbogbo yin ara ara ati oju dumo taju ni aja loju elegba ja lo sori eto ejekun adaran ti ni ka jogbadun akotun teni e se

abẹ ma ba sele ni o wara le ki o gba malu agbo agbo le si o du le la ni o ile ise ti olaoye integrated solution limited ti ko ifalade fun popo sise odun le ya 650,000 naira ni plot ile kan ni king's estate olorun sogo bo ri ofada papa lam to 800,000 ni

0: land.
1: Fun akuresi.
0: Oro ati semo.
1: Three plot of land. Ni fun ago. Ero fi owo ti e fe fi ra malu yen pe si ojo la re le fun ra yin. Era won ni ka ki ejo odidi malu. Ijo amuti ba e tara sasa ma bo wa sin ti Olaoye Integrated Solution Limited. Number 39 Aladere Shopping Complex, Songwater. Ati ni Along Papa Sagamu Expressway, Ogun State. Elo ti Olaoye 003-966-2252
2: Ti Olaoye you take boy number 1 yi 080 3966 2252 Ti Olaoye lati ni ke wa rale ke gba won ebun repete die die eniyan ko le o ko lo ko le ayo fun wa 080 3966 2252 Ti Olaoye odo ayo lakuku se lola iledumare eto adeku odara isa re fe ma peke eyin ten ko opolopo omo nise e ma fura opolopo awon omo yi lati wa ninu egbe okoko bi o ba nidi obere ti je ku molu bi obere ba ti je ku molu ku ti pa gbogbo aketi nbe le won ni o e ma fura o mo si se ko kan mi omo yo se ba wi mo o to ba ti bo wi bayi to ba binu lo ipada bo abija won iderun e te ba ti ri pe isoro si erin ese nto nje nyato e tete je ka obi e o mo mejo sakuba fun erin oga eni etaye won se ni to ba de ni rara ki o fa ye ohun le bo n ba ti fe ri etare e so bi e o opolopo won le tun wa nu egbe okoko eyin oga papa julo eyin mechanic eyin mechanic te ma na omo se to po opolopo won tun wa nu egbe okoko ninu adugbo won ti n gbe le de n gbe oju yen na n gbe wa bi se te nko won e gboro ba wi wahala ti de niyan wahala ti de soga won lorun niyan o e fura o eyin alakoso mechanic gbogbo eyin le nlo mo se to po opolopo omo yi e ri pe mo n tenu mo opolopo omo yi ne ti wa nu egbe okoko lede de bi se ni fi phone ti o ba ti sele won ma te won ma ping ni ma te phone ni so mo to lohun wa ko se mechanic ile to n te phone ki lo fe mo fọ lohun so e ma fara le o mo so yi mo dake ki mo ba je ko to le egun mo dupe lowo lowo button ni to pe aguru mo dupe mo to pe da lowo lo to eto oro oluwa ogun like taju de naija ni loruko mi en to ba fe le foju ele gba kun e pe mi so 080 230 9498 titi de ojo lejo fa akoto eto ofe ile ogboya on the FM.

0: aago mewa ti lu eku yaleta royin leta lamude lati le se wa bond fm 92.9 keja lati enu temi tope aguru akinwole egbe awon aya adari ijoba ipinle eko yen ta mo ti kaoso ti satunse ile iwe ijoba merinle logun won pese awon ohun elo eko ko fun won ati atunse awon ayika won pelu owo to le ni million merinle logofa eto na ni won gbe kale labe ilana ti won pe ni Council School Community Project 3.0 ti awon ilewe na janfani lati awon ekun mefefa eka eto eko to wa ni ipinle eko pelu awon ilewe alakobere mejila ati girama mejila gege bi won se so aya gomina ipinle eko ibijoke sanwoolu so pe ipele eto yi ti odun 2026 lawon gbe kale yi lawon ilewe merin le logun na abiliko sanwoolu wo ye pe eto na ko itoju yara ikawe ipese omi ki se atunse awon ogiri won ohun elo ikeko ti emo injine science ati awon eroja yoku fun eto eko gege bi won se so won ni eto na wa ni ibamu pelu eto team sports agenda e ti se joba babajide sanwoolu eko dale lori lasiko yi ewe agbateru eto na ti won je ose feyinti leka eto eko abileko anike adekanye woye eto na pe o je sagbeinde ati itoju awon ile eko wa ati eka eto eko ipinle eko lakotun giwa ile ise olopa ile nigeria dcp tunji disu ti seleri ati pese ile eko fawon olopa si ipinle ogun igp disu tun so pe eto naa tun ma wa lati sagbeinde awon ilewe ti olopa ti won se nkose imo nipa olopa meji le logoji kaakiri ile nigeria o so oro ni bi ipade ti won se ni ilu abuja ni ile ise eka eto eko agbo pe minister eto eko ile wa maruf alausa ati minister lori oro eto eko labele iyen omowe suwaiba ahmed wa ni bi ipade ohun gege bi won se so won ni alukoro ile ise olopa ile wa dcp anthony placid ni won gbe oro ikale won ni eto na waye lati satunto idanileko ati agbeinde ileise olopa ile nigeria ni ekan si iroyin yale tata ore ikuni jibale to ba di ni aago mejila amu ekan iroyin wa si eti igboyin semi tope ajayi lori to iroyin semi tope agoro akinwole loruko mi adupe pe tete si wa e seun
1: lojiri ewa fakuko o
2: ijimare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri

odun ba le tun na lo dun gba o o di dere te ri yen ki ku senu wa nkan je o lagbara olohun olohun a fi bi kun si ise wa o ani alolo alagbara lo so alagbara dole o odun ba le tun eto na lo dun gba iroyin iyanu lo nje ohun to nsele ah nkan be o sere theater ni to nje ti oruju o ti salaye pe leyin gba to n fe yawo ohun tan tawon bi mo marun shangility leyin gba tawon bi mo marun tan yawo ohun wa ko ohun pe ah omo marun ninu omo meji ninu awon omo marun yi pe omo meji pere ni tohun meta yokun boyfriend ohun lo ni o oyin lati be gba yen ni wa lati sele pe omo meji lomo ohun omo marun ohun lohun sanwo ile ohun lohun ran lo si school o nje ati be be lo pe leyin ba yen ohun wa boyfriend e kan awon gba awon lo si ile olopa awon lo si court orisirisirisi awon daru sugbon ki lohun fe fayo ni pe leyin gba to n bi omo marun iyawo ohun so fun pe omo meji pere ni tohun be o iyanu lo nje ohun to n sele ah nkan be iroyin se ra won okunrin ni enu won dun gan mo wa bi bo akintola lo ma so be awon yan won bere pe ah awon okunrin wo won ni se tun jola leko na wa nbe olode ni ah won tun ni se ma fun oluyege na wa nbe olode aroye ko oni ohun oni soro sugbon se ra enu awon okunrin enu won dun gidi gan bi bo akintola agba osere theater ni pe ah ki se pa awon okunrin won wa gbegesi ki se pa awon okunrin won wa to sohun ki se pa awon okunrin won wa sodo won sugbon ah enu awon okunrin dun gidi gan pe to n ba woju won ba ya iro lohun o ri pe awon amuye to n wo ni tohun ni pe iwa se pataki iwa se koko ati be be lo pe ohun o le wo one chance leyin gba tohun ti duro ko wa tun lo ko sowo se fake ama pe ofege okunrin ofege pe ohun o le lo ku sowo okunrin ofege ibere ti olayinka solomon ma nbere ni pe eyin obirin o eyin obirin so se yin risa so se yin ri awon yen ni ki lo sele gogogon osere theater ni olayinka solomon ti salaye pe eyin obirin so se yin leyin bata ba lohun te ba bi mo e ri pe en gbagbe nkan e kan ri pe en gbagbe nkan ni sa e n gbagbe nkan ni wa n bere lowo eyin obirin pe ah sosowo na ri toro sohun ri tori o se mi ri ni awodiri ati bee bee lo pe ah sohun ri pe n gba to n bimo wa n sari pe oun gbagbe nkan ni oun gbagbe nkan wa n bere lowo eyin obirin pe ah eyin obirin sose yin ri n toto e jade ile agbara ka ma jero

0: sun ibibi o sun ti fifi danu airina airilo airilegbe gbogbo e ni osun yi yo ba wa bi danu ire lojo owo ri ire la o ma ri ninu osun tuntun bi a se n bere rin ajo wa toni ninu opo alayo yi pelu fmbn eje ki ma ran yin leti pe irin ajo wa ninu oko yi ki se rin ajo lasan o irin ajo yi pada rere ni ninu opo alayo yi irorun idera itunu ati ifokanbale to daju nbe sugbon sa eyi to se pataki julo ni wipe ibi ti oko yi ngbe yin lo ni ibi ti ati di onile ara yin be kuku ni mo ba yin yo mo ba yin dupe be mo ki yin orire wipe eni anfani ati wonu opa layo yi ni bi ti ayalegbe ti di onile eye meji jasa emi ni ti yin toto dubo adelodun omo eyan ko to danto awon temi asitun ma pe mi ni ogbeni oni dubuleti
1: Gode, ibe mi ti ero ya lati satunse si ile mi ti ogiri en di alapa bayi. Short ti igbo ni. Dokini, ile ifowopamọ ti joba apapo ta mo si Federal Mortgage Bank. N pe owo fun titun le se fun awon olukopa ninu eto idawo fun ile kiko ti joba apapo. Oluwa mi o, mi o nse ni kopa ninu eto idawo na mo gbe. Ko ti bo sori awon osise ijoba le janfani ninu awon eto iyanilowo lati owo Federal Mortgage Bank. Ti won abe si nda ida meji atabo ninu ogorun ninu owo osu won si eto ikole ti joba apapo. Loto, mo ndara mo won lese kese ma padanu iru anfani nla yi darapo mo eto iyanilowo ti NHF lati ra le kole tabi donile nipa eto iyalegbe donile yiyawo tun le se ati eto ajumo se yiyanilowo lati kole fun anfani re darapo loni FNBN gbogbo wa lo ye o donile
0: kilode kilode ani kilode ti o si tun fe ma sanwo ile nigbati ile ti e tin duro die gbangba kedere atosan ati oru ni FMBN fi n ke wipe o ye ki iwo na ni ile ti ara re lati le je ki eyi wa si imuse nitori won ni ta ba fi ni jo yawodi o ye ka le gbadi e orisirisi eto eyawo kole ni FMBN ti gbe kale lati se iranwo fun awon to ndawo pamo sapajo NHF ki won fi le ko tabi ra ile ti ara won pelu irorun kini awon nkan ti o nilo oni rarara be o rorun iwo sa ti foruko sile pelu NHF ki o si ma sanwo sapajo yi lososun lai dawo duro fun odide osun mefa leye yi o ti ni anfani lati bere fun owo yiya lose to koja asoro nipa eto eyawo fi tun lese ti a mo si home renovation loan sugbon loni omiran latun mu wa se oniruru aso lo nbe lara lagemo toni ojo tana tana ojo toni eyi ti a ma yiriwo loni ohun na ni eto estate development loan opo alayo wa yi yo ma gbe wa de awon ipinle bi Eko Ogun Oyo Osun Ekiti Kwara ati Ondo e wa ma wo boya duro taba o duro osi ibi ti owo je rin wa ode ibi gogo ni ise FMBN ma de sugbon ki a to ma tesiwaju e je ki Olorun Femi Kadri koko gbe tuntun si wa leti na labala royin

0: yan mi bo se ri ohun le ti gbo yan fun ara yin ki eyin tun duro de anfani yo ruju gedegbe lo foju han o si wa fun emi ati eyin ni e tara sasa ki e dara po mo ajo NHF ki e si ma sanwo sapo won lo sosu fun odidi osu mefa lai dawo duro ki eyin na o le ni anfani si eto eyawo pale FMBN boya yin je osise ijoba ni o aladani onise owo onisowo oni karakata agbale oja asara loge awako kuda to fi mo kon re yin oko bi ru temi bayi asiko ni fun yin lati darapo mo pa layo yi e ma se jafara o ijafara o lewu akoko re ko si duro deni ko to won ni oko ki je ti baba tomo ko ma lala ibi ti o ti ma senu duro re lori eto yi loni ti ose to nbo ti o tun ma gba akotun debo ade lodun lo dagbere wi pe bi eleduwa se fi le kiko wa kan lorun oba mi oke yo so gbugbu wa donile lai ni wa lara a o ni ba won si kokoro ku o eyin ara mi eti wa melo ki la fi ngo oro la fi ngo eti gbo lati enu oga wa nipa iyawo lati tun le se iyun ni home renovation loan lati leto ati le kopa oni lati je omo odun 18 tabi ju be lo eni to ba fe ya owo yi oni lati je olukopa labe to national housing fund NHF fun osu mefa pere ti o si ma dawo sibe lai dawo duro lai kose eni to ba fe ya owo yi oni lati ni ijeri si wi pe oni se lowo ti owo si wole dede lati se ijeri si wi pe yo se fun lati da owo pada ti asiko ba to be ni mo fi n to wa leti wi pe owo ti o poju ti eyan le ya labe home renovation loan eyi ni owo itunlese yi ni 1 million naira wi pe eni ti o ba yawo yo si ni to odun marun lati le da pada e o ri pe irorun lo ba de oya won ni ijafara lewo kia kia yara sasa ki o darapo mo eto national housing fund NHF ke ma da owo yin dede fun osu mefa lai kose lai duro ko ju be lo eyin na ti leto lati le kopa labe to home renovation loan ati orisirisi awon eto federal mortgage bank lolokan ojokan ti won gbe kale ki ile gbigbe ki o le wa ni arowo to gbogbo omo Nigeria tu eyin eyan wa oro le ti gbe yo won ni ogbon ni fun ni lagbara be ni ogbon ta ba mulo ohun lo ndagbara fun ni eti ati gbo loni nko e je ki a se kini e je ki a mulo ki awa na le gbe igbe aye to tun ma mu irorun sinu ile ara ti wa ti eyin na ba fe darapo mo ajo national housing fund ki eyin na le se kini ki e le je gbadun to wa ninu e o le irorun were bayi ohun lo ba de ti e ba wa ni ipinle Ekiti e lo si plot 962A New Inyin Road legbe new CBN ni Ado Ekiti tabi ki e pe number yi 0-9-0-6-2-1 to ba je ipinle Oyo lewa e lo si number 1 Adekunle Fajuyi Road PMB 5126 Dubai tabi ki e pe si number yi 0-7-0-8-7-8-8 fun eyin ara ilu Eko olu ile ise won wa ni Mama Kotangora House 5th floor 23A Marina Street Lagos Island ni ilu Eko tabi ki e pe si number yi 0-8-0-8-7-0-8-7 fun eyin ara wa ni ipinle Ogun e sa lo tarata si FMBN House won ni o wa ni Along Quarry Road ni Anglican Grammar School Junction ni Abeokuta ni ipinle Ogun tabi ki e pe won si number yi 0-8-0-8-7-0-8-7 eje ati arun ni ipinle Odo nko ile ise won wa ni number 20 Okeda Road Akure Ondo tabi ke pe won si Odo ejo Odo eta efa eji ejo okan efa eje ati esan ni ipinle Osun ile ise FMBN wa ni number 1 Omokende Street Fakunle Ibadan Road Osogbo ele ipe number yi Odo ejo Odo eta erin Odo ejo eje erin arun ati Odo be ni ko ju be lo ti e ba wa fe ba wa dasi eto yi e pe wa si number yi Odo ejo okan eji arun erin okan esan arun erin ati esan be ni lori number na ele te atejise siwa ati whatsapp na gbogbe awale fun yin e tun le kan siwa ni kan ni www.fmbn.gov.ng lori ayelujara nibe e uri alaye lekun rere lori kini lori gbogbo ti e fe mo nipa ajo FMBN ise won o ise won o eto won o gbogbo e lo wa nibe besi ni e le tele won lori kan ni banidore x ti a mo si twitter tele ni at federal mortgage bank ko tan sibe o e tun le feyinti tweeto yi gbo a wa nle fun yin nibo ni podcast.gadonews.com oya oya asiko tito ibi ta wi la de yi asiko tito oya e bo sile ninu oko be wa tin bo sile yen ki olukuluku ma gba kokoro ile e ma gba gbe eru sinu moto yi o ma gba gbe eru e o iya la rondo oya gba kokoro ti e ehn anti mi dudu adumadan oya gba kokoro ti e brother mi to wa loke yen oya eyin e gba kokoro ti oya oya bi ajo FMBN ti yi ipo yi pada ki loku erin loku ka ma rin ani se a o jo ma se kini a o jo ma sorire ni awa o ni ba won sin kokoro ku ile ise Gado Agency Limited lo gbe opo ijade fun wa ile ise FMBN ni onigbowo ti won je ko sese ni oruko gbogbo awon to wa leyin eto Godwin Odemije Malaki Opang Oluwasegun Shikabe Gideon Kenneth Femi Kadri Kelvin Nosa emi Debo Adelodun lo ndagbere fun yin pe iyoku to di ojo mejo ta o ma pade lakotun titi digba na ire ati ayo lo fi pade ojo asa iribi tawodi yiranan oro buruku ki bakunle batafo won ni bo seyin kunle ko wa wa o digba
1: de mi Nigeria lati je olotito ati

0: fún Nàìjíríà. Iye tí ń bẹ fún wa forever. Iwájú la ó máa lọ. Nínú akitiyan wa fún Nàìjíríà. Iye tí ń bẹ fún wa. In a struggle for Nigeria. There is victory.
1: Isoleto.
0: In Africa.
1: Isoleto.
0: Ejoko. We are in senior comic. We are in Baba. Ejoko. Ekulele. Aki. Araile. Ekulele. Aki. Araile. Ito. Labi. The rule of law. Iti. Umara Montana. Agenda. Se. Agbikare. Logure. To. Where. Be. Ati. We. Oruko. Timini. Comrade. Versus Ojeturu.
2: Oh, what do you mean, comrade Mansuga Kenremi?
3: What do you mean, comrade Eben Thomas? If you fell in love with him, baby.
0: Ben, I'm fi akoko iki bubu akule pe akule to asu to damage kan gegebe atima ito yi ni asi agbe kale lati adensi akoso lati ya owa wa Umar monitoring agenda lobe awa alakoso comrade Buna sugbo akoko pataki lowa awon ni ti Oluwa nlo lati le je ki eto ise ona se na ko le ma test waju be lati baba wa Mr. Femi Falana, senior advocate of Nigeria and senior advocate of the masses. Baba wa Dr. Moise Banure, senior advocate of Nigeria and the senior advocate of the masses. Baba wa Kunle Adeke Baba Kirat, senior advocate of Nigeria and senior advocate of the masses. Baba wa Lekan Alabi, Beni Baba Dada, the chairman, senior advocate of the masses. Barista Sakri M. Obale, Bokbo Olami Kai, Mrs. Gloria Budi Bankole Solomon, Olami Lekan Matis, Comrade Smile, Olawale Ade Ola Sweton, Atibebe, Atawon Bokbo Awo, Baba Abati Oluwanlo, Atawon Gresham Oluwanlo, Lati Leripe, Iya Oje, Mekunu Mo, Beni Bokbo Akitiyan Mo, Adura Wani Pe, Bi Asin Lo Suwaju Ten, Lo Sili Ajo Ten, Lo Kakri Ten, Nau Ten Nara, ti en sa pon lati ri pe anu mi je ku lo je won ni to sunko adura wa ni pe gbogbo bi ti le ese tin tai na gbogbo tai na ti ni de ku de olorun oba yo ba ni dasi yo boju to awon kan na yo ba ni mi je na ku lo de na adura tun gbadura gbogbo awon la to je pe awon o sa ni semi agba won mo bo sa sa nfi ara ni mi kunu bo won joba ni abi won ti le ni sinu joba agba won mo pe ki won mo si be mo ko to di pe olorun awa take mandate li won lori tori ti won ba da to wa ko lati runku ada to ki olorun ko fun ni efase ko olorun ko ti ya change o ko lu won po be ni ko postpone won kan koja ku ni to si ki won yi fi ara ni lo no itu na gege bi ati so fun labe ofin ni bi ti ati n gba eto olukuluku fun gbere ati oju se ta de tin yan na ta tin kede ta tin si alaye eto okunrin obirin ogbogbo bi ti oluwa fi oluku wa sodu si ti ati nsakoso inuri eto yin lati mo yan na awon eto wa ta de mo salaye awon oju se wa laarin ijoba ati ara ilu awon ni arin meji lati ri pe iya o je mekuno o wa se se ki gege ba so fun wa pataki lowo comrade Buna eni ti olorun bi se the executive director of human right, monitoring agenda won fa aluta lo lati bi osu mele kan bayi e ri pe igba mi wa ri pe wole o se se na loni olorun je pe o pe wole to ba fun ni to ba ka dare pe network ba se daada won le pe wole lati le salaye die lara awon akitiyan aluta ti won fa lo lotun lo se comrade
2: yin ni ki eni se mi ope pataki lowo awon leaders wa to ye ko boya pe olorun tin lo fun wa lati gbata ti bere eto yi nitori pe awa oni nkokan to ye ko boya pa le se iru bayi olorun nikan la lagbara ope lowo awon ti olorun wa nlo nitori pe ka ma dupe ki ori won le ma wu lati se mi lati ori oga wa Mr. Femi Falana
0: san
2: Dr. Moise Banire Lekan Alabi Kunle Adegoke Iwa Shakirulai M. Obale Popo Olami Kai M. Gloria Oguji Bankole Solomon Olami Lekan Mati Olajumoke Abiola ati dori oga wa comrade Buna Ola Itan Isiak Omo Balogun fun enikeni ti o ba je pe won wa fi eto edun ni idi kan tabi ekeji ki o pe human rights monitoring agenda si ori 080 380-40-123. Lekan si 080-380-40-123. Aluta continua.
0: Bibele se koda atinu gba da se to keyin. A se akitiyan ta de ke se gosa daada fun awon agbo fun wa fun awon akitiyan won ti won se a tun tesiwaju pe gbangban be na la wa lati le ti seven se won lope ajuse won ti won se lati ri gbogbo awon bi 23 suspect custody won nu adewa mo ye orisirisi ammunition bi marun firearms orisirisi kan ni won gba lowo awon buruku a ri pe ilu nlalafia ni pa lafia yen para awon mode ade tun pa koko ina ki won pe won ku set up da kon be la nki arakunrin wa na awon ore wa na ni o se mura ni ikeja kan tun pe a ri se yin arowo yin ajose wa ni baje be ti se na ni ke mo si lo a tun ti akoko yi a lara awon eto ti a se koja nipa Mr. Kenbi popo ola ni kurudu lori oro awo to wa laarin awon to ni pe ko sawo mo o pe olodun ti se pe ati pe awon gan ti awon yen gan won mo ga ma ti so pe bawo la won se gbo iroyin lori amo ni foto lo wa lowo awa o awa ni platform gbogbo to wa ti sele ni koko awon ti o le soro we have voice for the voiceless a mo nje oju enu fa awon ti o le toko mo to wa yo se gbo ti won mo da ke ki nkan buruko pa e mo don da isale ya be awon loyibo baba ti gbo nkan je ko ti gbo fo a o le se sugbo ti nkan ba ti sele o wa kokon na ni pe ko lo sile agbeforo police to wa ni to si ni la mo tenu mo e ma lo sibe la kokon fo ke wa so fun pe to ati gbo npa e awon e be fun ni report ko ka le se abojuto ati itopopin bi o ba se nlo iyen ni atun ran aleti pe ni kajo papa ni Lagos state yi be ki amo repete gbogbo bi ta ba tin kesi ke fun pe oda be ni gbogbo fe si abo tabi pe e suspect awon ni ikun yen e je ko di mimo ile agbofuru te ba le so e je ko di mimo fun wa awa o lo sibe sugbon
2: e gbogbo
0: agbo olopa ule awon agbofuru ta ni kakikaki ni across the Nigeria gbogbo lori baba je loloke lo number 1 go baba gba baba ji gaban president wa come with
2: the
0: parliament mu won se baluta lati gba days of campaign for democracy ti won de tun te soju yen pe gbogbo kan won yen ni amo bo olorun o ti won le ti won le se aseyori awon ada gbadura fun lagboro olorun ni feli mo pass lagboro olorun mo ko leyin gbogbo e itura ni ye jasi fun wa o dimo fun wa o de je ko se pataki lori igbese ti awon olopa n gbe lori arakunrin to da ni idu osun ti o fi gilu ya olopa yen loju titi mo en Nigeria mo lagbara o awon yan kan wa ti se pe afi ki yan mo gbadura fun ti won da mo to sele la ro sugun ta ri ni pe ko so ti ba sele
2: mo
0: ba
2: se nkan to fe
0: wa lu agbofinro to pe o fi le re le lati mo boju to eto abo then yan tun yan ni koko mo yen o mo afa to en to ya ko bi olomo jo tun je ni to tun lara to de si wa inu orun be to si de duro ki ba sele o wa gbe igude lu in fact mo yen strong go ase gbosa fun momo yen atawon agbofunro ade dupe fun igbele ti won ti gbe sugbon n ta wa so ni pe ki a ma ti se abe carpet ko mo je pe manu ma iya to to eje kun ba le je eko fun awon mi en to ba le control ibinu e to le control temper eje ko lo wu wa ge bi boda wa kan eje lo keko nibe ko lo wu bo si ma ri e wu fidi are lo lu yen o ru si o lu si gbogbo si bi ti manager apata lo lu bi yen gbogbo aye aji en to je aji go
3: koni boju re ko
0: a pe akoko yi
3: o a ba disu koni boju re ko
0: pa pa pa mo mo pe ba je pe pele ko ni a ti mo bi ta re ku sugbon pe lo yen na o je irin ajo re a ti ko je osogbo lagbo olohun mo yan lo ki won pe aku se ta pada ko ti won se ko de ri pe oro yen o di abojuto lori awon eto sele laipe yi sanitation ta si a kan se gbosa fun awon lakoso ni bise tin sare gbe laarin wakati ago 6 ababi si ago
2: 8 abo
0: ba awon akisi kan la wa fe ki gbogbo eyan alakoso na ki a to pe wa si
2: awon akisi ti a fe pe Lagos state government si ati awon chairman local government pelu awon atawon SCDA wa ni pe nigbati environmental bere human rights monitor a bota lati monitor pe pe se awon eyan se won jade a je ri pe a return up to je pe o wu wa lori awon eyan jade awon eyan se environmental you by low to environmental sanitation you by ko ni restrict movement awon eyan nitori pe ati fa yen ile ejo seyin to ye pe boya pe restrict movement awon eyan ti o ba ri eyan to ye pe boya pe won rin nigba environmental o jo pe kon gbe kon wo pe pe short se environmental ile to ye pe ko ti se to ba pe ko kon file yi ta wa be pe awon local government wa se ni pe won o fe se to won o fe se to nitori pe a ri pe ni jo environmental sanitation awon eyan jade won de ko kota sita gan a wa ri pe even up ti ba se n ba yin soro yi even up right de bi enu ona ile ise igangan a ri pe a si ba okiti ile nbe toko toko ti ko ti won de ko danu yi ba eleyi je ojuse won local government wa nitori pe ta ba ni ka run ara wa leti in the days back laye fashola a ma ri pe boya pe lawon local government kankan mo ri ba pe ma ri awon okiti ile to dabi three story building bi three story building nigba yen ta de ri pe boya pe won se to gbogbo apo won ko gbogbo le ye ko la round ama wa ri ko ma nse nkan kan ni jo environmental sanitation won ma make sure pe won ti gba tipa ka kiri to ye ko o ti lawon adugbo to ma cover under 2-3 days gbogbo le to ye ko gba pa won yan ko nigba yen a ti lo a ri pe ko si ru e nisin a wa npe gbogbo awon local government wa ipe de shuru ipe kan wa on to si won lati wo pe ba pe ojuse boya ka wo pe le ba won lojiji ko wo ojuse won lati arrange fun environmental sanitation pe proper one bayi pe boya pe lati provide the motto to je pe immediately bawo ba tin ko ile yen jade ko bere si ko nitori pe iwo ojo to wo ni je ta nsin gbogbo mo so fi ile to je ko boya pe won ko gbogbo e ti danu pada o ma right monitoring agenda a ni sun a ni gbo nitori pe a ti so pe a ma call letter si gbogbo local government ko 20 local government 37 SCDA lati pe won soju se won ipe bayi ni environmental se je ko ri ko ma kan se ni yo bo ke ton ba ti pe awon o le se kini ko ma waste time awon eyan
0: iye kan ni afikun ko ma ti o bere oju eyan lati lo na wa nbi n le se ri bi o bere to to ka ti bi gaga ne du wa bere o leyin awon ni ma ru ayi e bi gba ta fe wo le mo lati ma pe wo bayi ki mo ko lu idoti ati ojojo
4: ni bond fm 92.9 Ikeja Power Comrade Bruno Olaitan Baniye.

0: vacation is 6 months. The man say, what do you mean, fam? Vacation is 3 months. The man say, we went to one. You know, Lagos State, yeah, does any other state.
1: Aluta continue adetun fi asiko yi ro awon oko ati iyawo lori domestic violence ipe kawo se funra wa kawo se funra wa ibati ki oko ni suru fun yawo e ko ni suru fun yawo e ki yawo na respect oko e ki yawo na respect oko e nitori pe there are so many things to yepo boya ko ma nsele ta ma ndu pe ka ma ri pe boya pe I ni suru funra eni lo ma nfa ibai nigba to ba ti di pe boya pe agbora eni ye agbora eni o sa ni bi to ye pa ati fera wa nigba ta ki nse aja ati to kira won mole loju titi soko toko bara won lopo ibai awo ni eni to ye ko boya pe o fa won funra won to di pe boya pe agbora eni ye ti fe sele ka lo sodo eni to ye ko boya pe atowo e o omo olodun e lati fejo sun ipe this is nkan to mo yeye kini ba asale won le bawi so ko to di pe boya pe o ma wa di pe oni gbagba gbugbu e ma je kin esele nitori pe ilu ti o sofin ni o se ti o se se ilu to fin wa ese wa nbe o
0: o le ka ma sara wa na ni seri atun pe akisi wa papa wodo adura wa ni pe kolorun ko mo je kin kin lo ku sile ya
1: amen
0: o se ni ti o wu ki o ile ro mo turu ṣugbọn toro ba ti n fẹ gbọ mo fẹ yi katitu mo fi to paapa boya imam tabi pastor but ibi aye wa doju de na ni ati fi gbogbo enu so ninu eko titi awa ninu eko bi ta wa ti n josin o kan wa nu ofin wa nbe pe fi oluso agunta tabi si ore kurikosun re iwo n fẹran lowo ibanimo bani soro lodo re o ni ko ti mo gbadura fun ṣugbọn bo je pe awon amo ni ti olorun pe amo pa lawon pa awon kan lo to o to pe ojuse won ni ṣugbọn ka tete mo fi ka ma die in silence to re lomi ati ri na ninu ise ta bere mo ka mo pa lu tai to je pe o tun lo soro fun yan iyan gan lo tun wa da wahala
1: lo tun da kero sin
0: ṣugbọn kaka ke wa di pe yo gbe mi ara ni a le tete ba ko leke leke na ni obo si ki alafia ko le wa ka wa fi roro be to en ta ba ri pe ni la ka tutun dagbajo bu nimo emi gbagbo pe ta ba fi jo fi suru se ba tete gbegbe se la koko e ri poro yan ma niyanju ni ose to ko awon kan wa mo ba soro pe e mo se bayi o no gba omo yen to de ni ko to wa ri mo to ba ti se wa mo lo se moderation ni yen o iyan na la de iyan na lo de papa si but mo dupe pe oro yen o niyanju lo die die awa loko laya ka mo gbiyanju lati ri pe awon se oro wa ni ale ni pelu ro ki alafia ko si mo joba bi yawo ba respect wa awa na ka bu owo fun iyawo wa iyawo yi ti mo o ki si bibi ki le ta kan le gbaleji ki se pe we must cook
1: fun enikeni ti won ba fi eto edun ko pe human rights monitoring agenda so 080 380 40 123 lekan si 080 380 40 123 aluta continue
0: lase tun mo ajo
2: ko la to mo sin kin pe layo
0: mi salam mo ki atoko wa mama wa dada come re aguro pe ise takota kon ore yi omo yin come professors omo ajeturo olo lo ki lase tun bo a tu bu ara
1: come with monsieur akere mi ki pe ye ka se jeje o
2: come re de to mo si lu family mo baba mo se ni pe e pasiko yi o e ko pale mo leya to mo yo alaabia
0: ye bawa ese
1: aluta continue.

ekasan o iroyin apapo la mo wa fun yin lati le se bond fm 92.9 to kale si onipongbo ikeja jare ni ipinle eko kin to tesi waju e kokko gbo awon koko nu re igbimo awon yawo awon loga loga ipinle eko se atunse awon ile eko 24 pelu owo to le ni 100 million naira 124 million naira. Oga olopa patapata orilede yi pe fun atunse ati idasile ile eko 32 fawon olopa ayika ayika orilede Nigeria. Ajo lamata si aso loju agbejade ipinu ni kankan odun 2050. Olori orilede Tanzania Suluhu Hassan ti pase sisepa awon enu bode ati idapada sile awon omo orilede South Africa to wa orilede won latari iwode ideye si awon ajoji omo ile adulawo to nlo lowo orilede South Africa. Wayo iroyin na ni wonyi lekun rere latenu Abel Ojetunde. Ajo Committee of Wives of Lagos State Officials COSO ti se atunse awon yara ikeko lawon ilewe bi 24 to je ti joba pelu awon ohun elo ikeko to wo re le ni 100 million ni ipinle Eko. Eto ohun lo waye to si je se lati ipase awon igbimo ajo na Council School Community Project 3.0 to kari ile eko 24 lagbegbe eko mefa pelu ile eko alakobere 12 ati ile eko grammar 12. Aya gomina ipinle Eko abileko Ibijoke sanwo olu so wipe owo ti akanse eto yi gbe mi lowo ajo na lodun 2026 le ni 100 million lori atunse ile eko bi 24 yikaika ipinle Eko. Alakoso ajo COSO atawon akowe agba to ti feyinti lobirin Anike Ayade Kanye so wipe ajo na ti mura tan lati ajo na ti mura tan ninu erongba won lati mu idagbasoke ba eto eko ati lati se koriya fun gbogbo gbongan ikeko to je ti joba yika yika ipinle Eko. Ile ise to ri si eto igbafe ise ati asa ni ipinle Eko Lagos State Ministry of Tourism Arts and Culture ti se ifilole abala keji idije Eko Schools Arts and Crafts Competition latari ati se awari awon ebun ati nuda tuntun laarin awon odo langba wa ati lati mu iwuri ba eto oro aje ipinle Eko leka asa ati ise ati igbafe nigba to nsoro pelu awon oniroyin ni Alausa akowe agba abileko Bopo Oyekan Ismaila salaye lana yi gege bi ona lati sawari ati lati se koriya fa awon odo to ni ebun to tayo yika yika ipinle Eko. Abileko Oyekan Ismaila tesiwaju pe eto yi wa lara awon alale eto ijoba gomina Babajide Sanwo-Olu pataki julo afojusun re lona ati mu idagbasoke ba eka eto igbafe ati lati mu igbelaruge ba eto oro aje ni ipinle Eko. Akowe agba na so pe akosile awon akeko to le ni adojo lawon ti gba lati awon ile eko grammar ati awon ile iwe giga pelu awon bi akeko mesan to ti pegede ninu idije na labala meta gege bi akowe agba na se so awon to jawe olubori ohun ti jamfani eto eko ofe scholarship ati eto irin ajo igbafe lo si ile okere. Eto idije ohun ni akowe agba na so pe awon yo faagun die nitori awon alenu loro awon ile ise awon ajo loniruru to wa awon ebun tuntun fun eto igbafe ati asa ati ise latari ati mu iwuri ba eka eto igbafe asa ati ise lorilede Nigeria. Bi awon akeko lagbegbe Badagry Constituency 2 se n pada sile iwe fun akoko ikeko tuntun omo legbimo asofin Eko to soju agbegbe na Ogbeni Oladunjoye Olatunde ti gbogbo eyan tumo si Oladun ti ranse ikini si gbogbo awon akeko oluko awon obi ati alagbato bo se n fi majemu ileri re mule lekan si pe ohun yo mura lati mu iwuri ba eto eko kakiri agbegbe na. Oladun tesiwaju pe bi aralu ba le finu fedo dibo yan ohun gege bi omo le igbimo asoju sofin ti o soju gbogbo igbe dibo Badagry Constituency 2 ohun yo mu idagbasoke ba eto eko agbegbe na
pẹlu awon eto koriya loniruuru leka eto eko agbegbe ohun o ladun tesiwaju lati se afihan eto eko ofe scholarship to sese se ifilole re fa awon akeko to ba pegede julo ni papa julo lawon to se ti won joko se idanwo lo si ile eko giga university UTME JAMB o wa se leri fa awon olugbe agbe na wi pe alakale eto ohun lori oro eko o koja eko ofe lasan nigba to n se leri ati se idasile awon alatileyin ti o ma se koriya fa awon akeko to ba foju si eko won daada eto eko lori ayelujara atawon onigbowo ti o mu eko rorun fa awon odo wa lati ko oga lopa patapata lori ede yi olatinju disu ti se leri lati se idasile ilewe awon lopa nipinle ogun disu tesiwaju pe eto ti wa nile lati mu atunse ba awon ile eko awon lopa mejilelogoji yikayika orile ede yi oga agba awon lopa lo fi oro ilede nibi ipade pataki kan to ba awon se nile ise eto eko ipade pataki ohun ti alakoso eto eko lori ede yi maruf alausa se agbateru re pelu alakoso eto eko nipinle dr suhaib ahmed gege bi oro kan to jade latenu agbenuso awon lopa DCP Anthony Placid idagbasoke na je ilana kan gbogi lati mu aye pada to yanran ti ba ile eko awon olopa lole ede wa Nigeria awon ma Nigeria ti gboriyin fun ijoba apapo wa ni pataki julo oga agba yanyan olopa fun idasile ile eko awon olopa ni ipinle Ogun ati erongba awon lati se atunse awon ilewe olopa bi mejilelogoji yikayika orile ede Nigeria lilu logo enu yi waye latodo awon olugbe ipinle Eko ti won da si eto koko onu weroyin labala agbeyawo ni Bond FM 92.9 awon eyan sapejuwe igbese yi bi ilana tuntun ti o je ki ise olopa fese mule si lorile ede wa Nigeria gege bi oro ariwisi won eto ikeko tuntun pelu mimu amuye ba igboro ise na yo mu koriya ba eto abo wa nigba to je wipe ohun ti se olopa asiko yi nilo ni agbara awon osise manpower ati igbaye gbadun won won ko ni ma gbe ofin wa sale bi arabatu won daada won wa ro ijoba apapo lati tete tepele mo oro yi latari ati le je ki ise igbofinro fese mule daada lori ede Nigeria oniroyin wa Mutiu Abdullahi to sabojuto eto ohun so pe awon omo orile ede yi si ni igbekele to tayo ninu olopa ti won si ngbagbo wipe olopa na lodun igbekele ba ba nsoro nipa ifidi mule ofin iyen won ba ri itoju to peye iroyin apapo lati mu wa fun yin lati le se Bond FM 92.9.

0: Royal Papa n tesiwaju. Ajo Lagos Metropolitan Area Transport Authority, LAMATA, ti se agbejade eto afojusun olojo pipe kan lati fi mu ayipada otun ba eto irinna nipinle Eko. Bi won se ye ba die leka imugboro ba awon oju ona wa si mimu ayipada otun ba eto irinna yajo yajo lona ti gbalode pelu sise amulo awon ero ayara bi asa ti o ma mu eto igbokegbodo oko LAMATA ma yara si dada. Eyi je akanse eto to lojo pipe ti o mu yato to gbopon ba ajo ohun master plan projected through 2050 alakoso eto irin fun ipinle Eko ogbeni Oluwaseun Oseyemi lo so yi di mimo nibi ipade awon lenu loro ati idanileko kan to waye pelu ajo French Development Agency nibi to fi ye awon eyan pe atunse oju ona nikan ko lo ba wa lorilede yi bi ko se pe ka tun siju si bi korea se le ba eto irinna wa nipinle Eko ninu eto idanileko ohun eni to je oga agba ajo LAMATA Abimbola Akin Ajo gba ajo na ni aju lati gbaradi fun ayipada rere lati mu ayipada rere ba awon olugbe ipinle Eko nipa eto irinna to yato ko to di odun 2050. Ile isa ipo Benturo lorila ide yi NNPCL ti se ifilede lojo aje to koja yi pe awon ti se idapada owo naira to din die ni trillion meta sinu apo ijoba apapo iyi je owo to ye ki won san sapo ijoba apapo lati osu kini di osu keta odun 2026 akosile ososu fun ile ise NNPCL fun osu keta odun 2026 se ifilede ere to din die ni 300 billion naira 276 billion naira ti ida re je 102.94% lati inu akosile ayewo osu keji odun 2026 gege bo se wa ninu akosile owo to din die ni 300 trillion naira 2.774 trillion naira ni owo ti ile ise NNPCL gba wole to didie ni ida merin owo ti won ma npa wole tele tele lososu akosile na fi ye wa pe ipese afefe idana gas tun ga die si ju ti atenwa ninu ayewo osu mejila seyin ijoba apapo orilede yi ti bere won ti bere fun ijabo nipa awon omo Nigeria meji to padanu emi won latari oro ideye si awon omo orilede South Africa sawon omo ile Adulawo toku won ni iwode ohun tabuku ajosepo to wa laarin orilede mejeji o si fi okan awon omo orilede yi to nsatipo orilede South Africa sinu ewu ijoba orilede Nigeria lo se kilo kilo yi nigbati won gba asojo orilede South Africa lalejo iyin asojo orilede South Africa si Nigeria Lesoli Machele sinu ipade kan to waye Labuja lojo aje Monday to koja yi pelu akowe agba nile ise to ri soro ile okere asoju Dinoma Ahmed yato si ti awon to gbe mimi ninu isele wodi ohun ijoba Nigeria bu enu atelu isele na ti won si so pe o je nkan ya lenu lati ma riru nkan kaya bayi lorilede Adulawo kan pelu ibi ti aye lajude loni. Olori orilede Tanzania Suluhu Hassan ti se ikede gbedeke wakati 48 hours fawon to je omo orilede South Africa lati fi orilede Tanzania sile ki won se pada si orilede South Africa ilu abinibi won ifilede yi waye latari dideye sawon omo orilede Adulawo mi to ngbe nilu South Africa eyi to waye lowo lowo orilede South Africa gege bi ohun ti agbo latenu olori orilede Tanzania gbogbo enu bode to wo ilu na lati South Africa ni won titipa ti won si fi ase si pe awon oja to nti orilede Tanzania jade ko gbodo koja si South Africa ti si ijoba Tanzania yo fi gbese kuro lori ofin ohun olori orilede Tanzania wa tesiwaju pe orilede Tanzania wa lara awon agbarejopo orilede ile Adulawo to fopin si ifiyajeni awon oyinbo alawo funfun lórílẹ̀-èdè South Africa lọ́jọ́ sí tí wọ́n sì tún dá sí ìgbéga àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ South Africa. Kí n tó sinmi ìròyìn yìí, ẹ tún gbọ́ àwọn kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ìgbìmọ̀ àwọn ìyàwó àwọn lọ́gàálọ́gàá nípínlẹ̀ Èkó ṣe àtúnṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ 24 tó jẹ́ tìjọba pẹ̀lú owó tó lé ní 200 mílíọ̀nù náírà. Ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá orílẹ̀-èdè yìí pè fún àtúnṣe àti ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ 32 fáwọn ọlọ́pàá yíkayíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ Làmátà sí aṣọ lójú àgbéjáde ìpinnu ní kankan ọdún 2050. Olórí orílẹ̀-èdè Tanzania Suluhu Hassan ti pàṣẹ sísépa àwọn ẹnubodè àti ìdápadà sílé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa tó wà lórílẹ̀-èdè wọn látàrí ìwọ́de ìdẹ́yẹ sí àwọn àjòjì ọmọ adúláwọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè South Africa. Tó kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn àpapọ̀ tòní. Tèmítọ́pẹ́ Ajayi ni olóòtú ìròyìn. Èmi Ebelo Jẹ́túndé ni mo ti kà á sétí ìgbọ́ yín. Ẹ máa yáṣẹ́ o.
1: Fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi ka keje ati polowo o se royin bande fm awa maloba
2: mesele mi kudu azon ewe le kle le do ayi mate so radio bond fm 92.9 ikeja ala radio nigeria ton ina mi to francis hun sinu ayite menu le ko pakun na don do pon odu ro su ro su pono gada o pete na he wa ime we ho me pono to he yodo nigeria police academy do ogun yi mate go na gateme sise yi we ho college kadenu ko ewe po mo otogbo ime bi ko bi pa lawo inu we wa so no temenu awon en ton le de he do ho to kanu abala gbe ewo toji eyin ile we ma pe report to radio bond fm ton emi yen do koko inu iwe iroyin o gbo ton le wa ba si do ya fo ise loto podinu kan yinu na do vo si epono ho ti to to gbo itan gbonu po me gaji ho dali podide ye dodo me konu le sise yaga po viva we ho mi mo sinu le po ton na dike na mi ni do po no he pe azogu po ka joda gbe po e modo po no de fi eto ma yin azon wa to so sigba e tin de din do nu po me gaji eyin o se po le do me he to azon wa te po ye wa ve a horudo ye ni no help afo ize lo po ti to he do hu mo poso he to kapo na do se wiwe o yi nu kan to po lo pa me iyan na mi to abdullahi mutiu he lati to lo po do ho bi to le do to menu le na do to kan dagbe to po no ji ni do nu fo jira do lo he mi mo po no he wa so je tan me ai sisi kojogbe asi awon ni mate si azon si le to he yi rodo kaoso ko set oto si we ho ko nu ko ene yi nu kan gba yi mate ye me bi po we ho si nu le po gonan zizale he so apo naira million ka ton ni la po nu me di da do lo he yin wi wa to glo council school community project 3.1 ton mo we ho ko nu ko ene eyin dide so we ho lenu shiro po he du we ho tinta primary po we ho awe to secondary le po asi awon ni maten ton merci bijo kesa wo lu do pe 2026 si kame aso ta lo ton du a pesa naira million ka ton ni la mo we ho ko nu ko ene me merci sawo lu modo nu me di da do lo mo we hi aten classroom vivo jirado o sin hobi basi agrin hewa ime nu yi inu hi ho do laboratory po awuya mo teme ict le to po o modo plowe me pipon sinu le hedu owe ho podi de dodo a ho ize lo no head to he vivi sin kada yi ayima tega baba jide sa ho lu sin to ho yi doto po ipo nta wa nine clear lo ejemi di so la bi ho bond fm 92.9 ikeja ala radio nigeria ton francis hun sinu eran yin ka yem na so de ho fin do de de we ayo ho
1: ejimare lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi kakeje ati polowo o seroyin.

0: On FM 92.9 Ikeja. I dupe lowo yin lorife wa dupe Olorun oba. Anori kati wa nbi uzo mefuna lati ma tesiwaju nti indigbo. E se adupe lowo yin je ka mura si se wa nitori pe ago meji labo sese ma lo ni. Kolorun de ba firisi. Asija layo apada si le wa lai lewu nbi ko ni sele seni kokon nu wa. Adupe lowo yin temi to pe aguru akinwole loruko mi. Loruko awon elegbe mi to kunu fi nki yin pe leka ide abinibi pe e mura si se o. I do pay for the tennis. Oh, yeah. I know you can't.
1: This is why.

Kelem go yoman again to when about again again dibuna bond 92.9 FM K here obochi tama na ekele tope agoro bunye bunyere moche na yabum yo mumen ko me pronounce so nko ma anya ya nko ma ana masi gi yabukwa radio gi na akara bu 92.9 makana adela munji kere ma we malite ku ori amalite na aboye nani na mde nji kere na na m amalitela ta abali se onkwem no nwanke ise afa onye nwanyi afa puku abua niri abua nisi 2026 onye mwane egenti mwa kai gani hu kai gesi we noria nanke obo chita nezie iye mbo aye nagi nobo mwana gi geji we noria bo oyorema noge oyorema aye gani hu bari egwu onwe okwu ndị anyị ga-etinye ọnụ na ya anyị etinye ya ọnụ wee nwee ike zipụrụ gị ozi ndị ị kwesịrị ịnụ n'ụbọchị taa mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ aga m anabatakwa gị ịnụrụ akụkọ ụwa site n'ọnụ onye ga-akọrọ gị ya mgbe ọ ga-ejizi nkeji 15 wee gata elekere mbụ anyị agụpụtara gị ihe ndị gbara elu n'akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa wee ruo mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ n'oge ahụ anabatazie mụ onye gị na ya ga-anọkọ n'oge agidigi ịgba bụ sambugi ezechukwu samuel ezechukwu anyị na ya gasị ya n'iru n'oge ahụ anyị enwezi ike wee kparazi egwu wee gaa n'ihu onye ọma na-ege ntị ruo mgbe anyị ga-ewetazi ọnọdụ n'isi njedebe mgbe ọ ga-ejizi ọkara wee gata elekere abụọ nke ihe ụbọchị taa agụmagụ ga-abịakwara gị tupu ọkụ elekere mbụ kpọmkwem bụ mgbe iji anụrụ ya n'akwụkwọ ndị ahụ ebere okwu na-agụpụtara gị n'ezie aka mbụ aṅụrị ka ụzọ mefuna ngọzi nduche nọkwazi ya na ndị ọzọ ị ga na-anụkwa olu ha mgbe anyị ga na-aga n'ihu n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa ya mere hapụkwa ya bụ akara na akara 92.9 ngwa ka ị gaa n'ihu nabatazie gị kpọmkwem na ya bụ oge ọ yọrịma

0: mma ngwa ka isonyere ebere okwu n'oge agụmagụ nke ụbọchị taa.
1: Bond FM igirigindo.
2: Ekelem gị onye ọma na-ege ntị, eji m obi aṅụrị na-anabata gị n'oge n'agụmagụ nke ụbọchị taa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM n'ime Oyorima nke ụbọchị taa bụ Tuesday. Ọ dị mma, akwụkwọ Eduazi ahụ anyị na-agụkwa ka anyị ka jikwa n'aka bụ nke a kpọrọ Ode n'Igbo sitere n'aka Maazị Tamata Ndubuisi. Ọ bụ ya bụ akwụkwọ ọgụgụ anyị ka ji n'aka. Anyị nọ n'isi nke asaa ka anyị nọ. Ọ dị mma, dịka ọ na-adịkwa, aga m akpọghachi gị azụ nwatakịrị oge ka anyị mata ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga, wee sikwa ebe ahụ gawa n'ihu na nke ụbọchị taa. A ka m bụkwa ebere okwu onye ọ na-adị adabara gị na ya n'oge na-agụmagụ. N'ịlaghachi azụ nwa obere oge, o wee si onweghị onye a na-asị ya abịala n'ihi na o su imi, o su anya. Ebe a ka anyị kwụsịrị n'izu ụka gara aga, ka anyị sizi otu a gawa n'ihu. Otu nwoke onye obodo Ode n'Igbo nke bi n'obodo Umuoke, ihe karịrị afọ asaa, bụ Maazị Ụka Ọnụ, onye ji ịkwa nka ọrụ ụzụ wee mara nke ọma n'Umuoke, ji nganga jide oke ehi na mpi. Ọ bụ site na ọfala eze otu afọ ka o si lụta nwunye ya bụ onye Umuoke mgbe o biri naanị afọ atọ n'obodo ahụ. Mgbe nwunye ya dị n'agbọghọ, ọ bụ abụba na-egwu oriko, nke mere na ndị mmadụ na-ajụ ihe mere na ịlụ di eze adabaghịrị nwa agbọghọ ahụ bụ nwalee. Uche mmadụ ọ bụkwa na Uche Olisa, onye bechaa akwa ma anya mmiri apụtaghị ya n'anya, ọ ga-egbu di onwe ya. Ihe ụwa bụ ọnatarachi, ma onye chi ya wọrọ anụ, were azụ kwụọ ya ụgwọ ka nọkwa n'enyi. Maazị Ụka Ọnụ tụpụtara ndị obodo ya bụ ama akpaka arọ maka egwu oriko ma agbọghọ obodo ndị Umuoke, otu ha si mụta ya bụ egwu mgbe o si mba ahụ ọ gara ọrụ ịkpụ ụzụ lọghachite azụ n'obodo ya. Ọ na-abụ ngwere nọte aka n'obi ọghọ ahụ, ya mere na Maazị Ụka Ọnụ kwenyere na ọ dịghị ebe ka ụlọ mma. Ebe ọ bụ na ọ lụghị nwaanyị n'oge mgbe ọ nọ n'okorobịa, o teghị aka nwunye ya jiri mụọrọ ya ụmụ abụọ, o cheta na onye ọbịa nwụla. Mgbe ọ tụrụ arọ ahụ bụ ka ụmụ agbọghọ ndị ama akpaka na-achọ egwu ha ga-amụ, nakwa mba ha ga-esi nweta egwu ọmụmụ bụ oyoyo ma nwekwa agba. Maazị Ụka Ọnụ kọrọ maka egwu ahụ nakwa otu ya si nọrọ n'ukwu ube ghọrọ mkpụrụ nke chara acha. Ebe ọ bụ na afọ anaghị atụ egwu o jiri bụrụ ụzọ, ndị obodo Maazị Ụka Ọnụ nyere ezigbo nkwado n'ihe niile gbasara egwu ọmụmụ ahụ bụ oriko. Akpọ nkịta oku, ihu adịghị ọchị. Ụmụ agbọghọ Umuoke na ndị ndu ha ajụghị arịrịọ ma ha ga-abịa kụziere ndị ama akpaka oriko. Ha chetara ndị ama akpaka na anaghị agba aka ahụ nwata eze, gwakwa ha na egwuregwu nkịta bụ onye daara ibe ya daara ya. Egwuregwu a na-aga n'ihu, mmanya hụ onye ọ maara obee ugwu. Ebe ọ bụ na Maazị Ụka Ọnụ bụ ezigbo ọgọ ha maara ama soro bịa ya bụ njem, ụta agbaala ihe ekwere ya. Ofe dị mma, ụtara dị mma, ihe akpịrị ga na-ekwezi ibu oyoyo. Egwu ọmụmụ ahụ ga-ewe otu afọ. Mgbe ọbụla

0: n'agbanyeghị na ha ga-akpụnye ndị egwu ahụ otu ewu ma kwụkwa ha 1,000 naira, ya bụ akpa ego 5, ma ha kụzie ha egwu oriko ahụ. Mgbe a kụziri egwu ahụ ihe dị ka 6, ụmụ agbọghọ ndị ama akpaka gosiri na akụ gụrụ nwata agụụ anaghị arụ ya afọ. O nweghị onye isi wara nke a na-enwe onye ụkwụ maọbụ ụkwụ na-egbu. Mbọ na uchu ha tinyere n'egwu ahụ nyere ndị obodo ha obi aṅụrị ma gbakwaa ndị na-akụziri ha ya bụ egwu ume ebe ọ pụrụ iche. Otu nwa agbọghọ onye ama akpaka bụ ọpụrụ iche n'egwu oriko ahụ ha na-amụ bụ Chibaja. Odogwu karịrị odogwu jikwa ụkwụ akpọ ụbọ. Ụmụ agbọghọ ndị ọzọ bụkwa elele wee jee ọrụ, mana e nwere ihe dị iche n'ọsa na uze. Chigba na-efe efe ka nnụnụ ma ọ na-agba egwu oriko. Nke ahụ mere e ji nye ya aha otutu Igede. A ga-echeta na Igede bụ eze egwu n'ala Igbo niile. Ebe ọ bụ na Chigba kacha ndị ọzọ agba egwu ahụ, ọ bụghị naanị na ọ na-akpọ ya Igede, e mekwara ya onye isi n'obu uze egwu. Ọ dị egwu. Ka oge zuru 1 afọ, ndị nkuzi egwu oriko ahụ jiri obiọma na ụtụ enyi na enyi tụkwasịrị ndị ama akpaka 1 ọnwa n'ime afọ ahụ a kpara akpa. Nke a gosiri na ọ bụ obiọma ka nwaanyị ji atọpụrụ nwoke akwa ọ ma n'ukwu. Maazị ụka ọnụ nwekwaziri obi aṅụrị maka iji oduru ndị obodo ya gaa. Ọ bụkwazị nshịkọ ụwa dịrị isi abụọ. Obi na-atọkwa ya ka nkịta mụrụ naanị 1 nwa, n'ihi na ndị ọgọ ya mere ọgọ ha obiọma. Ka dịkwa egwu. Ọ dị mma, onye ọma gere ntị. A ka na-asịkwa na ụkpaka ọkazị ejughị akpa, ma a machiri ya ọnụ 1 ahụ, anyị ga-amachi ya ọnụ na nke taa n'oge na agụmagụ bịara gị n'ime oyori. Taa bụ Tuesday, n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. n'izu ụka ọzọ anyị agakwa n'ihu. Ekele m gị n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere m n'ụbọchị taa. Kwado agụmagụ ka ọ na-aga n'ihu, ka anyị nyekwuo ya oge. Aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Ndewo.
1: Ninety two, 92.9 Bond FM, Igirigindo.

0: Pantera, Smart Balance Oil in Africa help reduce.
1: 92.9 Bond FM.

0: Adema, anyị ka na-anọgọ mmeri bụ na Bond FM 92.9. Nna m dị eze Okoye Kabaha, ma ejim akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Abụ m Ngozi Nduche, ejim akwụkwọ akụkọ New Telegraph na The Guardian. Ka anyị na-aga n'ihu maka ihe ndị gbaa na akwụkwọ akụkọ n'ụbọchị taa.
0: Ndị uwe ojii anwụchikọla mmadụ 13 maka mmeso ọjọọ e metụrụ ndị onye nta akụkọ na steeti Rivers. Ka nke a mere, ọkwa na anara otu onye oru azụ, ọkwa na oru niile ka a na-ara azụ. Ọ na ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Mmadụ atọ anwụọla, ọ bụrụ ka otu WHO kwuru na maka nje Hunter virus. Oge ọbụla nje a na-awalite, bụ nke gbawara na ụgbọ mmiri na-aga n'elu Atlantic Ocean. Ị ga na akwụkwọ The Guardian n'ihu nke ise, ị ga-agụrụ akụkọ nke a n'uju ya.
0: Ụlọ ọrụ abụọ sitere mba China ga-enye aka maka nlekọta na ndozigharị ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ nke dị na Warrina nke dị na Port Harcourt. Mee ya ka ọrụbakwa ọrụ nke ọma. Ọmaka a sị na ọ na-aba aka abụọ ọkụkọ ọnụ ha etigbuo ijiji. N'ibe nke 19 na akwụkwọ akụkọ Vanguard,
1: ị ga na akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ị ga-agụrụ otu akụkọ ahụ n'ihu nke atọ. The Guardian bụrụ ya n'ihu nke ise.
0: Ekpere mbụkwọ mgbe anyị emechakwa nke a, ya bụrụ nke a ga-abụ eje na ya agbapụta mmanụ aha
1: n'ahụ ya,
0: maka na afọ na-abụọ gara aga a gwara
1: amalitela ekwu na aga na-amalite
0: n'ọrụbago
1: n'ọrụbago
0: mmanụ na-apụta nyafu nyafu nyafu nyafu ka ọ gaziere otu ọnwa na ọnwa na-abụọ.
1: Ejima
0: nne gị
1: kokoroko ọdakọ
0: ọ dị egwu.
1: Chukwu nyere n'anyị aka na nke dị mma ka anyị chọ. Ọ dị mma nke a wee kwuo sị, mmadụ abụọ a na-enyo enyo kwetara na ha so wee kpaa nkata ịnaghara Tinubu ọchịchị n'ike. N'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ nke a.
0: Onye zutedoro efe onye eze n'ohi, ọya na-ebe wee yi ya.
1: Ka ekwere maka onye na-ezu ohi mgbi, ebe ka ọ ga-anọ wee tani ya.
0: Onye nke akụkọ onye zuziri ohi ekwe, ọya nọdụ ebe wee kwe. Ụfọdụ ndị a kpara nkata nkwata ọchịchị Tinubu anọrọla n'ihe onyonyo kweta na ha kpara nkata dị otu ahụ. Onye gbuo onwe ya, ọgba mmee. Ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ọ dị mma, otu nasụ na sanụ na-eme ngagharị iwe ma mechie ụzọ mbanye UI. Kedụkwa nke ọzọ ha mekwe wee kpaa aghara nye agụmakwụkwọ Ebi Nye Ahmadu Bello University nakwa nwanne Ebu University of Ilori. Ị ga na akwụkwọ akụkọ The Guardian n'ihu nke asaa, ị gụrụ nke a n'uju.
0: Otu APC agọọla ụkwụ na aka ya na o nweghị mgbe ya ji were si na ya na-enye onye omeiwu ahụ na-anọchite anya ọgbata voto Etiosa 1 ya bụ Nohim Babatunde Adams na ya kwụ ya n'azụ na ụdị na mmadụ niile kwekọrịtara na ọ ga-azụ ọkwa n'afọ 2027 nke consensus. Ịmana bekee abụ consensus mgbe ụfọdụ ịnụ ka a sụrụ ya, ileru anya nke ọma, leghachi azụ na akwụkwọ nkọwa okwu ka ịma na ọ bụzikwa ihe ọ bụ ụnyaa ka ọ
1: bụta
0: kama ihe dike kwuru ya ata isi ọ sị na ihe anya fụrụ na mbụ. N'ibe nke ise na akwụkwọ
1: akụkọ anyị ga-enwe nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na enweghị ndị so wee na-azọ oche ọchịchị maka afọ 2027. Ọ bụ Peter Side bụ ya na-ekwu nke a na akwụkwọ akụkọ New Telegraph n'ihu nke 9.
0: Ihe niile nrụpụtara na-egosi n'ezie na mbụ omezu nke o kwere. Oyebanji na-achị steeti Ekiti na-ekwu nke a ka ọ na-akwado ịzọkwa akwa nke ugboro abụọ. Oledị onye lelere onwe ya akwụkwọ daa. Onye ọbụla lelere onwe ya akwụkwọ,
1: ọ ga-eme
0: nke ọma. Ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ọ dị mma nke a wee kwuo sị, ala anyị bụ Naịjirịa na-achụ usoro ezi nchekwa ihe ndekọta ndị mmadụ. Maka na mgbe ụfọdụ ọ na-aga edeche ihe ụfọdụ n'akwụkwọ, anọgidezi achọwa akwụkwọ achọ. A na-ekwuzi na achọrọ usoro a ga-esi wee hazie ya. Ịchọgodi ya afọ ole na ole na-aga ọka
0: dịkwa.
1: N'ihu nke asatọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka nke a dị.
0: E gburu mmadụ 16 ọhụrụ na mwakpo steeti Katsina na Plateau. ana awa ona etochi bukwa na etuto biara ogbugbu nibe nka sa na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: abari bere sitere na otu ADC banyekwa otu Labour Party njem ga na eme iga na akwụkwọ akụkọ ni Telegraph n'ihu nke ise egoro nke nke ọma
0: akada gboro mma
1: yafe ikwe n'ishi
0: aha ọ dị mma oge anyị na akụzi kwarapụọ na ịpịachi bezi omeni bụ nke taa ọsazi ode nwe ege nke be anyị mgbe ochie ni na-agbara otu egwu bọọsụ para ego ọ bụrụ na ọ na-enyezi Victor Osimhen nke enyi nwoke a ndụmọdụ si ya Victor a nwekwara ama agama
1: yo
0: amanụmo ịma na ama onye bụrụ mmadụ ụzọ siri ite na mkpọmkpọ eku na ọkụ Victor anụgoro ihe ọsazi ekwu ebu isini tata a na-enye gị nnigo n'ọnụ ọ ga-ịma nke ka gị mma
1: ọ ga-eji n'uche wee kụọ ọkpakọ ọkpa wee welu n'uche puo
0: ihe ọ bụ ọ dị n'ibe nke iri atọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard otu a ka anyị siri ha na nketa n'oge omen igbo na Bond FM 92.9 ekele m aṅụrị ka ụzọ mefu na maka ịkpara anya aka n'igwe na nketa mekolu anyị dapụta nke ọma ngọ nwa onye ọma gerentị
1: ekelekwa gị maka iwepụta ohere wee sonyere anyị na omen igbo nke ụbọchị taa abụ m Ngozi Nduche ka emesịa
0: nna m dị ezokoye bụ aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dịrị gị.

0: akwụkwọ ya gojide kerem ijiji ka mba ọnụ ya wanụ igbo mụrụ nze mụ ọzọ na meke na igbo niile eke n'ọnụ doo maka enegata ugoro anya nwa enwe anya ọdụkasị were ndị nye nyụọ ya anya ezumezu ezukwene onye ka eji akọ na nwaanyị tiri mmanwụ nwa chere nwoke n'ezi igbo na-eme anya igbo ga-emụ ntị n'ọnụ na-ebu m ọgwụ were bịa ewu ewukwe m onye ka eji akọrọ na nwaanyị tiri mmanwụ a sị nwoke bụrụ mmanwụ nwa gbawa ọsọ nwaanyị agwụ n'ụkwụrụ akwụrụ ichekwuche na ogbo m aga na nke ụdị akpara nwa ọkọ na ndị nwaanyị egbu ewu chi ya jụọ ha dịka ote na o ji sewela ya okwu nganga gbuo m n'ụzọ nye achọ na m mụ na chi ihe ejeghị ejebe ejebe akpọnụ chukwu ana ana ana akpọnụ chukwu ha dukwe m n'afọ na na nwa na mmụọ nsọkwa ibe na-ese jizọs na-ekwe nso okwu oluwe ezube ezu ezukwe na mụ na onye na-ekwudo nwa ọ na-adị mma ịdụ mma ma ọ na-esi ike ịdụ mma ọkwaba ete ka esi eje n'ube nkwụ nwaanyị na-akọ nke di ya mere ihe ọ na-akọkwado nke o mere di ya eyi nwatakịrị bụrụ ebe nne na nna ya na-egwu egwu bido n'ubebe akwa sụwere edowe n'ala nwata nwa chọọ ka ọtọ nwa ị na-anụ oyi na-anọ n'ugwu na-ene mgboko anya ịgbata na mgboko mgboko wuru mmiri mmiri nnamdị nwe nwere akụkọ m vụrụ bịa onye gee ntọ n'onye ahụ akụkọ onye foto ụlọ ụtụtụ ekpesikwa ekpere ike ibe na-eme ejeta kọmputa vileji na na-afụta na na-ene anya ka m na-abịa ka mba moto bịawa moto bido n'ụgbawa ọkụ onye nwere ahụ ọsọ oruka moto na-akwadosi na ịgbasi ọkụ ike ọ na-abụzi ka ọ gbaa pii nwee obere oge ndị faya savisi bịawa oyi nne onye bụ ive anya nsọ ọbụzikwa naijiria ka anyị nọ ive nwe n'eziokwu ana ebe ma na ọba na ọkwa nso ị na-anụri ewu ama ewukwe m nchiegbu n'ugogo chara acha ya echukwere echu nwa na agwa gị akụta ụkwadolu ogboro mana ha data ego ọ bụrụ na nwa ha natu ewu mmanwụ na-enu m anya ibe gawara akpụrụ ọdụ ka etutoto ya na ahụ niile na-anụ oyi nnachi igwe oyi agba m ụkwa akadụ ma ha emebi mechie m onye mebie na ya chebe onye anachi edu na mmụọ na-ejerube dị bịa chọọ onyenu na-enu m anya anyị onye ọjọọ ma ama adịka oche ha rigo oyi nganga gbuo m n'ụzọ onye achọ na m achọ ya dubo onye ka m ji akọrọ akọrọ ọdịna nwata bụ ụfọ nna ya bụkwara ndị mmụọ mere ya okenye na nwa ị na-anụri onye mkpụmkpụ adịrụ mma ịṅụ small start ka m jụwa ji oji etozi kwedu ana m abịa ka njen ụzọ ha dị na alụ
1: ninety two dot nine Bond FM.

0: Ọ dị abụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, na ka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu, ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nke nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 080-371-438-53 or 080-288-71-333.
1: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agbụ ya. Ndewo.
2: Hapụ ya na 92.9. Malaria ụdọ mkpa afụka. Malaria ụdọ mkpa afụka. Get malaria, don't delete, let the people go, peace and life.

Nigeria. Onye unu na-anụ onu ebe a bụ Chief Akụmavọ Obiligbo, onye nteje. Ya na ndị egwu ya bịara ịgbasa ozi ọma maka egwu ndị eze. Nze dị mma, nze amaala, eze kwesịrị.

A gaida abokan aikinmu na bangaren Ibo, sai in ce a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bond FM da ke nan GRA Ikeja. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na Hausa. A yau ma, kamar yadda aka saba, za mu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30. Kamar da abokan aiki Usman Tunau ke fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Shirinmu na farko shi ne shirin kurciya tare da

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda hira ke kasancewa tsakanin Kaisar da Nana. Har cikin matsananciyar damuwa Nana take cewa kenan kashe shi zaka yi, wai kai wani irin halitta ne azzalimi mara imani, duk wanda ya mu'amalantu da ni sai ka cuce shi. Yace a'a, ni ba na taba kowa sai ya taba ni. Ba ya fara lallaba kiki sadaukar masa da ni ba, baki tunanin ta wace hanya za a yi amfani da ni ba. Kawai saboda ki rabu da ni kika amsa masa, kuma ke baki san ya ake sadaukarwar ba. Kika amsa, ya shiga gona ta, ni kuma na shata masa layi. Yayi maganar yana bayyana a gabanta. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. Cikin kuka Nana take fadin Allah ya yi min maganin ka, ya saka min. Idan ka fi karfi na ba ka fi karfin Allah ba ai, kuma kana kallo aka kashe malam Awwalu baka yi komai akai ba, banda zalunta ta da azabtar da ni ba abin da kake yi. Yayi murmushi yace zuwa Islamiyar taki ba shi da amfani ashe. Ai idan abin da yafi haka za a yi masa ba ruwa na. Azabtarwar da yayi ya rinka sa kina yi mini, nayi farin ciki da mutuwarsa. Ki roƙa masa Allah ya gafarta masa. Dan wasu lokutan idan damuwa da gajiya ta yi masa yawa, yakan sha wasu ƙwayoyi domin ya samu bacci. Nana ta ce ƙarya kake yi, wallahi ƙarya ne, ba dai malam Awwalu ba. Nana ta katse shi cikin ƙaraji. Kaisar ya ce ai dama ban ce ki yarda ba, ko bil adama ma akwai wanda ya kai ku ƙarya ne? Sarkin baka kuma zan kasa in tsare sai na ƙarasa shi, saboda ba neman sadaukar masa da ni kawai ya sanya na yi masa wannan hukunci ba. Wani gagarumin laifi ya taka mini da sai na ga bayansa. Don Allah kar ka kashe shi, mutumin kirki ne, kuma mutane wasu sun yi imani da maganinsa. Marasa ƙarfin da ba za su iya jelan asibiti ba, yana taimaka musu babu ko kwabansu. A hankali ya fara zagaye Nana yana cewa gaba ɗaya halayyar ki ba ta da saiti. Kin gama koshe abin da yake yi, yanzu kuma kin ce a kyale shi? Mutane na amfana, idan ya mutu sai ki je ki gaje shi, tunda dama ya kai ki ya nuna miki magunguna. Kwanta ki bacci kafin kwakwalwarki ta samu matsala. Ki shirya tarar sabuwar matsalar da take tunkarar mu daga ni har ke a dalilin zuwan ki gidan wannan mutumin. Za ta yi magana kawai ta daina ganin komai, sai juyi da ta yi a ɗakin da take cikin magagin bacci, ƙoƙarin yunƙurawa take yi ta tashi. Amma wani irin bacci mai kama da fita daga hayyaci yayi awan gaba da ita. Bayan kwanaki uku jami'an tsaro basu fasa zarya a gidan su Nana ba. Akan neman Imran, ga fitina da mama take ta yi akan zaman Nana a gidan. Abu yaƙi cinyewa. Sai da makwabta har da mai unguwa suka shiga lamarin, aka dinga rarrashinta, aka dinga janyo mata ayoyi da hadisai akan tauhidi da ɗayanta al'amura. Nauyin manyan mutanen da suka haɗu ya sanya ta ce ta haƙura Nana ta zauna zuwa lokacin da za a ɗaura mata aure. To, Nana gaba ɗaya lamarinta, kwance lamarin da ke faruwa a gidan nasu baya gabanta, har da batun ɗaurin aurenta da ake yi. Sati biyu masu zuwa, rashin samun abincin nan da ba ta yi ya fara damunta. Don sannan a hankali mutuwar malam Awwalu ta fara sakinta. Sai dai duk lokacin da ta tuna shi sai ta yi masa addu'a. Tana zauna a tsakar gida da yamma suwai bana tsakar gidan tana ta jin kaɗe-kaɗe a wayarta.
kanta ko dan kwali babu barojin nan ce take zauna a kusa da suwai ba jikinta duk ya ci ko ta warke ta zura kanta kusa da na suwai ba tana leka wayar ita ma dana tayi shiru tana kallon suwai ba tana son tayi magana amma tana tsoron abin da ka iya biyo baya ke suwai ba tashi ki shiga daki dan jaraba kalli yadda ta zura miki idanu kar ta karasa tande ki mama tayi maganar cikin hadarai zuwai ba ta kashe wayar ta yunkura ta tashi ai kuwa matan ta hadarai kafin suwai ba ta kai daki ta hankade ta ta fadi kasa kin gani ko abinda nake fada ko dama na ce ba zan zauna da yarinyar nan ba gashi dai sai ta kashe mini yaya hankalinta zai kwanta kawar da kaina na tayi gefe ta ci gaba da zancen zucinta dan ba hatsaniyar gidan ce a gabanta ba yanzu da daddare nana ta tsaya tana karewa jakar da ta zo da ita daga gidan sarkin baka kallo tunda ta zo da ita bata bude ta ga abin da yake cikin jakar ba yau ma kwana ihu suwai bata yi cikin ikon Allah nana kuma tunda ta dawo bata yi ihun nan da ta saba yi da daddare ba sai suwai ba washi gari ya kama litini nana ta shirya domin jaraba zuwa makaranta duk da ta san za ta sha bala'i gurin director na rashin zuwan ta tsawon lokaci amma ta tafi cike da fatan Allah ya sassauta zuciyarsa ya sanya ya karbe ta ya biya ta albashin ta kuma ta ci gaba da aikin ta sai dai ta tarar da sabanin abin da take ta fata domin kuwa tatas director yayi mata ya ci zarafin ta ya ba ta takardar kora jiki a sanya ya ta karba takardar ba tare da ta bude ta ce komai ba tace to salary na ka taimaka ka bani na wancan watan ba za a bayar ba shi ma last month din wani zuwa kika yi na kirki kullum baki da lafiya nana ta sake mararai cewa tace dan Allah ko rabi ne ka taimake ni ba zan bayar ba asarar da kika janyo mana na wahalar neman wata malamar a kudin ki nana ta ji zafin korar da aka yi mata duk da ta san laifin ta ne amma dai ya kamata a bata haƙinta to ko sallama bata yi da sauran malaman ba dama ba cikin su take shiga ba saboda yadda suke mata kallon ai ita nani ce kawai kuma dama da za ta zo da kafa ta zo makarantar dan haka yanzu ma ba ta da kuɗin abin hawa da kafar ta ta miƙi hanya hon din da aka ishe ta da shi ya sanya ta tsaya ta waiwaya motar baban mu Husin ta gani ya karaso gurin da take yace anti kwana biyu lafiya kuwa Husin na ta rikici ba kya zuwa makaranta shi ba zai zo ba tace wallahi na dan yi rashin lafiya ne cikin tausayawa yace ayya Allah ya sauke mun yi magana da director ya ce sallamar ki zai yi bayan da ban yi ba amma ya ki yarda ya hakura nana ta yi guntun murmushi da iyakar sa bai wuce labbanta ba tace ba wani abu rabo na ne ya kare a gurin kawai ayya babu dadi to hawo na sauke ki a gida ta girgiza kai tace a'a ba komai na kusa karasawa a'a da saura ai na sani haudan Allah yayi maganar yana bude mata kofar gidan gaba tayi bismillah ta hau wallahi ban ji dadin sallamar ki da director yayi ba kina da kokari matuka gaya a wannan karan ma murmushi dai kawai ta rinka yi tana wasa da yatsinta ki bani takardun ki na nema miki admission a makaranta ko da legal studies ki koma makaranta mana ta girgiza kai tace a nagode sosai yace me yasa karatu ne ba kya so nana ba zan cutar da ke ba bana wasa da duk wani abin da ya shafi yara na yanzu haka Muksin ne karami amma duk lokacin da nake gari ni nake kai shi makaranta saboda yana son hakan da da da dukiya ba abu ne da nake wasa da su ba amma ki tunani idan kin amince zan samar miki admission ko ba duka ba zan dauki dawainiyar karatun ki
cikin girmamawa ta ce kana cikin mutanen da ba zan manta da su ba a rayuwata ba zan so ka bata kudinka ba ina ganin da wani dan lokaci ka dan za a daura mini aure kuma garin zan bari gaba daya Allah sarki ubangijin Allah ya sanya alkhairi ya ba ku zaman lafiya Bani wayarki na saka miki lamba ta idan lokacin biki yayi ki sanar da ni zan halarci daurin aure insha Allah Nana ta girgiza kai tace bani da waya ai kai mini addu'a nagode sosai sannan a cewa Muhsin yayi karatu da kyau Allah yayi masa albarka jiki a sanye yake kallon Nana haka kurum take bashi tausayi gaba daya yanayin ta ya nuna akwai labari mai ban tausayi a tattare da ita yayi parking daidai gurin da take sauka tana kiciniyar bude kofar motar ya mika mata kudi yace ga wannan ba yawa Allah ya baki wani abin yi za ta yi magana ya girgiza mata kai ta saka hannu biyu ta karba ta ce nagode sosai ya dade yana kallon yadda take tafiya da kyar ta shige cikin layin su to malamin Hajiya Sa'aya na zaune ya zuba wurin da yake gaban sa ya kalle ta yace Hajiya a wannan karan ma fa babu sa'a ɗan aiken mu sun makara domin fafur sarkin baka ya hana yarinyar nan karshe ma ya mayar da ita gida ya ce mu je can mu dauke ta yanzu haka tana can kai wannan wace irin masifa ce ni ban taba ba a taba bani aiki mai wahalar wannan mako an taba ma bani aiki mai wahalar wannan yayi dariya yace ai na ga ya miki hatsabibin aljani ne a tare da ita kuma mutane irin su muke burin mallaka ko in ce miki ma mutane da dama irin su suke burin mallaka domin kaf jinsin su babu aljani mai tsananin juriya da kasada kamar sa tunda sarkin baka ya mayar da ita ba tare da ya mallaki aljanin nan ba na san akwai matsala yanzu ki bar wannan mujingine ta zuwa wani lokaci kadan yanzu ga wani aiki mai dan sauki Yar aiken mu na kan wancan yarinyar da ta yi amfani da turaren kuma ta warke ma ki duba dangi wanda yake jininki ki samo yaro da bai wuce shekara 5 ba a sadaukar mata da shi domin ta ƙara samun kuzari zan sanya ta yi miki wani aiki Hajiya Sa'a ta yi dan shiru ta ce akwai dan wana ba zai gagara ba to shikenan tashi kije sa'a na tare da ke Hajiya tunda kike biyayya ga duk abin da aka saka ki kije za a sanar da ke lokacin da ake bukata tashi lokacin da ake bukata tashi tayi tana jin dadin yaban da yake mata to Nana da ta koma gida ta tarar an kai su wai ba asibiti daga gurin masu magani wai jikinta babu jini sai an rike ta take tashi sam nana bata yi gigin bin su ba ta da yi wasu wai ba addu'a ta duba kudin da baban Muhsin ya bata 10,000 chip addu'a ta dinga kwarara masa da shi da zuri'arsa saboda ta ji dadin kudin nesa ba kusa ba Dayan makuwa sai ga ummi ta zo gidan ta tarar da nana a gida nana ke ba ki je asibiti duba su wai baba kin san da yadda mama ta yarda nake zauna a gidan nan makuwa suna cewa ina kokarin kashe su wai ba wai ina sha mata jini sauran maganar ma kakare mata yayi saboda kukan da ya kubce mata mai taba zuciya jiki a sanye yayi ummi tace yanzu ma da naje suna ta maganganu amma dan Allah ki manta da su ke dai Allah ya baki lafiya nazo ne akan batun shirin bikinki baba ya ce ba za a yi taro ba amma ko ba za a yi taro ba ai ki fara gyaran jiki dai ko me zan gyara ni dan Allah ki rabu da ni ummi tace kamar yaya na rabu da ke aure fa zaki
auren je kana yi ka ba ai kun san ba so nake yi ba amma babu yadda na iya shine sauran mafitar da ya rage mini au nana ba za ki daina maganar ba ba kiya so din ke ba kiya tausayin kanki da wannan wahalar da kike ciki ko ki je ki yi ta yi sai mutun ya tausaya miki idan kika tafka wani rashin mutuncin zai gane ke ba a bar tausayi bace ki je ki yi abin da kika ga dama ni na cire hannuna akan ki Allah yana tare da ni na san shi ba zai cire hannunsa daga kaina ba na yana ta yi maganar hawaye na gangarowa daga idanuwanta Mai sauraro ina ga anan zamu da sa'aya a yau tare da nada tabarmar shirin da fatan za a biyo mu sanna a hankali gobe domin jin dori daga inda mu nada sa'aya a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa Hawwa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke makowa fatan alkhairi

ina nan cikin agege, a nan markas, ina nan agege a nan markas, ina ci gaba da ayyuka, ni ban zama boyayye ba. Mutane suna ganin irin ayyuka na ana nunawa a tauraruwa TV Arewa 24, wasu na gani a TikTok, wasu na gani a Facebook, wasu na gani a YouTube, wasu na gani na a ƙasashen Larabawa, a manya-manyan gidajen TV kamar Sudan, kamar Syria, ana ganin irin aiki na Algeria, Libya, ana gani na, wasu na gani na inna je Umara a nan share Mansur Tsohuwa, wanda yanzu na koma Daifa, a nan nake aiki a unguwar Daifa, in Allah ya kai mu. Jama'a, in dai jinya ce a jikin ɗan adam, ko mun daɗewar jinyar, ko wata iri ce jinyar, ka zo da zuciya ɗaya, Allah zai warkar da kai. Aiki na ikon Allah ne, kuma yardar Allah ce a ciki, ta yanda za ka ga mutum shekara da shekaru daɗewa ana ta fama cikin ikon Allah, in ka zo sai ka ga Allah ya ɗauke matsalar. Yarinki yana shaye-shaye, a kawo shi wajena, da ikon Allah, Allah zai shirya yaran, duk abin da yake yi mara kyau Allah zai ɗauke masa, yardar Allah ce. Budurwa wacce babu mijin aure, ku yi hanzari ku zo da ikon Allah za a samu. Makiya sun sa ka a gaba, ana taima kulle-kulle, ana taima mugun aiki, ka zo Allah zai warware cikin ikonsa. Kana sana'a babu ci gaba, abubuwanka suna komawa baya, ku yi hanzari ku zo da ikon Allah, Allah zai ɗaukaka aikinka, kasuwarka za ta miƙe cikin yardar Allah. Ina wanda ke fama da rashin haihuwa, ku yi hanzari ku zo, Allah ne mai ba da haihuwa, zai baka, Allah zai baki in Allah ya yarda. Budurwa kuna da ‘yar uwa ba ta samu aure ba, ko mun daɗewarta, ku kawo ta, Allah zai haskaka ta, za a samu mijin aure, ko da asiri aka yi mata, Allah zai lalata, Allah zai karya. Matsalolin shaiɗanu na aljanu, ni Abubakar Bilhaqi, Allah ya mun baiwa, yardar Allah ce, Allah ne ya amince. In dai matsalan aljanu ne, ka zo wajena, ƙaryar aljanin ta ƙare, ina cire aljani, ina fidda aljani, in yayi naci yana barin duniya, yardar Allah ce. Babu wani aljani da ke gagara ta, duniya ta san irin aiki na, duk mai gani na a manya-manyan gidajen TV yana ganin aiki na. To gani da kaina a cikin Lagos, a nan agege, a nan markas, ko mun daɗewar jinya a jikin ɗan adam, ba ka tafiya, ka zo Allah zai warkar da kai. Gefenka ya rike, baki ya makale, gefe ya rike, ku yi hanzari ku zo, da ikon Allah za a warki. Muna nan agege markas, muna ci gaba da ayyuka, alhamdulillahi. Ga lambar da za ku kira, 080-32-72-45-23, ko kuma 090-71-70-60-88, ko kuma 080-38-20-70-30. Allah kai ne mai biyan bukata, duk wanda izo Allah ka biya bukatarsa.

0: mak dan nasang
1: Shambhala, don't find him out to save us.

I'm gonna go now.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da haduwa da ku ta cikin shirin Sabuwar Najeriya na wannan mako. A cikin shirin za ku ji cewa Shugaban Ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ware naira biliyan 17 domin bunƙasa walwalar al'umma a mazabu 8804 dake fadin kasar nan. Kasalika uwar gidan Shugaban Ƙasa Bola Ahmed Tinubu, Sanata Oluremi ta kaddamar da shirin Econ a Kano tare da kira ga mayar da hankali kan masana'antu. Gwamnatin tarayya ta tallafawa rundunar 'yan sanda da motocin bus masu amfani da gas. Kazalika gwamnatin tarayyar ta yi baje kolin nasarorin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya samu tun daga lokacin da aka zabe shi zuwa yanzu, wanda ta sanya masu fashin baki kan al'amuran siyasa da harkokin yau da kullum suka bayyana ra'ayinsu dangane da matakan da gwamnatin tarayya ke dauka wajen gudanar da ayyukan ci gaba. Muna tafi da sashin albashirinku da ke baku damar cin gajiyar wasu tsare-tsare da gwamnatin tarayya ke fitowa da su domin al'umma su amfana. Ku kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan don jin waɗannan da sauran rahotannin da muke tafi da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Seniyau da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban Ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da fitar biliyan 17 domin gudanar da shirin bunƙasa cigaban mazabu 8804 dake fadin kasar nan. Shirin wanda aka sanya wa suna Community Based National Social Action Fund an kirkire shi ne domin inganta rayuwar al'umma kai tsaye ta hanyar baiwa kowace mazaba damar aiwatar da ayyukan da suka fi dacewa da buƙatunsu cikin wata sanarwa da ma'aikatan lafiya da walwalar jama'a ta ƙasa ta fitar ranar Laraba, wanda mataimakin daraktan yaɗa labaran ta ya sanya wa hannu. An bayyana cewa za a aiwatar da shirin ne tare da haɗin gwiwa ƙungiyoyin sa kai na cikin gida. Sanarwar ta ƙara da cewa za a mayar da hankali kan muhimman fannonin da suka haɗa da samar da abinci mai gina jiki, kayayyakin kiwon lafiya, gyara makarantu da asibitoci, da kuma inganta tsaftar muhalli. Ana dai sa ran fara aiwatar da wannan shiri daga ranar 1 ga watan Maris shekarar 2026 zuwa watan Disamba na shekarar 2026, inda ma'aikatar kuɗi da ofishin akanta jirin na ƙasa za su kula da asusun shirin. A wani labarin kuma, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da daga likafar cibiyar horar da masu maganin kanjamau da kuturta ta ƙasa da ke Zaria zuwa babbar cibiyar bincike da kula da lafiyar jama'a da cututtuka masu yaduwa. Matakin na da nufin ƙara ƙarfin cibiyar wajen gudanar da bincike, horaswa da kuma shirin tunkarar duk wata annoba ko barazanar cututtuka da ka iya faruwa a ƙasar nan. Uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu ta kaddamar da wani sabon shiri mai taken Energized Commercialization Now a birnin Kano. A yayin taron kaddamar da shirin da aka gudanar ranar Alhamis, Remi Tinubu ta yi kira ga 'yan Najeriya da su sauya tunani daga neman ayyukan yi kawai zuwa gina masana'antu da za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ta bayyana cewa Najeriya ƙasa ce mai ɗimbin fasaha da hazaƙa, inda ake samar da sabbin ra'ayoyi daga jami'o'i da cibiyoyin bincike, amma da yawa daga cikin waɗannan ra'ayoyi ba sa zama ayyukan da za su amfani al'umma a aikace. Uwar gidan shugaban ƙasar ta bayyana cewa shirin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi, bunƙasa tattalin arziki da kuma baiwa Najeriya damar yin gogayya a fagen kasuwanci da fasaha ta duniya, inda ta jaddada muhimmancin baiwa mata da matasa fifiko a shirye-shiryen gwamnati. Sannan kuma gwamnatin tarayya ta mika wa rundunar 'yan sanda ta ƙasa motocin bus guda 3 masu amfani da iskar gas domin inganta ayyukan tsaro da kuma rage raɗaɗin tsadar man fetur a ƙasar nan. Tallafin ya samu ne daga hannun asusun tallafawa 'yan sanda da kuma kwamitin shugaban ƙasa kan motocin gas da na lantarki da yake karɓar motocin ranar Laraba a hedkwatar rundunar da ke Abuja. Sufeto Jire na 'yan sanda ya yaba wa gwamnatin shugaban ƙasa bisa wannan tallafi. Ya ce amfani da motocin zai taimaka wajen rage kashe kuɗin mai tare da ƙara inganta ayyukan rundunar domin ta kai mataki daidai da na ƙasashen da suka ci gaba. Rundunar sojan haɗin gwiwa ta Operation Haɗin Kai da ke kula da shiya ta biyu ta samu nasarar daƙile wani hari da 'yan ta'adda suka kai a yankin Kukareta. daren Laraba zuwa wayewar Alhamis. A cikin sanarwar da jami'in yaɗa labaran rundunar ya fitar ranar Alhamis ya ce sojojin sun kashe 'yan ta'adda 24 a yayin Artabun, yayin da wasu suka tsira da harbin bindiga, sai dai sojoji biyu sun samu raunuka. Sojojin sun kuma kwato makamai masu yawa daga wajen 'yan ta'addan. Sanarwar ta ce rundunar na ci gaba da bin sawun 'yan ta'addan da suka tsere domin kamo su su fuskanci hukunci.
0: An gaishe da Sa'adatu Husainiyu da waɗannan labarai, kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewar Najeriya ta shiga wani sabon babi na gyara da ci gaba a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, inda ta buƙaci kafofin yaɗa labarai na duniya da su riƙa rahoton gaskiya kan abin da ke faruwa a Najeriya. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Alhaji Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis yayin wata tattaunawa ta musamman da wakilan gidajen jaridun ƙasashen waje da aka gudanar a Abuja. Ministan ya bayyana cewar a shekarar 2025 tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka da kashi 3.87 cikin 100, wanda hakan ke nuna cewa cigaban tattalin arziki ya fi ƙaruwar yawan jama'a sauri a karon farko cikin shekaru 10 a Najeriya. A cewar Muhammad Idris, cire tallafin man fetur da gyara tsarin musayar kuɗi sun taimaka ƙwarai wajen tara kuɗaɗen da ake amfani da su yanzu wajen samar da manyan ayyuka da inganta rayuwar al'umma. Alhaji Muhammad Idris ya jero wasu daga cikin muhimman nasarorin da aka samu, waɗanda suka haɗar da samar da lamunin karatu ga ɗalibai ta hanyar asusun Nail Fund, sai kuma inganta harkokin tsaro ta hanyar amfani da bayanan sirri da leƙen asiri. Kazalika ya bayyana yunkurin kafa 'yan sandan jihohi domin baiwa hukumomin gida 'yancin cin gashin kansu, sai kuma ɓangaren zuba jari a fannin noma da samar da fasahar zamani domin samar wa matasa ayyukan yi. A nasa jawabin, ministan kuɗi da tattalin arziki Mr. Tayo Oyedele ya bayyana cewa Najeriya ta fita daga yanayin fargaba, yanzu tana matakin tabbatar da cewar al'umma sun fara jin daɗin waɗannan gyare-gyare a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Haka kuma ita ma ministan masana'antu da kasuwanci Dr. Jumoke Oduwole ta jaddada cewar Najeriya ba kawai tana bin su a bayan Afirka bane, tana ƙoƙarin zama jagora ne a fannin ciniki da masana'antu a faɗin nahiyar. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya rufe jawabin nasa da kira ga 'yan jaridun duniya da su riƙa bayyana gaskiya game da Najeriya. Ya ce, muna son a riƙa bayyana nasarorinmu da kuma ƙalubalen da muke fuskanta, domin hakan ne kawai zai nuna ainihin hoton abin da ke faruwa a Najeriya. Taron dai ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da suka ɗadda Bayo Onanuga mai magana da yawun shugaban ƙasa, da Sunday Dare, da kuma Abdulaziz Abdulaziz, waɗanda dukkaninsu ke tallafawa shugaban ƙasa kan fannin yaɗa labarai da kuma sadarwa. Wannan ce ta sanya muka tuntuɓi Comrade Hamza Umar Solawa, guda daga cikin masu fashin baki kan al'amuran siyasa da harkokin yau da kullum a Najeriya. Ko ya ya kalli waɗannan jawabai na gwamnatin tarayyar da kuma hanyoyin da ta ce ta bi wajen bunƙasa rayuwar al'umma? Ga kuma amsar da ya bani.
2: Gaskiya wannan taro ne wanda yake da muhimmanci ƙwarai da gaske, domin an daɗe ana saurare ko ana jira a ga irin wannan rana, ganin cewa siyasa tana gabatowa. Kowace gwamnati mai ci dole ta hito ta yi bayanai a game da nasarori da ta cimmawa, kuma na tabbatar wannan taro na baje kolin aikace-aikace da nasarorin da ita gwamnatin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta cimmawa a cikin ɗan lokacin nan da ta yi, na san bai rasa nasaba da irin yadda ƙasashen waje suke kallon Najeriya, da kuma irin yadda 'yan adawa da sauran wasu ɗaiɗaikun 'yan boko da ke cikin tarayyar Najeriya suke ta kai ƙara ita gwamnatin a ƙasashen duniya irin su Amerika, irin su Ingila da sauran kasashen duniya. Idan za ka tuna, a Najeriya ne aka samu wasu maƙiya ƙasai ko marasa kishin ƙasai wanda suka yi riƙa rubuce-rubuce suna aikawa Amerika da majalisun Amerika cewa a Najeriya ana kisan ƙare dangi ga Kiristoci, wanda kowa ya san wannan magana ce ta ƙarya, magana ce wadda ake yi domin tunzura al'umma ai ta kashe-kashe, ai ta yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da kirista. Abu na biyu, akwai yan adawa wanda suke zargin ita kasai ko kuma gwamnati mai ci yanzu da kokarin maida salon siyasa na jam'iyya daya ganin yadda take ta farauta take ta kwashe gwamnoni da suka hito daga jam'iyyan adawa da kuma raba kawunan wato jam'iyyan adawa wanda suke zargin gwamnatin da yin haka har suna kira cewa America ta zo ta cutu demokradiya a Najeriya wato ana ta shahwa ma ita gwamnatin kashin kaji ko kuma ana ta kai karanta ana nuna ma mutane kamar ba a ta yadda demokradiya kuma gwamnatin ba ta da wata nasarori da ta cimmawa wannan maganganu ne wanda suke ta hitowa daga bakin yan adawa kai a takeice ma dai kara da ake yawan kai kasai a kasashen duniya musamman kasashen turai da America ana nuna cewa gwamnati ce ta demokradiya amma kuma tana kama karya wanda wannan zarge-zarge ne babu irin gwamnatin da ba a yi mai irin ta ba tun daga dawowar shi mulkin mu na demokradiya to taron ya hiddo da wasu wato wasu abubuwa da dama wanda ita gwamnatin ta cin nasara musamman a fannin tattalin arziki yadda kudin shiga suka karu ga kasai wanda gwamnoni da sauran shugabannin kananan hukumomi su za su hikowa fadin abinda suke samu yanzu ganin cewa a baya gwamnatoci da dama zaka ga albashi ma jihohi da dama ba su iya biyan albashi jihohi da dama ba a iya biyan pension da gratuity na ma'aikata an tara ba su suka to amma saboda yawan kudaden da kasai take samu sanadiyar cire tallafin man fetur ya jawo cewa gaskiya bani tunani yanzu a Najeriya akwai jiha ɗaya tilo wadda ba ta iya biyan albashi ko kuma ba ta biyan pension da gratuity so wannan gagarumin nasara ce wadda shi taron ya nuna cewa yaya ta mu duniya da kuma yadda ake samun wato ci gaba na wajen wato kamfanoni daga kasashen waje da suke zuwa suna sa jari a Najeriya sanadiyar wato irin yadda tattalin arziki da kuma asusun ajiya na kasashen waje wanda a turanci ake cewa foreign reserve yayi tashin gwamnatin zabi ya cika da makudan kudade wanda dama tattalin arziki cika shi zai sa wato kasashen duniya su zo su hudda kasuwanci da mu ganin cewa muna da abin da ake cewa collateral security ko kuma wasu kudade dake kasar waje so amma babban inda matsalar take shine wannan taron gaskiya shi kadai ba zai isa ba kuma ganin yadda aka samu bayanai aka goga ma ita wannan gwamnatin ta Bola Tinubu kashin kaji da kiyayya domin in ka zo a arewacin kasar nan ka kilga mutum 20 zaka ga kusan mutum 16 zuwa 17 ko ma 18 a wani lokaci ba su goyen bayan gwamnatin nan dalilai ko shine gwamnatin ta riga ta yi kwance an dade ana sukatta an dade ana yada labarai waɗanda wasu na gaskiya ne wasu ba na gaskiya bane game da ita amma ta yi kwance ba ta da sojojin baka ba ta da kungiyoyin sa kai waɗanda suke kare ta ko kuma sai akwai su amma sun yi karanci wato har ɗan ma cikin jam'iyyar suna koke-koke ganin cewa wannan gwamnatin sun yi takarawa wurin kawo ta amma har yanzu ba a saka musu da wani abin arziki ba ko kuma rayuwarsu bata canza ba sai ma ta ƙara shiga cikin kunci to irin wannan abubuwan da za a yi kawai na a yi taro da 'yan jarida ba zai isa ba dole ne gwamnatin ta sake salanta na ta yadda harkokin wato hudda da al'ummata musamman office din ministan yaɗa labarai saboda sun maida hankali ne kacokan akan harka ta jarida wanda abu ne mai muhimmanci amma kuma sun yi rukun sakai na kashi ga abin da ake cewa national orientation wato wayar da kawunan 'yan ƙasa game da tsare-tsare na gwamnati da kuma ita kanta gwamnatin kanta da nasarorin da take cimmawa kuma akan yi haka ne wajen amfani da 'yan jam'iyya da magoya baya da kuma kungiyoyi magoya baya da sauran ɗaiɗaikun kungiyoyin community based organizations da civil society organization to gaskiya wannan gwamnatin tana da karancin tahiya da irin wannan kungiyoyin tana da karancin kyautata musu tana da karancin yin hudda da su kai tsaye so wannan bayanan da suka hito duk sun hito ne daga bakin abinda Bature yake cewa state actors wato waɗanda aka ba mukamai domin su kare gwamnati kuma al'ummar ƙasa ba su cika daukar bayanan su da gaskiya ba ko kuma da gaske ba, domin gaskiya ƴan ƙasa sun fi daukar bayanai idan suka hito daga non-state actors, wato mutane wanda ba su rike da mukami ba ko kuma ba a ba su wani mukami ba domin su kare gwamnati. To idan suka hito suka faɗi nasarori, mutane da dama wasu sukan yadda da irin waɗannan bayanai, su dauke sahihan bayanai. So a takaice dai, irin wannan tarurruka ne masu muhimmanci amma sun yi karanci, kuma ba wai tun yanzu ba kamata a ce wato shi minista na yada labarai yakan hito duk bayan ƙarshen wata domin wayar da kan ƴan ƙasa da kuma faɗakar da ƴan ƙasa tare da ilmantar da ƴan ƙasa akan wasu nasarori ko kuma wasu tsare-tsare na gwamnati da aka yi da kuma hiddo da nasarar da tsare-tsaren gwamnatin suka kawo, kanan kuma tare da aiki kai tsaye da wato support groups da non-state actors, wato ƙungiyoyi masu tarayya ko kuma ƙaunar gwamnatin, domin su hito sai mutane bayani. So tsakani ga Allah, zaɓe ya matso, ana tunkarar zaɓe, kuma ga irin yadda adawa za ta yi zafi a wannan lokaci. So idan gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tahiya haka, ta yi kwance ko ta yi shiru, ana sukata, ana haɗin bayanan da ba gaskiya ba ne a kanta, ko kuma ana ba mutane abinda Bature yake ce ma false information, ko kuma ana misleading mutane a Turance akan gwamnati. Ita kuma gwamnati ba ta iya hituwa ta kare ko kuma ta sa mutane suka kare ta. Yawwa, so ina tunanin wannan ba zai haifa mata ɗa mai ido ba ranar zaɓe, don haka sai ta ƙara zage damtse domin ceton kanta daga talakawan Najeriya, musamman talakawan arewacin ƙasar nan suna da matsala da wannan gwamnati ta Asuwa Bola Ahmed Tinubu.
0: Comrade Hamza Umar Saulawa kenan, wani mai fashin baki kan al'amuran siyasa da harkokin yau da kullum a Najeriya. To masauraro, kuna sauraron shirin Sabuwar Najeriya ne daga wannan tashar, kuma a daidai wannan lokaci shirin da ma'aikatar yaɗa labarai
3: ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRA Ikeja. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. A nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin. Yanzu lokaci ne da za mu leƙa ɗakinmu na labarai. Ai saurari lafiya.

Ana tare da sashen Hausa na Born FM da kenan jihar Ikeja iyaka tika-tika-tik a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da misalin karfe 2:30 idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin abokan aiki musamman Hawa Garba Aliyu, Usman Tunawu ke cewa mu kwana lafiya.

0: Bond FM lawa 92.9 abala ti gbagede leleyi laipe laiju na ma bo si agbala abala ti pero soko na kini won tun so nbi abosede oya
1: lati aye to retele ona alaja road ti
0: ala aroma lati aye to retele won ni ona alaja road
1: lati
0: ti awon so latojo yi
1: ile ise kan ni ki won da okuta ile ise kan ni ki won da okuta sibe awon omo ta ni
0: awon omo ta ni
1: awon omo ta ni
0: afi ti awon ba gba owo ni aro yi won ni pe ile ise kan ni kan ti eyanju kan do okuta sibe kan le ma rin kan le ma ri berin sugba awon omo ta kan na tun wa duro won ni pe rara o pe ko si ona afi ta won ba gbowo kan to le se ru e so wa ye ko ri be so ye ko ri be
1: e jo omo aran ni baje boya lati omo aran ni
0: se rara o se ko ni en soro nipa ni abi omo aran to oni ki ijoba kan ba won se ona awon lati owode ati owode se owode onirin ni abi owode de agility de magodo ati iseri ati bega o won loruko ta won ni olorun mo eniyan re koda eyan bi gan olorun gan se kini oda mo dada oya eja wele
1: e wa dupe lowo olorun fun eto aye chairman wa ni mushin honorable tubosun aruwe fun ti ojo ibi won lana
0: iyen ti koja kini nkan te nbere se fe ki won ni iyen ti koja awon atejise te ma tesiwe je o ma nitumo ka wa na le ma ka se ti ijoba tori e la se wa ni ile ise tori e na ni ile ise Bond FM se gberu nkan bayi kale awon nkan to ba se pataki te fe ni ilu oni ke ma te awon gogola awon ti won fe lo jabo fun awon ijoba wa ti ipile ni ti bile ni ti gbogbo e na ni won fe lo jabo fun won pe awon ara ilu ni lo nkan bayi o ejo nitori olohun kan ti a fe ke ma ba wa te ni won ni gbagede e kuro le won ni edakun e ba wa be ijoba ni orti orile agege ati ijoba ibile Eko ki won wa ba won se ona won ni Masha Street ati Baba Yemi Street ni ijoba ibile orile agege o won ni ojo ma toto bere bayi o eru si n ba won gbogbo ara adugbo mejeji nitori gbogbo koto idaminu adugbo yi lo ti kun patapata tojo ba de si bere si ni ro bayi komi ma wa ma gbe awon lo ninu ile bayi Bond FM ko ni baje won loruko ta won ni Mr. Kola nkan teyin na ba le se gege bi ara adugbo CDC CDA egbiyanju eyin na e se te ba se ijoba gan awo pe awon ara adugbo yi won ni loran lowo tori be se sunsin mo pe ijoba lo ba won gbe ladugbo yi eyin te n gbe ladugbo yi egbiyanju nkan te ba mo te le se ko to di pe ojo ta nso yi ma bere si ni ro tori pa to mi ba bere si ni wole awon ijoba ko lo mi ma wole won awon ara adugbo ni ngba ta de ma n ke tonton pe lori ni Bond FM ni eye da idoti sinu gutter baba momi kon ye ju ke sititi ton ba je nkan nu ora kon ye ju sile tori pe bi kan lo ma wo lo awon nkan ye lo ti lo n di gutter bayi abi be ko eyin na ma salami awon ara adugbo ton lo n dale sinu gutter e ma so won kon ma kole won fa won to ye kon kole fun kon ma dale si gutter ton ba ti dale sinu gutter ton dale si titi tagbara owo mi lo sinu gutter ti owo dot lo si gutter gutter kokon le di eyin na je ka gbianjo gbo bi ta ba n gbe o jo wa lowo gbogbo wa ni korilede ko le tuba ko le tuse ejo ni so pe so pe ijoba ko n se ise ijoba ni looto lati ran wa lowo lati se nkan toto ati bo se ye sugbon te ba ri pe igbianjo won o ti de be eyin na igbianju lati le je ka dugbo te ba n gbe ko le da olorun a de je ko da fun gbogbo alase ledumare so a ri ju bayi lo ni abala ti gbagede ni role toni oni ojo segun ojo tuesday ojo karun osu karun odun 2026 to ba tun di ni ola lagbara olohun awon akegbe wa won tun ma te won ma ka awon mi ti a le ka fun yin won ma ka la se ledumare oba princess olayinka ni gba loruko temi
1: abosede sokunbi loruko temi
0: e wa wa nkan fidele nitori pe eto peru soko bayi yo ma tesi waju gbo eyan lolufe wa esun mo bi o e je ka tun jo peru soko ni role toni nbo le nlo se fe ka gbe yin lo awa ti wa nkale o lati gbe yin lo ti gbogbo bi te ba fe lo e seun be se n tete si wa ori to ke boy bay.

Eto atobi maran ro abilekun pomo nilu ni gbogbo igba ataye ro bi agogo ba te gbede ba ro gbede gbede gbede ti koni leko tin fi gbogbo nkan to ni se pelu eto bi igbokegbodo oko to fi ntoni eti ona le to ye moto ewo ti adova piracy ti won se agbateru e eto yi ibe ni ati man se alaye fun ra wa gbogbo awon nkan to ye ki a mo nipa moto wa a se akesi wi pe ti ona ba baje e moto le koja sugbon ti moto ba taku o di gba ti won ba gbe moto yen kuro loju ona ko to di wi pe e won gbe moto yen si oju ona e won gbe yi to wa se pataki nbe na ni wi pe e ninu awon iwadi ta se ohun ni wi pe opolopo moto to wa ni ipinle Eko ati lorileede Nigeria aloku moto ni won nitori pe tokun bo ni won a je wi pe awon kan ti lo won e fun bi odun bi mewa tabi ju be lo ta ba wa niru awon moto yen to je pe ohun la nlo dodon ni ka ma ye wo daada nitori pe bi igba to je pe agbebo edie ohun la awon moto yi nitori pe to ba da to wulo daada awon ti won ta si orileede wa won ni ta ti o ba si pe boya on fi ko abun kankan se won ni ta ni tokun bo fun wa aki gbogbo wa nibi kibi ta ba wa lati bi osu mefa ti a ti bere eto ye moto ewo ni Bond FM aki wa lotun anfi anfani afin ki ogbeni Korede Odufua ati arabirin Adeoti ti won je oga ni ile ise Adova PLC awon ni won se agbateru eto ye moto ewo bako na aki gbogbo mi media patapata ta jo nse eto yi gbogbo awon mo anfi anfani mo fin ki gbogbo awon ti won wa ni Bond FM latori eni to gba wa wole awon na ni Alhaji Latif bako na ogbeni Mutiu Anike Olayinka Anigboya ati Apmobepore iyani rewa ki isori ke lewa to temo eyan gbodo mo nkan ti on so because awa la wa ri iya ton pe awon ni omoge ni ibi bayi to bi o se nje niyan adesina ti ki se sina to nto omoge sona loruko temi lori eto leni a fe se agbeyewo gbogbo awon abala ta man se patapata a sese wa bere bere lowo eyin ara ilu yi pe eto yi ba o le se gbo si se fe ko tesiwaju abona wo le fe ka ma gba e ma gbagbe eto ye moto ewo ti Adova PLC ti won se agbateru e je ka lo soke lohun na

0: ṣe o ti su o lati ma lo lubricant to kun ati fun engine oko re lagbara ati abo to to Shell Helix lubricant ti wa ni Nigeria bayi ko si koko jan jan lo sodo mechanic ma ko si ariwo tata kuku lati nu engine oko re ma ko si wipe oko re ma mepo bi en momi ma o wa le so wipe o to ge fun gbogbo ifi to ntugbo jade lati nu engine oko re Shell Helix lubricant tin lo imo ero Pure Plus imo ero science to ndabo bo engine oko re lowo idoti aimo o si fun engine oko re lagbara to ba fi abo to daju fun engine oko re Shell Helix lubricant ni o ma lo Shell Helix lubricant ti wa ni awon ile epo AP ati NU service station jake jado
1: yẹmọ tọwọ ti adova pios ti won se agbatẹrọ ebe na lawa e ma gbagbe pe gbogbo ibi ti nyo filling station wa patapata ati ap filling station wa ibele ti le ri shell ra atun fi anfani ya fin ki gbogbo eyin daddy eyin mommy eyin aunty eyin brother e ti ejo fowo suwopo otun ba ah e wa bo je oro kan tabi meji ki le ri si eto yi lati bi osu mefa ti a tin se yen eto yẹmọ tọwọ
2: Anyiwaju Olorun ati ni ati pe papa julo anfarin ta ti je lori eto yemoto ewo yi won ni arokan ni pare pa duwo epa ati e ti jawo
1: mekanik ko da fun yin e gbo yoruba ni ti se grammar
2: yoruba wa la la ta wa mo so to an gbo wa yi wa fi wa pe awon yen
1: ni yen
2: mekanik o no kun ti ni awon yen ki se mechanic to tara tara pe awon ro se mechanic ni won to pe en to ba gba ni le jinji ki so okuta pe awon yen awon ile akose mose ni won pe te ba gbe oko yin fun mechanic to kose mose e kini pe ko ni ba se enje ati pe pe oni fe ba oruko baba re je so ti se so nda o do yin o yo sta gbe elekeji o tun ko wa ni pe ka mo se pe moto o da be eyan na
1: o de need
2: o de need o mo bo se wa ni to ni je to da ti ko e
1: be ni
2: o je to ba je lo ma se ara e lori no pe ah adesina ti o fa ma se sina mo kan da
1: no no sir adesina
2: e kan da jo
1: no doctor tunjo lale kan e je ka soro yoruba apmole oro apmole lan so adeti kina ti ki yi ki yi yen I alakoko yen o ti negate verb to wa nbe oro se to wa nbe adesina ti ki yi se sina
2: o na mo nso ki se alaye baba oro
1: okay mo gba yin
2: pe adesina ti o ma se sina mo pe to ba ri pe o je onje to da o wo so to dun be ge ni moto epo te ba fi sinu e lubricant ba fi sinu e on lu ma je ki o se gere gere so dem pe meji ni moto moto to moto kan ba to ati kokoro si ani wa te ti wa te to ba fo ko ma te na ni won ba le pon to gidi to ba pon to gidi to jina ti dada oruko loruko lo pon to si wa fi kokoro si ani kazim
1: dim dim e se adupe lowo yin ninu awon oga wa ni ile ise bond fm awon na niyan to je pe won ma nto wa sona lori eto wa lotun lo se adupe lowo yin eyin to ku abala to ku ona ni abala abule diroko e je ka lo gbo nkan ti won ma nse nibe
3: ah kaso kaso
4: kaso oga
3: kaso se dada ni
4: dada da danisa
3: owo mi re o
4: se lowo yi da da be ni to sise ninu ac
3: oju titi e na tutu o da fi npe nkan kan ti wa nle to je agbo nipa e ja mi si bi asa gbogbo yin nu ogba yi
4: se ni mo fira mi lolo lokan bale ni o bin ti laye gege bi oruko yin
3: ibo le gburo salaku asi
4: emi o gbo nkan kan
3: omokunrin yen sa firanu aye lasan da wahala nla si le aye ara e
4: oga oro loro lala la fi sari kogbon mo yara ya ara mi brain kia kia
3: bi bawo
4: oro mo moto alaji tete dasi ni joye la lankrusa mo ti pari ise lori e lojo yen sugbon mo fe gbe lo lucky or emi kan to sese de lati America koko ko ri pe big boy lemi no bi mo se gbo ti sala kwa niyan ori mi ya pe wa
3: abajo to fi so pe oro loro la fi sari ko gbe
4: be ni o ori mi pe wa lesekese
3: si iru e wa le se wayari moto ki nkan kan se debi wi pe yo yonu tabi yo wa gbina
4: mo ko ro pe to le ba fi ibon gba moto lo mi nko
3: kaso ti e le
4: loju gbese mi o le o
3: kaso ori e pe wa
4: le sekese
1: eto yamoto o ti adova ps ti won se agbateru e te ba se akiesi e sa akiesi pe ti diroko yen o nse alaye orisirisi nkan ti awon eyan go through ni ile ise mechanic sugbon e to se pataki nbe bi eko ta ko ohun na ni pe ki awon mechanic ki won ni oto gege bi nkan ti otun ba se so wi pe kon fi iwa omoluabi ki won fi sise nitori pe opolopo mechanic ni won ti ran awon onimoto won ti ran won pada si oko nigba mi ki se owo driver ohun na ni oro atunse moto wa nigba to ba gbe moto fun mechanic to je pe ohun gogun looto o tu wa nlo awon elo ti o looto nu ti awon po ti di meji idi ti a se gbe eto yi kale niyan in fact ninu awon kan ti adova ps so fun wa ni wipe ki a gbe ewu ododo wo latori onimoto awako mechanic atawon iru oko ti gbogbo ba mo yi pe ise ni moto nse irinse ni moto a le mojuto bo se ka mojuto a le ra moto 10 million ko pe service fun ani 50,000 ka to ma na sugbon ta ba sakesi a lona ta ba de na lopolopo gba awon nkan ti o ye ka fi se e ka fi se atunse moto yen la ma fi se no se so pe ki se oil yen gogon lo se pataki sugbon ti awon eyan ba ti moju lowo nkan to ye ki won se lasiko te ki won se ni won ma se le ra iru shell ni oil nitori pe shell ni wi pe o ma nso engine o ma nso di tutun ni o wa won o fi 2000 won o fi 3000 won o beta ju ka lo ra e to je pe laarin ose meji o tun ma fun wa ni wahala lo iyen ni mo se fe de gbogbo eyin awako patapata se je ki a ma se amulo ka ma se amojuto moto wa lekan na to je pe ko ni fun wa ni wahala fun bi osu meta osu merin ju pe ko je pe inu mechanic ma ma dun to ba ti ri call wa ani o tun ti de maga mi tun ti de la se nbe wa la se ran wa la se gbe eto yi kale ipe ki gbogbo wa patapata ka mo riri irinse ta fi nsise moto irinse nla ni bode se je irinse nla yen agbodo ni eko wi pe ona ta gbodo ma ba nitori pe moto yi ohun lo ngbe wa lo sibi kibi ohun lo ngbe wa lo sodo ana ohun lo ngbe wa lo sibi ise ohun lo nfun elomi lo njo lowo lo nje lojojumo o wulo to the extent wi pe ko si eni kokon to wa leko leni ti o ni moto iba je pe keke maruwa ni o iba je lt ni o a ma wo moto lati bi kan lo sibi keji ni won ta wa wo lo lati bi kan lo sibi keji e je ka mojuto a nfi anfani ibe gbogbo awon loko ero abeyin tori itolohun eye da emi awon eyan legbodo elomi fe ni appointment to lo se elomi gbagbe kokon sile elomi nfe lo jawe jenje mi to ma lagun buruku nu moto to ma pariwo mo driver pe driver o ya a mo nkan to nse onikaluku elomi fe lo wo omo lo hospital nurse ati doctor ti won fe lo bi omo bayen o wa ninu moto to taku nigbati e mojuto so ta ba wo nkan ti moto ididaku moto to ma cause economic factors e o po la se nro wa la se nbe wa ipe ki gbogbo wa ka ma ye moto wa wo ni gbogbo gba adesina ti ki se sina to nto moge sona ko ba ma sina loruko temi bo ti le je pe opolopo won ni gbagbo ninu oruko yen sugbon iya iyawo tutun okan mi bale ipe tori pe ohun ni gbagbo ninu e ipe to adesina ti ki se sina ni mo nfi anfani mo fi nki adova plc pe se pupo mo nfi anfani ki bond fm ti won fun alanfani ti eyan bi 2 million 3 million fin gbo wa lojojumo nitori pe eni to ba nse program ni bond fm ki se ko yi nikan se lo nse o nse loyo o nse lekiti o nse nijebu o nse kaakiri titire kogi titike bebini ni won gbo wa bakan na ni won gbo wa ni gbogbo ona badagri patapata adupe lowo bond fm adupe lowo yin gidigan ani gbagbo ipe laipe laijina atun pada bo lori eto ke le mo ipe to adesina ti ki se sina ton tomoge sona ko ba ma sina nitori pe ni to ba fe tomoge sona ko ni si lona mi o ni si lona lagbara olohun adova ps o ni si lona bakan na ni shell o ni si lona bo se je lori eto yin niyan o tun di injo check out injo mejo abi o di ojo mi ojo ri ni agbara olohun ati leyan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ire o
0: lọ́sọ́dọ̀ mẹkáníìkì mọ́ kò sí ariwo tata pupu láti inú ẹ́ńjìnì ọkọ̀ rẹ mọ́ kò sí wípé ọkọ̀ rẹ máa ń epo bí ẹ ń momi mọ́ o wá lè sọ wípé ó tó gẹ́ fún gbogbo èéfí tó ń tu gbòò jáde láti inú ẹ́ńjìnì ọkọ̀ rẹ.
5: Shell Helix Lubricant ti ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ Pure Plus, ìmọ̀ ẹ̀rọ sáyẹ́ǹsì tó ń dáàbò bo ẹ́ńjìnì ọkọ̀ rẹ lọ́wọ́ ìdọ̀tí, àìmọ́, ó sì ń fún ẹ́ńjìnì ọkọ̀ rẹ lágbára. Tó o bá fi ààbò tó dájú fún ẹ́ńjìnì ọkọ̀ rẹ, Shell Helix Lubricant ni o máa lò. Shell Helix Lubricant ti wà ní àwọn ilé epo AP àti NO service station jákèjádò.

0: you dey waka, come fit start anytime because of smoke and dust. Use Comics, make you dey relieved.
1: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where if he works, sharp, sharp.
2: Oh yeah, try Comics cough syrup.
0: Yes, ooh. Comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and dey relieved.
2: Comics na confirm.
0: Cough? Drink Comics. E dey relieve cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.
3: Monday next to the night, come back in Cabarati, Ipolo Waja, Toripe, and Sophon Pay, I'm a giant sea as my bay in the way, Conton Shelley, and my bay in the way. I want you, Nijaki, it's in the life and when you need to be our to one be, and Princess Anuboya, oh, we pay, and I do want to sell me, Tower Money with you, Wally, I can pay ya, won't be wa. Papa julo awon obi asiko yi so npo risi so bi lo wa ni pele ni obi wa so npo iwo na tin ti wa pele council la pele o ti wa pele gama o ti wa pele ben ni pe so awon obi sin awon obi jezi awon obi jezi wa awon la npe akisi won bi awon mo se nwo ile sin mo ni para si le iwe yi kini o ka se amojuto awon idada. I'm the mother way among the world to see Jagan, Oshuano, but we come up that come out that she might won de gbo mo ti baba gbi na ni gba ma npa to ba ri be je ni ke se won e mo ma gbo ngbo gogo bi adi egoloba
4: ma gbe se ri nkan to sele ni pe so ri awon omo wa tan bi ni si agbodo gbianju lati gbo won ye
3: be ni
4: loyinba ni ka understand
3: be ni o
4: agbodo gbo won ye kini won fe se nkan ta wa ba fe ni gba gbogbo la gbodo se fa won
3: be ni
4: to ta ba je pe nkan ta fe ni gba gbogbo ni a ma fa wahala kan sinu aye awon omo yen. Ṣugbọn nkan ti won ba fe yen reason ti won se fe die ti won se fe ni ekun je ka bere won to ba je pe nkan to ma se won lanfani ni ka so so pe nigba ye ti wa to ba ti gbe ewa ti ready fun wa ilewe ni to ba se resi fun wa ilewe ya ni bo da le ni ti ni bo le logi ni ilewe ya ni ṣugbọn laye isin awon omo mi e ri pe e ba fun won lo nje mi
3: gbe ha lo won je
4: ma kan se yan ma ma kan je e je ka gbianju lati mo nkan ta awon omo wa fe
3: nbe ni
4: ya wa obi e je ri pe an toju won dada tori pe immune system omo ti o ba lagbara awon orisirisi nkan to nse
3: ni pa pa
4: isin sinu aye awon
3: ka mo tun ma dijun pe to ba je oje ni oje nanu wa lo nibe owo na kan
4: omo ba ti de lati lewe
3: se ko ma debi o ma debi lo lewe ni
4: to ba de ti de e ti so e je ko awon omo yin mo bi to ye ko fi gbogbo nkan si e ko le lo wa gbo mo data o ta ko na ti ma ko mo wa sile oro yi o ba wa wi
3: awon obi na awon oluko ton wa lewe na edakun e ba wa telo telo telo maleka eh te ba tin e ba ton e ma fi owo lagidi mu won e ma po lagidi mu
4: won e ba ti omo to je ko ti ma sere tele
3: o wa da nu
4: o bi asa won loyibo wa lo mudi
3: o wa
4: mudi o wa mudi e ri ko dake
3: o da nu bo oturaka
4: oturaka oju eyen nle o ko oju eyen fe ma so mi sinu
3: e pe e pa mara pe loruko
4: Ebe
3: loruko siri bibi
4: fe kini se mommy lo se ko to kuro nle ni kini mommy se fe to mo yen ba le lanu soro e wa pe ma me si akiyesi tori obi leyin na
3: obi
4: na de bi ni e ba mo so bojo okunrin ni e se be bojo obirin na ni e se be nipa ele erin pe ati ko awon omo gan amunu
3: arorun na ina adun
4: ninu ni adun ojo wa lowo gbogbo wa ni
3: nto te wa ba nipa eko ni yen to mo ba ti feel ako oluko lo feel yen
4: I'm not sure. to ba de wa je pe ise ti yin boju oji mi ni e gbianju o tori pe omo se pataki omo
3: ke ma fi ke gba number yin olukso se lagbaja ti de so ti de lewe tori to ke ti de class e bebe
4: ba wa la nfa ni ati ko mo lo la re ri pe lo ka won omo yin ni
3: yo ko ma ri yin le yo ko ma ri yin kan je be ke ma ri mara kan ton wa lo ya junior eh awon to wo so script te le won
4: e
3: ba ja sin
4: lowo
3: sale yin ni school mi ja sin me
4: oku je ka to oku je ka omo wa ni sonu
3: ami tori awon mo yin la sa sin sise lagba olohun awon to ba se kun si lo ma je je jobe eyin na le ma je re
4: awon wa ri pe bi te tin lo nsise boyo je o ba gba yin laaye awon tun fe le so fun yen ni ma ma won mo yin lo
3: be ni
4: kon ku lo ma lo si le we le
3: ni to si odo yin be ni
4: ejo won pe ejo nlo ejo nde se ti yin ile gan yin po lo soro lati
3: lati fi omo si le le nsin
4: lo ti omo mi ba je je je ko wonu le ni bo ejo gbogbo ru nkan ba yin
3: o gbo ti o ba gbe omo ti o si en ti o si ni lo le mo en bi obuko
4: ore nebo wa to n gbe ni be te ma so fa won awon le we niyan nebo wa kan to n gbe ni
3: sa o ba mo mo o ba mo mo
4: e je ka won mo temi na tele mo ni bo ni bo e stop she
3: omo la mo pe se nebo e lo me lo yin so awon o ti o di osu mesan
4: e ma je ka fi awon omo wa tara
3: pa agba lo
4: agba lo ani sunkun
3: ani sofo omo
4: agba lo tun ni kokon na ta ma mu wa fun yin ni
3: ka to ma lo
4: ose to n bo ni agbaro na tori pe le na se pataki ke la fe so ni pe se kin je ojo
3: je je ojo je ojo so bo ka ko ka ko le
4: nipa
3: omo wa omo
4: wa lagba olohun ani je bi lori
3: ami
4: awon omo wa oni ba wa loruko je
3: ami o
4: gbogbo e na owo owo bi
3: owo bi
4: na lo wa
3: ati pe ohun to ni otun obi ni otun to ohun to ni ohun to ni otun to ohun wo ni o duro gbogbo apata la ni ojuse kan tabi keji nbe ti aya omo e
4: o wa lowo okunrin wa lowo
3: obirin
4: aye igba kan na ni pe obirin lo nto mo rara
3: o okunrin to
4: okunrin ati
3: be ni
4: aye igba kan ni e baba nitori ti baba o ba si lo mo se ni be
3: ra
4: o jo wa lowo gbogbo alasiko yi olohun a de gbogbo
3: ta ba de ri pe baba ko ti pe to ri pe wo kun iyawo e ba fowo kan o ni ma wo e mo ki o ma ba fi to e lu se lara gbogbo e na lo da ko se ni ti o
4: da be be na eko oro olohun na de tun se
3: pa be ni o ko ma fi to won leti wa si won ni
4: jo ni ti wa lori
3: awon omo wa
4: agbaro lo ka ma fi le se lo lo le
3: ati ma pade lori to ki lo nsele elugbaju abi odun le mi nje e dakun e jare e jowo e fi ede nu ke fi ede kun e ma se un temi oni se o emi oni se un ti o buruko ba mi je o
4: ati mi na so titi ose to nbo ta tun jo ma pade ayo lori eto ki lo nsele ati mi ati
5: Out of air time and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan. 737.

0: Jesuapo.
1: Bond FM 92.9. I atoroga fara pelu didake die ti o dabi pe adake ti eyin lolufe wa ti raye gbo wa atoroga fara tori pe ko le da na ni e mo pe ina yen ko le se ko ma seju ni gbogbo bi ti a ti wa na ni gbogbo ti n sele e ma binu si wa ati pada de life e life jona gbogbo awon eto to ku ni olokun jokan ni o ni o ma gori afefe ti o tun ma gbadun wa bi e se tin gbadun wa bo ni ataro adupe o gbogbo olufe wa ni gbogbo ti e tin teti si wa to ba di ni ago mefa bo a lo pade olufunke urola adika lori etu ayoka alarin ta se ledumare oba adupe ti e se tin teti si wa e seun pupo

Ayoka Alarinrin tẹ siwaju lati le ise Bond 92.9 FM. Wahala ti ibanujẹ baba nkole nitori ija ojojumo. Iyawo so pe iya le o le le ohun jade nitori ki n se ohun nikan loko wa fun eniyan ko ki n je kile fe eje ko ohun na je tohun nitori oko awon mejeji ni efo ki n lefo lawo epe ki n se ohun to dara ninu ile gbogbo igba tede ayede ranpe ba ti sele laarin ore bela ati iyawo e tabi ohun ati baale won awon ipe nla nla ni ma nse ninu ile te eyan nge o ye ka gbiyanju lati pa ohun ti nje ipe sapa kan enu ti a fi n gbadura tadura si n gba o ye ka mo pe bi a ba fenu ohun sepe o di dodo ki o se.

0: Ekaabo pada akojopo re agbaye lo nte siwaju omo legbumo asosofin mejijilogun to wa ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC ni legbumo asosofin loni na ni won fi egbe on sile o ti metadilogun ni won lo darapo mo egbe oselu National Democratic Congress NDC nigbati oko lara won pada si egbe oselu APC won ni wahala to sele ninu egbe oselu ADC lo mu ka won digba di agbo awon fi egbe on sile won ni awon ti won se kuro ohun na lo ye pe won kuro latari pe bo ba ma fi di ojo kewa osu ti a wa nu re yi gbogbo awon egbe oselu na ni won gbodo taari oruko awon omo egbe won si ajo eleto idibo ile wa nibi joko ile loni na ni igbakeji Abenigo Benjamin Kalu to je pe o na lo dari ijoko ti salaye pe oye ohun lenu bi awon eyan se fi egbe oselu sile bi igba te eyan lo si oja lobo ipe ninu osu kerin la won ko si se lo darapo mo ADC to tun ti di gbadagbon bayi o ya ohun lenu giwa olopa orilede alagba titi di su ti pase o ipe ki won bere si se ayewo awon nkan oja eti awon olopa ni jake jade awon ipinle gbogbo to nbe ni orilede wa ki won le mo ohun ti won nilo ati bi won se le lo daada lati dabobo araalu won ni ele ijeyo leyin ti foro kan ti o nfi afihan awon olopa ti won mu eni ti won ti di lowo di lese ti won si yinbo fun nigba to je pe ko jina si won rara ko si le sa lo won ni ele je ki awon araalu bere si pariwo ninu foro ohun ipe olopa eyi ti iko ASP nu Usman lewaju na je pe won ti le ko ninu ise olopa ti won si ti taari ejo won sodo eni ti o je olori amofin orilede wa Nigeria o won ni oko lara awon omo orilede yi eyi ti won ti yan pe ko na kopa ninu idije awon to mo ri koju ni agbala isa mo si Grammy Seun Kuti na ni won ti salaye pe won ti yo oruko re ati oro nipa re ko ninu awon akorin ilede wa Nigeria ti won tagadi fun odun metala latari bo se man soro ya bi eni dani ni agbada lori ayelukura bi ajere o nigbati o nsoro yen sila mediate o salaye pe omo ogbonta igi onkorin ni fela alikulapo kuti na lo ye pe ijoba lo kan ma yonu si ni gbogbo gba won ni kuti e ro pe emeji pe awon to hun ba soro bi egbe babo ohun ni o won ni ti abawu Seun Kuti a ma deruba awon mi ni ori ayelukara bi ajere won ni gbogbo awon nkan yi na ni won ropo ti awon ajo ohun si so pe odun metala na ni won fi tagadi bayi latari awon oro ti o ma so iroyin ile okere won ni o kere to awon wakusa mesan na ni won gbelu mi oni ni ibugbamu eti o sele nibi ti won tin wa edu oko eti a mo si coal ni arin gbogbo lede Colombia o won ni awon akojopo afefe ite pe won o raye jade awon na lo gbugbua nibi ti won tin wa kusa ohun won ni ijamba ko sise ma sele nibi ti won ba tin wa kusa ni orilede Colombia o ti di lemo lemo won ni isele ohun na ni o sele nibi to je pe kusa ti won wa ni sutata kusa lo je pe ijoba mo npa e won ni koju bi maili maule ni ogoji si olulu Colombia ti se Bogota lo won ni ajo te pe o n boju to oro ile wiwa nbe so pe awon si se ayewo lori isele ohun eyin ara orilede yi orilede wa ni o eje ka mura lati pe ogoke agba ka to mi na wa so pe egba akoko to wa ni elekan si ilese to n boju to igbokegbodo ori omi nipinle ti Eko ti bere idarileko lori eto abo ati bi won se ma to ni fun igbokegbodo ori omi ti ko fi ni sewu bakore la mure wa fe pe omo legbumo asofin mejidilogun to je ti egbe oselu ADC lo di gbadagbo ninu egbe ohun lo ni fi egbe na sile lo darapo mo NDC ati APC amure wa fe pe giwo olopa orilede alagba Tunde Tujidisu na ni o salaye pe awon fe se ayewo gbogbo awon nkan ja ti ile ise olopa ni lati le mo iwon ti won to ati bi ti won ku si iroyin lo kere so pe awon wa kusa mesan na lo gbe ni ni bi bugbamu ni bi ti won tin wa edu oko ni olede Colombia ope pataki lowo temi to pe ajayi ati Mutiu Abdullahi Abiodun fọlọrun so lorukọ mi
1: edumare lo diri ewa

adupe lowo gbogbo yin lolufe wa bi e se nteti si wa ni bayi ta ti de lati iyara iroyi a fi ele itoro gafara tori pe eto ara le waja lo ye ki e ma teti si lati enu tunji olale kan ati awon emi wa won tan jo ntuko eto sugbon atoro gafara fun iseju bi melo kan ko le da na ni won fe sare se nkan tori o seese ke ma gbo wa bayi sugbon ni kete to ba ti pari e a tun pada wa ti eto ara le waja ti o si ma tesi waju e seun popo be se nteti siwa.

0: ma dupe o lodo Olorun ba wa oba tin jo wa ngbo gbo oba ti o fi wa sile oba to pa wa mo oba to to fun wa lanfani ati le wa lere ategun loni lere to ara le waja le che Monday FM 92.9 to wa ni onigbogbo je are ni keja a ma yan Olorun wa logo ni o logo ti o ma gbogbo lo Olorun tin ba wa che ngbo gba gbogbo asiko mo se loso to poja bo o ti gbagbe mo ni baba ni ma ka nbe ni meji meta eto ine ma tin wo no bi me dogun lo ni nigba ta si koko bere eto yi a ko se bakan bakan lere ategun a se gba ni ko to di pe owo ta nsin oten nigba to o si ten
1: Kamo ile to don na se ko ma je gin la ma mo e wo be yen ba le ni gbimo to ba roju e bi are ni oje o oda ka ma gbadura ko lohun ba ko fi awon eyan ti wa sipo e ni gan ni o ma mo ilo si waju ba wa eyin baba kan ni mo ri ti newo loju agbo ni ose bi meta seyin emi o si mo pe ara mi ni won ngba ti won de waju won ti won ni kile oko en je ti mo da ko mi won ni joko e ma je joko baba ni joko omo bayi bayi ni mi mo ni won ni lato ni lo ma pe mi o a si ma soro
0: tori pe
1: a ni lo nke ta jo ti funra wa tori pe ina mi ndon bi ti ngboro e pe o ngbe ilu wa laruge o ngbe okegun laruge ara kene ni ni be yen ba ti le yen bi ken ko si ni o ntohun yo ma gbadun be
0: beni
1: a fi gbọdọ ma gbadura ngbogbo fun awon eyan to ba wa ni ipo kekan ma lo si waju kon ma jabo kon ma reyin lai lai tori pe teyan wa kan to wa ni ipo ati waju to ba fi le jabo awon e la jabo
0: awon la jabo ni
1: lodun bi mefa seyin gba ti oko loyun ku mo so mu ni oko loyun ku lo to sugbon ke choko loyun ni kene lo ku awon to ti ku pelu oko loyun ti
0: po
1: lo to on le ma ku pe a gbe won sin amo opo tin je lara oko loyun to ye to mo le je mo nko opo lo je pe o ti di edun arin le le ri pe oko loyun ku opo eyan lo je pe awon gan ti e ti de ni agbegbin opo nbe le ri aisan bayi tori pe oko loyun tori de ita ba ri enike ti ba ti n gbiyanju laarin wa baba ti ero ta le be kale ta fi rin lowo eja ma padura re lowo o ti pataki idi ni ta fi dupe lodo Olorun oba leri iya wa omo oba denike wuro la degunke omo ado baba ti iwe wo ogun baba daneko ta baba daneko ya baba daneko ro baba daneko ogun bere ye omo ado awaye ni mama ni fi manki won leke oro mi la baba to do loko to rin loko to joju konko la lede onko lado awaye njo si mama e to bo ki ni bayi lo like edumare adupe ge lowo yin o
0: mi
1: fi man dupe lodo Olorun oba leri omo oba prince engineer Adeyemi Oke omo Oke were ti opare mo alase precious pain alase hazard petroleum alase letra park value hotel alase letra ebenezer hotel to wa lajile baba ti anika ma wo ke baba ni tori pe boya nche oda polowo kini kan pe tori e yi se tori e ni tori pe ati gba ta ti joju oku ta jo soro leri oro eto yi bayi to ti bere ko dawo duro ntesi waju ni kini di re tori pe o je omo Oke ogun to to tori pe o wo pe eto yi ti wa ni tilu wa ni lo fi da keyan ni en to ba lowo lodo lo da keyan ni en to ba lowo legbe be yen ba ni ore mu ni lowo olu e o le je ore olowo be yen ba lo ore mu ni joba o nto mu le dore oba lai lai be ni ba si joba ti o ba ni ore oba yo ma gbadun ni bi oba ba tin je lafinu ni o ma wa kabiyesi mu ni laki eni o o ni ojo ko ojo je pelu oba Olorun go o da ke eni en to da legbe e je ma gbadun a ka ma fi adura re ra lowo
0: eni ke so mi mo kiken
1: eni ke so mi njo Saturday o ni wo ma pariwo je o ma pariwo je o ta ni je mbo ni je o wa ge bi ba che wo iwo lo je ka mu nke tin jeji ohun ogboji ori o lo ngo ogboji ori iwo lo je ka gbogbo opo yen to wa leko bayi nisin to ngboji oji ohun ogbori iwo lo je ka ogboji o to de a ya bi alanda to npariwo oji o mo ni e ma bi na be ni e ba wa nbe to ba pe nle wa nbe be ni o ti che to afi to ba je pe e fere ilu yin lokun o ama to be pe fere ilu yin aye ni o so be oni kini ngba ti ma de be ni to won delu ni je pe aje ko ti e po mo ni eni opo to ba ke de ji unis ko pe ji oko ba le to fe ki lu todo ba le fe ko to bi to ba le ti fe ko to bi to te so pe to kopo o ni kopo wo sa fa sa ba mi fa o fa ogun ge mu ni e cheun o kere o kokere o opo o popo o ibi ton ti bi mi ni ni ilu baba mi ni eh o si yi olorun ba ko to da mi sibe en ton da si ilu te so ko to bi ne o yi olorun ba ko to da yin sibe eh beyin o ba si lanfani temi ni lere ategun ti yin fo rere ilu mi eyin lebo olorun ba lo fun mi ni anfani ti fi fo rere ilu mi eh olorun lo je be beyin ba si ko ton ba ni yin fo rere ilu mi ba ni elomi o to di leyin mi to to fo rere eji be ni lo ba de to je pe opa to wa lo mi lati ko yin ni lo lati je bo ti to adi bo ti je ngba ti olorun ba to da mose njo si olorun ba fi opa le lo pe to ko fi dari omo israeli o si fi lana okun piya ti re o chele ri ti o ta ti e lero ko ton le chele mo
2: beni
1: eh bo ti ri ni ni ngba olorun ba ti wa fi opa na le mi lo pe to kemi polongo oji o meso ati oke ogun lati ko ki lo ri fin ni che olorun re ni che mo si je dede e ma binu mo pe ngbari oji o meso abi ngbari wo oke ogun e ma binu mo o lori pe ise tolorun ba fi re mi ni.

0: bo ni pa le yi wa e ka le lo de yo ton je ola nikan le ko mi abere gbolohun ti gun yen gbo gbara agbara ojo ti ba ija tan ti gbo jude yen ko ja pa keke matiru le na fino ten matin ke ja firma cha le fo ide wa gbara gba omo pa ko ri e din mi la gbolo loko ton gbo ruju mesu mo ke pe e ka le lere itu ara re waja la le yi
1: e ka le o gbogbo eyin eyan gbogbo bi kibi ti ategun eto yi ba nfe de lere eto ara le waja emi a ma pe ibi ara papa la betu ibi gijagija la betun ojojo kan o si ni chowo kowo ma naja omo ara yo ni so wa lokun bi obo igba yo si ni gbari owo wa sona ebe lomo je tode ni kin yi pe e ka lele kan si

baja to baju baja karia ye gogo un te pa di pressure senti kun yo ti ma tagbirin ibo be ni ki yirin ki sa be ni ki iti pressure blood pressure emotion pressure fighting pressure smile ati gogo.

Oluwa lenu mi bi o tin lo sile loni owo Olorun owo agbara re loruko Jesu ko wa lori aye re bi o tin lo si ile re ni asale yi abi bi ki bi o tin gbo mi loruko Jesu o ni padanu orere owo anu Olorun loruko Jesu ko wa lori aye re osu anu la wa yi wa ri anu gba owo anu Olorun a wa lori awon omo re a wa lori ise re loruko Jesu a wa lori ile re wa ri anu gba Jesu Oluwa wa ami akoko ti a wa yi ni akoko owo agbara Olorun mu fe ko parabale gbo oro yi ni iseju kan bi meji wi pe ohun ti owo Olorun se nu aye niyan o ma po gidigidi number 1 owo Olorun ma gbe ni dide number 2 owo Olorun ma wo ni son number 3 owo Olorun ma gbe orere te yo lero ko ma gbe leyan lowo number 4 o ma fun yan ni isegun ni bi te yo nigba te yo lero number 5 o ma je ki emi yara o ma mu emi yara ko nu aye yan gbogbo delay a fi opin se mo gbowo mi soke bo ba gbagbo to de se ami loruko Jesu ni osu ti a wa yi owo Olorun ko wo nu aye re osu ti a wa yi na pe ni osu aanu loruko Jesu wa ri aanu gba loju ala loju orun wa ri aanu gba ninu ise re owo aanu Olorun ko wa lori aye re ani akoton Deuteronomy ori keji ese kejogun Deuteronomy 2:15 o bi pe kiyesi owo Olorun lo di si won lati pa won ninu ago titi fi gbogbo won fi parun gbogbo agbara to yi oka to mu ohun buburu won aye re to je ko sise lai lere to mu ibanije won aye re owo Olorun tin pa nirun tin pa won otarun loruko Jesu ko locate won loruko Jesu ko wa won ri gbogbo awon ota to so bi pe ko si ona fun e owo Olorun ko lode si won wa ri anugba o Jesu Oluwa wa oruko temi ni pastor SOA Okunola lati ijo Peking Credible Church International 3-5 Peking Christ Church Street ni ile eja bosto Alapere Road K2 ni ola oda ni mo pe Wednesday lola la go mo kan laaro an ko ra wa jopo lati gbadura si Olorun nipa ti aanu nilo aanu o de nilo owo Olorun owo aanu Olorun be lo npo lori aye re ni ola ni ago mo kan laaro je ka jo ko jopo wa pelu igbagbo Olorun yo si ba opade loruko Jesu oni wa lasan oni lo lowo oko ola ni mo pe Wednesday ola ni ago mo kan laaro agogo temi ni wi pe oni 080-231-4478 let's see 080-231-4478 ire o mo le ki de lola

go, go, go.

Yeah.

Rapjoy.

Oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Aruja Owolabi lati ijo ori oke sere ati anu the CNS Church Mountain of Goodness and Mercy to wa number 11 Molero Street Molero Bus Stop ni ilu Agege. Akoko igbala ni eto yi eyi to ma waye ni gbogbo akoko yi loruko ti Jesu fun gbogbo okan to ni ori ofe lati darapo mo wa ni akoko yi loruko ti Jesu o ma ri ti e se ipade ale yi loruko ti Jesu o ma mu eyin re jade ninu aye re loruko ti Jesu Kristi o ni gbo eto yi lasan leyin eto yi ni asale yi loruko Jesu o ma yin Olorun Olorun ma fowo to e lokan gbogbo oro to ma tenu mi jade ni akoko yi loruko ti Jesu o ma su isere ninu aye iwo to n gbo mi ni loruko Jesu Kristi o ni wa kan so wi pe irojo Oluwa ma si e meji

ko je gbagbe mi ore o ti to a ko je gbagbe mi haleluya sugbon jesu ko je gbagbe mi duro de oluwa o iya ba ku ko ri ki jo so pe ni pipe o le pe sugbon ni dide yo de ki yo pe iwo ni ko gbianju ko duro de oluwa nitori pe ohunkohun ti oluwa ba si fun ni ko ma se o ma se ohunkohun to ba si so ni ore pe ohun ma se o ma se mo fe ran wa leti itan Sarah ati Abraham oluwa ba won da majemu pe ohun yo fun won ni omo oluwa ba won da majemu sugbon nigba to to ipele kan ninu iwe Genesis ori 15 Genesis 16 Sarah lo ba Abraham ni pe ko wole ti a da yi lo omo odo re nitori o pe akoko ti lo o wo pe ojo ori ti lo o wo pe olorun o ya be na lopolopo na se ma so pe a olorun slow jesu slow amasare si amasare so a baba kon wa bi kon iya kon wa bi kon woli kon wa bi kon amasare ka tiri ohun ti oluwa ba si lo o ma se o afika duro afika gbagbo ninu oro re afika gba ohun to ti so yen gbo nitori pe o ma se ile re ki pe nigba to ba de wa de o ma wa dabi ala nigba to ba de awon kan to ti la koja yen o ni ran ti wo mo tori pe a di ohun ana to ti koja lo jeje ni Abraham joko ti Sarah lo ba wi pe ko wole to omo do ohun lo Abraham gbo on si Sarah lenu o wole to lo ni toto o de loyun sugbon gba to de arin kan a da ibere si ni ri ara bi wi pe ohun po ju Sarah lo o bere si ni ri fi o bere si ni se bo se wu Sarah tu wa pada lo ba Abraham wi pe sebi iwo lo lo fun loyun sebi iwo lo lo ba lajosepo iwo lo fa to fi ri mi fi ma gbagbe o wi pe ohun lo lo so be fun Abraham o nitori pe ko le ni suru mo o wo wi pe akoko ti n lo o wo pe akoko ti pe ju nigba ta wa na o ba ti duro je oluwa awon nkan eri awon nkan idoti awon nkan abuku a ma wa sinu ajo aye eda nigba ti o ba ti duro je oluwa nigba to je inu iwe Genesis chapter 17 verse 18 to 21 Abraham na wa lo ba olorun Genesis 17 verse 18 to 21 Abraham si wi fun olorun pe ki Ishmael ki o wa laaye ni waju re olorun si wi pe Sarah aya re yo bi omokunrin kan fun o ni tooto iwo si so ruko re ni Isaki emi o fi idi majemu mi mule pelu re ni majemu ayeraye ati pelu ru omo re leyin re emi si ti gbo adura re fun Ishmael kiyesi emi o busi fun emi o si busi emi o si so di pupo gidigidi ijoye mejila ni a o bi emi o si so di orilede nla sugbon majemu mi li emi o ba Isaki da eni ti Sarah yo bi fun o li akoko iwoye amodun majemu mi lemi o ba Isaki da iyen tumo si wi pe ohun to Oluwa ti so fun Abraham lati atete ko se o ibe na lo Oluwa si duro si ete Sarah lasan ohun lo mu Ishmael waye ohun to Oluwa ba lo ma se o ma se ibi to fe lo gba yen pe o ma ya ibi to tin lo yi o dabi pe tin pe ju iku lo wa nbe iparun lo wa nbe esin lo wa nbe abuku lo wa nbe afi ko duro de Oluwa ma si emeji gege bi orin ti mo ko saju ohun ko ohun to wu ko le de nigba ti oro pin iranwo re yo de iranwo re yo de iwo ni ko duro ninu ife Kristi iwo ni ko ma sare asapa jude awon omo kan bi odun to koja yi na ni early last year early 2025 awon omo kekeke olorun lo mo bi to tin bo loru awon merin won de jona sinu moto won jona nigba ti won ma wo ninu moto yen ohun ti won wo sorun chain ti won wo sorun gold chain to wa lorun won chain yen o jona bi ina yen se po to chain yen o jona won wa unidentifiable benz lo wa awon kan wa ekanu won wa c class awon kan wa e class gbogbo won lo jona sugbon nkan ti won fi sise buruku fun won to wa lorun won ko jona ere ki lo nsa ki lo nwa gangan mo fe dogun mo fe dogbon mo fe ko ilejo mo fe ko tohun jo ma si mi gbo o mi o ni pe ka ma je gbadun aye o tori pe Jesu ti jiya ka wa ba le joro sugbon ohun ko ohun to o fe je oro e yen je ko je ninu Kristi wa ninu Kristi ma wa ninu aye nitori pe ohun aye a ma baye lo iwe orin Psalm so pe duro de Oluwa duro yo si tun agbara re se
duro di oluwa duro yo si tun agbara re se iwo ni ko ri wi pe oju ninu oluwa to ba de duro to je ki igbagbo re ti o je igbagbo igbagbo to to nbi to je igbagbo aye a fun e ni okun a fun e ni agbara titi titi fi di akoko to ma fi mu e debi to nlo oluwa ni bi kan to mu o lo o ibi ogode ni ibi ayo ni ibi ibukun ni ibi ifokanbale ni o de ni lo ifokanbale nitori pe kini anfani owo ti yan kojo ti o ni ifokanbale lati lo gba to sise fun e to wa ni pe ko lo ma jeun ni bera gan lago kan oru o elomi ko le travel elomi o loju orun nitori pe nkan to gbe lowo yen won ti yo alafia ko nbe ko si alafia nbe bibeli so wi pe oluwa lo ma bukun ni life la lakun oluwa lo ma bukun life la lakun si omo lo nwa duro de oluwa si oko lo wa duro de oluwa se ise lo nwa duro de oluwa o n padua ni tooto o wa wo wi pe ah ijo wo lo fe re si adua o ma re si e to ba le duro de oluwa o ma re si e o de ma je esi to yoranti o ma je esi to ni ogbo o ma je esi to je wi pe awon eyan gan nigbati won ba wo e wa tun ma fi e toro lowo olorun o ma di prayer point lenu awon eniyan wa ni ah iwo oluwa iwo to se ti lagbaja won ti emi na o se temi na fun mi o eh to ba le duro de oluwa ma je ki ijaye ko gba e si bi gba e sohun ma je ki awon eyan ko tan e inu jesu ni iye wa iye na si mole sinu okunkun aye okun kon ko si le bori re iwo ni ko duro duro oluwa ni eto fun aye re boye o ti en gbadura o wa labe ni pe o ti e gbo nkan kan o ri sign kankan oluwa nsise lowo o nsise lowo oluwa oko dake nigba ti oluwa ba dake labi pe oluwa dake yen nitori pe oluwa o ki dake sugbon to ba dabe ni pe o dake o ni awon eto kan to nse lowo lowo ninu aye re iwo ni ko wa duro de ki awon eto to nse yen o le ni ami to dara ninu won so fun arabinrin kan wipe ko le loyun tori pe to ba ti e loyun ko ni ile omo ko ni ile omo to ma fi gbe oyun si o wa so fun dokita yen pe ite n so yen kan ki n se tutu ohun o pe ohun ma loyun ohun de ma gbe omo yen o wa pada lo gbadua o ti wa ni igbeyawo yen o ti se die sugbon won omo nkan to sele oko o de fe lo hospital yen sa se pe e ko ma worry everything ma wa okay won sa wa lo hospital gba to lo hospital won wa so fun won pe ko ni ile omo to ma fi gbe omo si lo ba lo n gbadura o so pe ohun ma bimo nigba to di to akoko kan o bere si ni ri pe ara ohun se bakan bakan o lo so hospital won ni ah pe ko so mo lare bi pe o ko sick ni lohun omo wa lara ohun se ti to fi di ojo to fi bi omo yen o bi omo yen o bi ibeji gbogbo test to n se nkan mi ni won so nbe ele o ki se africa magic o nkan ti mo mo ni mo so gbogbo test ti won lo n se won ni ko won ri nkankan ojo to ma bi mo yen gan ko tun bi mo yen si orilede yi awon yan rerin pe ah bawo lo se ko so mo ninu e o sa so fun won pe ohun loyun se ohun ma bi mo se oyun lo wa lara ohun won ni kini kan ni ibi ti won ti se soro nbe nibi ti won duro si ibe lo bi omo meji si okunrin meji lo bi ibi ti won si se argue ni pe kini kan ko so oyun nbe it is beyond scientific terms it is beyond scientific condition orisirisi oyinbo be lo so fun won pe ohun loyun se ohun de fe bimo o bi omo okunrin meji won de nse daada leni kini nkan na ti won na woju oluwa fun duro ninu oluwa je ki igbagbo e ko je igbagbo aye ma gbadua ko de ma gbagbo bo se gbadua ni igbagbo ninu adua to n gba wi pe adua to n gba yen o ma lesi adua to n gba yen o ma ri owo olorun mo gbadua fun loruko ti jesu kristi o gbogbo ti won na duro de ninu irin ajo aye re oluwa yonda re fun o gbogbo ti okan re nfe nitori pe o ti duro o de si e meji oluwa yonda re fun loruko jesu ki ile ola to ba mo ko to su loruko ti jesu oluwa ko gba bi ara yo si o oluwa ko gba bi iyanu yo si o ma boju eyin o boju agbelebu ma ya si otun tabi si osi nitori pe ewu lo wa nibe o ti dara fun o leko si mo ki wa ni oruko jesu oruko mi ni woli fun mi aroja wo labi lati ijo Cianes Mountain of Goodness and Mercy to wa number 11 Molero Street Molero Bus Stop ni Agege ele darapo won wa nilo ijosin wa gbogbo ojo Thursday a ma ni isin ibujoko anu lago mesan aro ni ojo Thursday to ba jojo Sunday a ma bere isin wa pelu eko bibeli ni ago mejo
si ago mẹsan ku seju meedogun gbogbo isoro wa waye ni awon ojo to ba papo mo osu ojo kini osu kini ojo keje osu keji ojo keta osu keta si fi je ojo kejila osu kejila a ma ni isoje ojo kan ninu osu ni Wednesday keta ninu osu third Wednesday ninu osu lago marun irole ago marun irole e le pe wa sori number yi abi ke fi atejise ranse si wa abi WhatsApp message sori 081-7622-8360 loruko ti Jesu okan de si bale o ti dara fun o amen.

0: fella ni kan play
1: o ti aso la fe hip hop ni kan play jo
0: se yin le jo ni e ntiro e ntepa e wa nda soro ijo
2: ah de ro nke lenu e emi ti fun anu igbade oni e da yan mo
3: e pele o kilo pa to tonu
0: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba te ni be gilogun se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
2: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jagara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbogbo apata la mo wi pe alafia ohun lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ra bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
6: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abanajeru ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati ni o dogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakan ara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agwa re to ba tin rawon kan bayi
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanajeru ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abanajeru tabi te ba n gboko bo abanajeru ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanajeru ni ilu Ikotun Lekun bi
5: Baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanajeru ni ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
7: ero ba ni soro te le fi pe mi
6: 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanajeru Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin onte koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ma se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewetegbo
6: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanajeru ikotun
5: lodo baba agba teni be gloju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati rin di oran fun won iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan bayi bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba tin rapere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun.
8: Ero Ebani Surawa is 08068216859. 08068216859.
5: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba po lon saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re afi ori ko si tani ko ra fun nawo ti oni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti en ti o logun sugbon olorun oba fe nikan se je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadua a ti mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba tin ra pere gbogbo yo nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to amiri o andi magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugbon adua lasun ran ju ka gbe igbese ko to n woju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagwa re to n fura si tete ma bo
6: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun.
5: Lodo baba agba teni be gloju.
8: Ero ebani soro wa is 08068216859. Is 08068216859.
5: E titi kole. Te ba ngbo lale e jide ben daji. Te ba ngbo losan e ma ti ti opari ke fi ma bo. Ke ma bo. E wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe wi atebo so marai lori elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo po le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun
8: ero ebani soro wa is 08068216859 is 08068216859.
9: Baba agba teni begi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tore lomi ma so pe Ikotun jina o
10: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
5: kin lo ndo laamu kini iwo ti nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma ja ri ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo obirin le te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o soro npo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olorun to nbe lona to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni begi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri to nse olowo lowo bayi mo pa isa atarun tan ba ti bimo ma bo si
6: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun
5: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olowo bo ni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo tete ma bo sagbade we marubu ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won no ah baba won ni itowo la ma du obe a ki n gokere ma du du obe teyan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani le ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba teni be loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun
5: e wa ke wa janfani ewe ategbo gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yo elenu wahala ti da mo olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese bi wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati aye wa tin to ba ye ka ti pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba npi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je pe ma nbaraje were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugba de ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba gba te ni begi loju
6: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
10: be baba gba te ni begi loju wa
8: ero ibani soro wa is 08068216859 08068216859
5: e ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ata isan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya wo n ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya n fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ran yan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu eje ara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun tin to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
6: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marwa to nlo si Abana Jerol tabi te ba n gbo ko bo Abana Jero ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo atun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abana Jero ni lu Ikotun Leko bi
5: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
8: 08068216859 08068216859
10: en de ba so pe Ikotun jina Ikotun jina awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nde bo le tan gbera tan yoju si Ikotun itina la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e ma bo ni Ikotun bi ti baba gba te do sin be number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abana Jerol ni Ikotun Ikotun jina o awon areti yin o
11: ha ragbero wa wa rale e
12: amebo na profession
11: o da se won lo ri bo se rin ni o ri ton te koloba o tun rin won ku won ku
12: ijo olunwa da bayi ha nkan kan ma n ba eni yi fa
13: ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbese odi ni rada owo le ori keri ki ara nro ni abo nwu ara tita ara njani je ko ri o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi keke mario a lo da isan ti gbọn ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won
14: baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun Lagos State
13: ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka si fi tita wo
3: baba gba te ni begi loju nse o mo lu egbogi baba agbadura mi gba
15: kudede asiko yi o eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain leg chain, body earring and the likes. Fan won yawo won at our girlfriends won. Awon kunrin kan adere pe won ko ri right. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church, asala too, party awon wa nbe. E le lo won lo so fees, e le lo won lo so ja. E le lo won lo se awon shops yin, awon store. E le lo won ke look good, ke ma dazzle. Ele pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 edele tuba wa so lori WhatsApp bakona lori number 08023496546 ana won jewelries wa ni gold replica to je pe e ma lo la lope to well de to gara e ma re won lorisirisi ni ambi jewelries and accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe ambi jewelries and accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba wa so lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 e se gan
16: Band FM.

oju o ba te yin petu o da mi loju oju olojoko oju o ba te lati leyin mi oju o ma ni to mo ebe awon bi ade ba your success alati leyin ebe wa ni oba jomo ni badon alati leyin ebe wa ni awon bi baba ade kule lajo alati leyin ebe wa ni oju o ba te yin petu oju olojoko

0: e ma kale o iroyin ni soki lo nde se ti igbo yin lati le ise bond 92.9 ade oluwa ade folarin okun ade loniroyin ijoba ipinle eko eka ton ri si oro oju omi ti a mo si lasagna ni awon ti se ajosepo eto kan pelu ile ise to ri si oro irin ajo ori omi ni ile adulawo fun idagbasoke irin ajo ori omi ni ipinle eko ti o si jalu awon orilede mi lati so ile adulawo po mora won bibi agbekale eto na ni eni to je okan ninu awon alenuro ni bi eto oro ojo mi ni ipinle eko ni won ni eto ohun ni won ti pinu wipe yo bere ninu osu karun odun ti a wa yi ti o si mu idagba soke ba irin ajo ori omi lati ma kolu awon ilu si ilu ipinle si ipinle ti o si pada ja si orilede isira won won ko sile ninu oro won wipe oko oju omi ni irin ajo to lalafia yo je un ti o wa labe isakoso orilede Nigeria ati awon orilede mi ti ajosepo ohun ti muna doko bayi to si je ipinle Eko wa lara ipinle ti o saju aseyori ohun ki irin ajo ori omi ko le ba ja si ope ni ile adulawo oga agba yanyan fun awon olopa lorilede Nigeria ge olopa tunji diisu ti pa lase wipe ni kiakia ki won se ise iwadi iwadi ifin koko lori gbogbo eroja won ololo paapa julo eroja ise awon olopa kaakiri orilede Nigeria oga yanyan fun awon olopa awon ge olopa tunji diisu kede leyi lati fidi re mule wipe o jeun to ba won lokan je anfani ti awon olopa kan ni ti won si nsilo bi to sele ni ipinle Kwara ti won fi momugari si arakunrin kan lowo pelu e ti won si bere si ni yan ebolu to si gbemi odokunrin na ni ifona fosu ni bayi giwa olopa tun jidisu ti pa lase wi pe ki awon olopa loga ki won se akosile ni kiakia ti awon asiran awon oko ti wo ma lo kaakiri lati wadi iye ohun ija oloro ati ohun abo ti awon olopa nini kawo won bi ibon ota abo awon ti gbogbo ohun to ku ti won ni ko ma fi daabo bo omo orilede Nigeria ko si ni akosile ko ma je pe eni yohun lo kan bere si ni fa idayo lapo are to si se agbara lo tori pe o ti je olopa to si ni anfani si ibon ati ota ibon Rachel Glass ile ise bond 92.9 ko ni juba ilo ipade okan ninu awon akegbe mi ti o ma mu royin laleta wa si eti igbon yin laago mera owuro ola ope pataki lo soro Motiu Abdullahi to se akojopo iro ninu ade oluwa ade fo larin okun ade loruko temi ti mo ka e ka le le nkan si
1: Ejumare lojiri ewa fakuko o
2: Ejumare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri

kale sa e kale ma. E kuse ni o. Si o re raju. Se e wa pasa, se e wa pama. Se e bati isun, lati le se bond 92.9 le sin bowa. Le kan si akin pelu apon le toto. Lati odo modita jembi si enya agbalagba ten bo wa nle

si pe ebe kon be ti mo ma nbe pe inu mi o ba dun ayo mi o ba kun ka le fi oruko odale yen pamọ ni ye o tumọ si pe ke ma se apejuru onitohun awon to ba le fi oruko odale yen pamọ ko ba tu dara fun idikan tabi omiran Kalen to seun to dun e to mo pe eni yi a ibaton re ni eje re ni oko re ni aya re ni egbon re ni alabasepo re ni ejo duupo ni amo on le kusi on le josi e tabo fokotan o ja eni to mo o ri lo se o so di bimo e lowo awon ta n soro won niyan iba se mi ba se won ni ja suruko kuraye o ogbon ologbon bayi lo da ka ma bi sogbon a o seto yi lati fi enikeni se yeye tabi lati ba enikeni loruko je amo a nse eto yi lati je ki ajo kogbon ninu irin ajo aye ara wa pe opelope olohun lo ba yo mi ba ti wa niru ipo bayi tori pe eni agbojo okun le o je ni agba eni apekoyun ni leyin egun lo fi sowo o n ta so lori eto yi ni kuda anfani wa fun e lati daruko e to ba dehun e o le ma daruko e ko foruko e pamo 0818150 9290 bani odale odale to dale re to mo pe ni rin ajo aye e o le gbagbe un teni yen se fun e ma gbagbe mi o kin fi seri pe leyin temi ati e ba soro tan ti ma fi olohun be o pe dakun ba n darijo ni tohun je o ma ba ti e lo tori pe a n be a se olohun o n gbo o si n dariji wa a si n be o si n gbo ebe wa amo ojo apa n gba mi o le joju ara o emi kiki leti awo gbegiri boju ba ku nbe okan ko ba lo dale to dale re 0818150 9290 wa yi le doye lo sile to ba ti fe pe to ba ti gbe ero ba so to fe pe ba dodon ki radio re ko lo le ko mu wa lo soke ba lo dale yen 0818150 9290